0: basadi le kajeno.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

ile mo gothatsa e mo fa matla 100,000 na gona e sheba o seng o long a bula e sheba gona ntse le ting la robala e sheba ntse le ting a re go fitlela tshelete e be fela 100,000 na ya ba ke a o qetela e sebedisa ya fela ha bona o ntseng ka yona wa bo supa ke mmeile qetelong ko re ka sepheo le morero a fumana 2.5 million ha ke no bua ona ditswe ka tshelete tsena fela ke ditšhelete tsa mafa ke ditšhelete tsena tsa tse fumanwang dikotsi tsa mebileng ke ditšhelete tsa di-insurance jalo jalo 2.5 million batho bana kaofela ba supiletse ga ona ntho o ka e supang ga iyo ga ona ntho e le lengwe ga ke buisana le bone yeo ka e supang ware ba ile ba etsa ka tšhelete kore e ba e supang ga o bua le bona kokala bona ke ile ka ga ona ntho o ka e supang e tshwareyang ebile ho bana ba supa ba bararo ba ntse ba dula mahabo bona ba dula le batswadi ke bo batswadi ba reng ha ke buisana le bona ba re motho ona sa tshwagee ana le metswalle ene ha isa le yohona jwale ha ana le ha ka ba ke bet ona swipe out wa mantang o fikela mantang ona tshwa ke banka e go yena o so futlile limiting ke ona limiti ke ona ntshwe mo thiba jwale yeno wa 2.5 million ka mo botsa ke tla o fata dipotso na go botsa ka mmotsa potso go le tebele wena itse ha e kena 2.5 million o ile wa etsang ka yona a re sa le batho ba nyatsa a re ke ntse ke tsebe gore ka tsa tlileng ke tlo fumana tšhelete a re ke ile ka reka dikoloi tse tharo ka nako e le nngwe koloi tse tharo ka nako e le nngwe ha re re bua le ena e le nngwe ke apala meditene tsena tse pedi o di rekisitse 2.5 million ka e fedile ha re ha na tsamaya ka tsona ne di tsamaya dikolokile le dithago tsena letsatsi le letsatsi a re batho ne ba tsamaya le tšhelete ya ba o batla di-bodyguard batho ba mokatang a tsamaya ka koloi tse tharo ka tšhelete ya mafa a batla batho ba mokatang bona sa leditse bala kere batho ba se ba tseba go na le tšhelete jale ga re ke re tebise maikutlo tabeng ena lesedi obane tabene ke tlhoba bogoko e golo ka tseleng e kgethileng mme gagologolo ke kotsi ga re tla bathong ba batšha goba re gola ka mogopolo le kelello e sa kgoneng gore e tle e naganele pele ka baka la dintho tse re golang re di sheba re di mamela ge di bona tswale ke rata gore tle re buisana tabeng ya semelo le tšhelete ke kopa o se ka tswa le kweteng mabelo ya tshebeletso ya lesedi ke ya kopa se ka tswa le kweteng ke a ikokobetsa baetapele baka ge se ke ra tswa le kweteng re bua ka tšhelete le semelo ga o tibisa maikutlo o dula fatshe o nagana ka nnete tšhelete e fetola motho kapa tšhelete e tlhagisa semelo sa motho se ntseng se le ka gare re thapisa dipelo tsa rona jwang tšheleteng le nthong tse tshwareyang gobane ka nako tse ding a se tšhelete ke ntho tse tshwareyang motho ga a fana le koloi ga a sana le ntlo ga a sana leng o sa fetoa le semelo sa se fetoa re thapisa dipelo tsa rona jwang re ithuta jwang go thapisa dipelo le o bolotsa dipelo tabeng ya tšhelete le o bolola tabeng ya tšhelete ke a kgona go nkutlwisa ke rena go bolola tabeng ya tšhelete ke le ka goreng go tseba go laela go laola tšhelete eseng tšhelete e laole rona tšhelete e be se sebediswa ke nkile mantswe mona go na le monnenwa ya ruileng gagolo ya ngwetseng buka ena ya Rich Dad Poor Dad ke tlatla ko fa mantswe a monnenwa a buang butle ke tle ke etse tsena ke o fa monyetla gore o tlonwe metsi le wena o thuise taba tsena tle dithopotele ga monate ke itse ke ditswa kotleng ke manoni ke mafura ke lebese ke ntho tse monate tsa oseng ga ke gutla mona ke tle ke gokane le wena o tlo nthomele lentswe la gatiso ke voice note tumane go WhatsApp o tlo tshwaele tabeng tsena tsa rona tsa botlhokwa tse re buang ka tsona oe ke ya kopa ke boikokobetso o seke wa tswaya le kweteng o tlhokene ditabeng ka bua ke mang se ka bua diboko o tlhokena tabeng e motsomo ka tua nna ke nagana mogopolo wa ka kuno ga ebe o ye mongwe wa batho ba ileng ba fumana tšhelete o se ka bua o ne tswa kae o bueng o kile a fumana bokae ga ebe o ile a sebedisa tšhelete botlhaswa
ke batla o tlo go tsebise go na ho ile ho haetsahala eng le mme o ithutile emmo tsebeletso na ya aha ya pidisa Kitonga Cool and the Gang Barry in the Heart TKZ. We love this place. Anita Baker, Angel. Kapina tsena tsa tharo ke o fa monyetla hore jwale o tlo tibisa maikutlo, o itekole ka temene re buang ka yona. Ha re khutla monatla re buisane le Sadie FM ke mololo. E motshomo ratuwa re theoa dikalaneng.

0: Dumela, dumela ya motho morato wa sponono. Ntate o itekola le boditlhatlhobo. Ke nnete eno e bolelang mono. Bano ba leshome bano ba ileng ba sebedisa ditšhelete tseno ka tsela eno tsa di-insurance. Nna ke e tseba ka nna ntate wa ka, ga ne ke sa sebetse. Ne ke kgona gore ke je papa le morogo. Jitse gore ke sebetse ere ne se ke ja di-out jalo fumane ga ke tsitsi mo ke leng gona teng ga ke tsitsi ke ja ntho e itseng le itseng ke apara ntho e itseng le itseng kore ka botlalo tse tšhelete ya motšhentšha motho yo motsho moratuma go bua nnete ga o tshwane le ga o sena yona kore maemo a tšhentšha le bophelo ba obo ya tšhentšha ke pakelana le wena mono ke motho moratuwa ke a itebogela ntate wa ka ke modula lebeng ya ka mo ka mamfletšha mo batsana ke a leboa ntate wa ka
1: ntate motswa ke kgatšhela dumela e motsho moratuwa ke mo rutile kate ntate motswa ke kgatšhela ke rata setlhogo sa gago se reng tšhelete le semelo tšhelete ya tlhomphuwa gobane ga re sa tlhomphe tšhelete e tla re tswa e tla re sia e tla re phonyowa e tla itsamaela gobane ga re e tlhomphe jale batho ba bangwe ba fetolwa ke tšhelete semelo sa bona se fetolwa ke tšhelete e be ba ramakala gore motho yo a na le gantle tje o fetotswe ke eng jale a the ke tšhelete mo fetotseng ba bangwe ga ba fetolwe ke tšhelete ba tlhompha tšhelete ba e sebedisa gantle e ba tswela molemo ke a leboa o bua le moruti le kate maraba start moshate kruon start le sedi fm ke molelwa
2: e motsho moratu nna bophelong a ke soka ke ifumana tšhelete e ngata fela ke ile ka bona mona mo ke dulang batho ba bangata ba ileng ba fumana ditšhelete ka nnete ga ona ntho e le gore e lengwe e motho la ka e supa motho la kampa a etsa dintho tse bonang ke matlho a batho tse nathoang kore nto tsa monate ee gobane tšhelete e ngata ga o sa e fumane e ka ba ya kotsi ya koloi ka ba ya eng ke tšhelete e tlameha o etse investment o reke ntho ka etsang e ka reng tlhoo ya lori kapa tlhoo tse pedi tsa lori o di sapise moo tse o kenyetse ditšhelete kgwedi le kgwedi motlhomong ka kelello yaka ga ke tsebe o batho ba bangwe fela ga o ne ka motho ona ka etsa jalo o ne o tseba go entse investment ya bana ba gago ya gore ga o se o le sio bana ba gago ba fumane legacy ebe tšhelete e tla ba phedisa eo ke papis betwane K5 kutlwanong ga re le
3: Gatšhela dumela dumela ela gatšhela tšhelete e tšhentšha batho tšhelete e tšhentšha motho gona gona gona gona ke a e tseba ntho jalo nna e ne e le ntate wa bana ba ka a thotse tšhelete aiaiaiaia gatšhela o na sa tsebe bana ba gae o na sa tsebe bana ba gae a tšhentšhile total a thotse tšhelete e ka godimo go milione o ne a e thotse ka May ya ba May June July August September October le mo se latelang ka bo March ya ba sana nix ga a sana nix ka sheno le nana wa tseba o tsamaya ka thoko go seta o tsamaya ka thoko go seta e ka ga se ena yane e ka ga se ena tšhelete e tšhentšha batho go nna we
4: Hashtag dikalaneng dumela sponkiponki ke sethate sebatlhamakgetha meloding virginia o ditsilwa le kgolo la 89.4 till 5 o'clock otake
5: dumela mafifi dumela ke sebalebalo ka pepena ke gatshwala ga kopa le batho ba jalo ka thete na ke motsebang ka ndira fumana milione tseo tsa gae tseo a ntlo aga le gabo a reka dikoloi tse pedi tšhela e sedi di siko a re etsetsa mokete o mogolo ka nnete ga ba monate ga ke teka a šhanka ba ka mona fetoile la dikoloi se di di siko o ke ba ba botsa motho ba chasetsa gago o tšhentšha teng ke bona ntse sa tšhentšha ka nnete ntse ga phela le ena le gona jwale bai
6: e motse morati wa dumela dumela o phela jwang o bua le Thato Mokanana Oakney ke re nna motho sebopego sa gae sa nnete se a tlhaga ga a na le tšhelete ga a sena tšhelete wa ikokobetsa o iketsa sono go batho ba motlwela botlhokomagi gantete modimo a sa kamoge ka tšhelete o tlo bona sebopego se ya motho enwa sa nnete sa nnete o tla botse ba gore jwale motho enwa ke ena ene ga a tlhopheile aa o tshwana le noa e gatsetseng thank you
7: Here today to enjoy this beautiful place laced with beautiful people and voices and everything, you know? It's the God's connection on this jam. Can nobody touch us or fade us? It's 1998. 1999 gonna be the year we shine. What's up? Give it to me, baby.

0: shrine, cause truth always prevails. So everybody that's trying to manipulate and get what's not theirs, they gon' fail. That's dead. Out.
1: Tjhelete e batla ha o na le yona o phaole motsho moratuwa o phaole o phaole moya o be fatshe o imamele pele o thole o phaole moratu e motsho moratuwa ba bangata ya ba hlola e motsho moratuwa ya ba hlola eno ba hlola ke yona ya ba imela ha ba kgone o phola e motsho moratuwa ke kopa lebitso le lapile ntse le la ele ya before ho ena ya ntho ke a o kopa na lepine ntse lela ke batla lebitso la yona ya boraro e fetileng ho yena. Thank you.
2: E motsho motho kuza wa lesanda wana ka mama fuedi ka monana ntate o se ka wa dumela bophelong ba gore tšhelete tšhentše semelo sa gago ga o le kuze o le jwalo o dule tse o le humble o le jwale e se ka ga o kata wina loto ka for o thola ditšhelete tsa gago o bo bona jwale lefatshe lena ke la gago tlamehile o hlaya ka mona wale o sotelela le mosadi ya gago ka tlong ko dintho tse o se di etsa o swetsa dintho tse dintse e ntse o sa tlameya go ka di etsa because o se o na le tšhelete le bo mamisana bana ba tla mathapelago ko wale o tlo jewa jwale re tlo bona botlhaswa ba gago wena o mang ma at the end of the day o tla bo o sena next o tlabe o sentse because o tsebe gore ga o wina ga o thola tšhelete ngata ge na le bo mmamenyetla le borameyetla ba shebileng di-loopholes mo go wena so se ka ba leka wa etsa ntho yago bophelong ba gago o tšhentšhe ke tšhelete e moso motho ke khuse wa lesanda wana ka mamafedi ka monana ngwana mme
3: dumela e motsongwane so ke sipho motswala ka mona ka David Thorne a butitlhe a tshe ke se utlwile setlongwaneso go bua nnete ngwana mme ditšhelete tsena di tlhaisa bo wena ngwaneso di tlhaisa semmelo sa gago ga se di le teng ngwaneso gobane ke tseba batho ba babedi e mong o la phumelela ga sa di fumane and then e mong yena o kare ebile thogako tšhelete tsena ebile thogako bane ngwaneso wa itse hai ga ke batlho le bua taba teng ya ga ke batlho le bua bane hai man hai ngwana mme nkare tšhelete tsena di ya ka wena ngwaneso ya tanko ke a leboga.
4: Dumela mafifi sithete seba sa mathathamelodin Virginia ayo tšhelete tšhentšha motho tšhelete tšhentšha motho o teng gona o finyela le nna mo ga se gala tshwetse tšhelete ya rafu o e ne le boso within a second tšhelete ka e fedile no tshwetse last year no tsena ga sana letho sa ebile ntse a rekisa dintho tsana di rekile bo disamente bo eng aa tšhelete e tshaba hampe
5: dumela e motsho moratuwa tšhelete ke bothata tšhelete tlameya o e tshware hantle o e tshwarelela ka galase o etse girlfriend kapa o etse boyfriend o e ratang ke ntebe moranyatse ka melodin fashion ya dango
6: fela wa nkgono meki ngwane se o ka jela ya phela mokanaka hai tšhelete ntate na le o fetola motho mo ga ene re a ba bona batho ba na ntate o ngwana go motho le ntse le motho a lokileng banna o bile o ntse o tseba gantle go mogolo go yena ga a sana le dišedeng o sa bona kakaka bile o mogolo go wena o felang batho ba modimo tšhelete e fetola motho mo ga ena ntate ga bona megelo gampe ka nnete gore hatšhe ee ntate batho ba bangwe tšhelete ya batlola ka nnete ya batlola mokana ka rekesiele bana beso
7: mzake ntse ke pheretona e le bogone sa house tlhoo ka shekolen gore ne epile kolong ka shekolene mzake gona ge batšha bane be le goreng ga ua kwana ge tla ua kwana ga ua kwana tla kwana jale ga se ke e tshwege le nna go tlamehile ke bonagale gore ke a kwana le ba bangwe mzake go ne le gaga dithabene go na le tavern e le bogone mole ya flat ga ke nagana go ne ke ya jwang ka makgetlho moo ne ke ya ka makgetlho mosake mono ga ke thoa shebaga ka shekwa ke na next ne ke rekisa kgomo ya 35,000 tseo ma 6 ka letsatsi ka sheko ga o na ntho ke e supa mosake ntse ke pheretona le bogone a o se nepile se hlosena ka jeko lena
8: e dumela motho e motho moratu e le kae le kae le kae ngwana mme e Hotman e chalete ne te fela e batla o e sebedise ka o e hlokomela hantle ntle o e sebedise hantle ka legato o manala wa ise wena mafifi bhayaka wae wa qala wa wae o thola chalete ngata o sontso qala o ya jwaleng e fella hona mo ntho o qadileng o etsa ka chalete chalete se tse re di tholang tse re le di beneficiary re le di eng once wa qala wa ya jwaleng fela e fella mo ke mong wa bona mafifi ke tswa ka ga yona ntho e ke etse chalete nnete fela e batla fela legato o e hlokomelwa bo le yona e tla o hlokomela wa se hlokomele fela o tsebe gore ile ile mfethu sekele bana go ale ka mo ka tswatswa ka mo
9: hila hila hila mafifi ntho engwe le engwe yo sa etlwelang go ba le yona o sa tlwela o sebedisa e tla o fetola se e tla fetola sebelo sa go chelete ha o sa tlwela chelete o sa tlwela o sebedisa chelete sponono e tla fetola sebelo sa gago e tla se fetola tutu ha ebe mohlomo o ne o le motho ya le hantle ya hlomphang batho ka o boneng tšhelete wa e tlwaela ga wa tlwaela go sebedisa tšhelete e tla fetola tsela eo o ne o se o ne o hlompha batho ka yona ga o sa hlompha batho semelo sa gago se se fetile ke ka goo kere tšhelete e tla fetola semelo sa gago ga o sa tsebe o e sebedisa ebile o sa tsebe gore na tšhelete ke e le gore na tšhelete gore na e sebediswa ka tsela e jwang sponono tanki ke mo rena rantheba ka mona ka kimba
5: dumela ntumela e motshomo ratua batho ga re tshwane batho ga re tshwane ka semelo gape go tswa gore naga tšhelete e fitlha o tswa ka yone o lebeletse eng le gore na ka mora yona ga o feta o ega o tlo eng ka kae nna yaka ga e fitlha ngwaneso ka gone ke itula ka mokhukhu ke le ka ithoa ka ikagela ntlo ka yona ka ikagela ntlo wa kwatwa mona metswalle ya gone yaka ya kwata ke gola ntla melebe re a kofa re etsa diparty ke mme mantlalana ka mookeng ka monna ngwaneso
10: ya ba ke a gutsa letebele ya ba ke a gutsa ke re tšhaba sa gantsho re tle re shebanye le taba ena hei dingata dingata ba melwa tshebeletso le sedi dingata ka tseleng e kgethileng ntate o buile taba bohlokwa mona ke ngotseng kwano a re ntho ya pele yeo tlo e etsa ke ntate ke lebetse lebitsotlhe ka mane ka kwakwa ntho ya pele eo e etsang ga o fumana tšhelete a re ke yone e tla re jwetsa gore na go tlo e tsala eng ka bophelo ba gago ke thabile agolo mabedi a tshebeletso le sedi go utlwa o fana ka ditshwaelo o re le nna ke e mongwe wa matlhatsipa ka nako tse dingwe ga re bua taba tsena bentse re di supisa go batho go otle ga o utlwa ditaba go tswa o mongwe a tsona a re le nna ke la nna ka e fumana ka e rang nagana go rekisa dikgomo tse six o nna ga re sotlhe mona go na le mo ke batlang re etentšhentse ke a di utlwa tsena kao fela re e thapisa jwang tšhelete o e thapisa jwang go na le batho ba bangwe bo ba tsebang lebe ke ba tsebang ba fumane ditšhelete motho a ntse a sa fetoa a etsa ka mehlolo a etsa eng nix tsa iphelela ga monate ga ke ka gona o leng botlhokwa gore ga o na le tšhelete la o sena yona batho ba seke ba tseba nna ga o ke ke wa mpona ke na le tšhelete la ke sena yone go gang ga ona motlha o tlo mpone goba ke a tshwana o tsebe tšhelete ya bua ke re na le molomo e tsala gata golo ebile ka re ga e le bo 20 rand ga e bue golo ga e qala re sekete jele qala yo o komela ya o kokela ya o komela tšhelete re ee o ka kgona go nsebedisa ka fumela nnyenyana o ka nna wa salelwa ya o kokela tsebe ya bua tšhelete e na le molomo jele ga e ka ya ba kopokopo fela ya re 10,000 ga jele e tsala rata o feta e o tlosa lebenkele le lo lo le ratang e o isa ya o jetsa gore nna ke le tšhelete se nka ka kgona go kena ka mona jalo ko ntlose mo nako nkise boemong bone ntate o buile mona a re o na rata papa ka moro o e tloetse ga e tloela gobane a e mo tenne o e tloetse bana a sana le tšhelete ke eng etsa gore ke tloele papa ka moro wa ke na le tšhelete tse ke rata moro wa thepele ka jeno ke nge tletse go le mohla modimo a nhlono le fatsang a mfa ntshelete a itsang ke tlolle mogo wa thepe ke semelo emo o sa ja di sushi ha tloela di sushi wa kula o qeteletse a kula a ise yona tshelete a ise re thapisa dipelo tsa gona joang tabeng ya tshelete ge tsebe bohlokwa ba yona
11: hela go tso mzwake go tso wa ka tshela hey mzwake ke se bomme se hlosa o ka je kulena hey ndate o gone pile kolong ka net o ne pile kolong mzwake ke la ka ithola tshelete ke la ka ithola ke ane tse ho reka kolo ile ntlo ene ngwena mzwake ne ke hlaka mona ile mponeng mponeng ka fishing ya ka mona na na bampitsa matsepe mzwake ka nete mzwake ha jole e fedile empa e sa sebetsa ka thata ho bona ke bone mzwake hore ke ile ka senya me ke tsumolose ka mona na ka fishing ya lapeng ke kopise ke motho a kopise ho mzwake
10: tangi mngaka ke le buile ho lokwete le sedi dumela le sedi
12: he la ntate dumela hle ntate
10: le ga mngaka
12: ha mona teng ntate le kae
10: phila phila phila mota phila
12: he la ntate se fo sa ho se mata ho lo se ngopotsa mogodi ya ka ene ntse ke tla ke gola le yena wa motho e mosweu monna eno a bula ka e tsa ntwe mo mohlola mpolella mohlolo na go ntata a le bua botsi a ba ba tata o hlokahala ke ha re ya le ke na go ntsho tso se di honna ke tla me ho ntsha matla e ke na le ona ile ntshelete ke tla me ho fana ka ena ke rekise in reke le ntwe nne se di tori sebedisa e be le hore di ntsho tso a re tshelete o tlo ho ra o se ba ka se bona ntsho se ba bala se fela a itlo sebelisa a re go tshwantse ke ke ho nna di ke tse tshelete ntate no hona wa no mo go o re ke ntate ke mo la ho ga mara ga mal kwa re tse taba ha ke ke ka tswela le kgang ke ka tsentswa ke tshelete mre
10: ntate ke le buile a holo
12: thank you
10: o na le lefa le tshabe ya mongaka
12: thank you ngwaneso
10: pila mo eta pele le sedi dumela le sedi khotso
13: ho le ntate mo
10: le ga mongaka
13: ke teng ka temololo ka
10: phila phila motapile
13: thank you mogonaka e ntate mololo wa tsela nna le nna inse ke di emetse tshelete tseng ene ke a rapela ka thata mo moketeng ntate ke batla ho isebedisa ka tsela e nepaetseng ntate ntate o bua le matshinene mona Natal Street mona ntate
10: mongaka o se ka o ka fumana bohlale bohle go kopela mohau go kopela mohau
13: thank you mogonaka
10: o ska fetu
13: tatwa
10: le sedi dumela le sedi khotso ara ha kolle ka mona spono
5: dumela hle hey spono no chelete eh hle chelete ke ntwe thata chelete ke ntwe swang hole hlumpa chelete etle o hlumphe maga ba bona batho ba fumane tshelete ba fetuwa a fetuwe ka mganako ha isaliyo jwalo wena a sokana le yona jwalo ka nna tjena nka mohlala hore etle re mohlang o nan le yona o totsibe hore tshelete e sebediswa jwang o ske wa fetuwa udule ntse e le wena ke a leboha sponono mme mimi maokeng
14: e motshomorati wa dumela ntate moswake ke mametse setlhoo sa gago ntate tšhelete ntate moswake wa tsewa ntate ga tlametse gore re tlhomphe gobane e ka farile bophelo ba gone tšhelete ke ntho e kgolo bophelong empa bale ga o na le tšhelete ga o batlagale gore o ikakase gobane ha se ha o le mo ga e ka ka dimisana ke ma message ho sa ho ntate tshelete ntate ka nete ha yo ha ho ke hore o hate batho fela hore ebe o na le tshelete o ikokobetse ka mehla le matsatsi ke a leboa ke na ditse tso tekete ka me a tone ke a lebo mosake tangi
15: go tse motho mogatuwa nna ke tlo fopana le batho ba bang fela ka gore tšhelete ga e change motho, tšhelete e tlaisa semelo se motho a leng sona, e leng gore ga a thola tšhelete o ba sona, not gore ya mo change, no, e mo tlaisa something a le sona se e leng gore ba fela a sena tšhelete ma ga e thola o tlaisa semelo se e leng gore o sona mo go gae. Tshwaya dimotho gotlane face five
16: ke motso moratuwa o petele-telele ke phetse sponono ba bangata ba tšhentšhwa ke tšhelete, ba bangata ba tswa bothong ba bona ka baka la tšhelete. Jale nna ke le motho ke re ga o na le tšhelete spetsa batho ba bone go na le yona goba le ga o sena yona ba tlo bona gore ga o na yona. Ke tšhelete ya mo fetola motho e motsho motho tšhelete e mo tšhentšha gore o bo bone gore motho ke ena fela motho. Ga matlala ke lebitso la ka kgotso
17: ntate Mswake, re ke gotlele tabeng ena ya gago ya gore re thapisa jwang tšhelete. Ntate Mswake, phoso ke ene re etsang ya gore tšhelete a se re fumane le ngata e be ba re a gomamela, re gomamela tšhelete re lebala gore lefatshe ke la Jehova le tsohle tse go lona, le tsohle tse go lona re kenya le tšhelete gore ke ya Jehova. Re tshwanetse go gomamela Jehova fela, re se ke ra etsa tšhelete modingwana, modingwana wa rona kapa modimo wa rona, re gomamele Jehova fela. Tšhelete e tla thapa, tšhelete e tla iketla go rona, e tla dula ka kgotso le rona gobane re qadile ka go gomamela Jehova pele e leng yena mmopi wa legodimo le lefatshe. Ke a leboga, ke mo rutile ka teng gape ka mona ka maraba state moshate kuro state.
10: E re metsotsong ena ya ka seponono ke tle ke bue taba ke ena e ke ileng ka e ngola mona empa pele ke ya mono re ke tle ke tlhae ka mona mabira lesedi lesedi dumela kgotso. E nngwe ya dintho e ke ngotseng mona ke ena ya go bonwa. Ei, ka nako ngwe ke mosito fumane go bana mosito mongata jwale o ile wa kenelelwa wa gatelelwa nako e telele jale o ntsha mosito ona o sa tlhokomele gore gantle wa itematsa ga ona botlhokwa o thwo ke o prove-a ga tsela ke e ngotseng mona ba re ke o prove-a wa tla o bontsha batho ba nako e teng ke na le kopokopo. Jwale e tliswa ke mosito bane jwale ka nako tse dingwe ile wa sotlea nako e telele wa phela ka tlala wa phela ka bofutsana nako e telele jwale ga e fitlha o batla go iphetetsa empa o sa elelele gore boiphetetso bona ba gago bo ntse bo o lematsa bo gotsetsa morago. Ke ka gona o tshwanetse o qale pelong pele o sebetsana le pelo pele tšhelete e fitlha tšhelete o e tlhola e soka e ba mantsong a gago mo wa kgona o ithapisa tšhelete wa gona. Ke kaona ke eletsang batho gore ga o gola ga o gola ga o tsebaeile o ko boutlanyana o se ka baya le toropong dule fatshe ye toropong ka ma matsatsi a mabedi a mararo o se ka e dumelela ye o laole ya gona yo jetse gore a re ole se ke batla take away a ke sa batla go jaka tung ya o kokela o hane o hanane le yona o e thapise o e thapise ko fetsa nnete. E batla jwalo. Anita Baker, ke le go fatikezi, are we love this place. And ke bapala ngwana fela ke Anita Baker, the angel. See, she utlala tera, baby this evening. Shano, ka Jesu. Ke pina tse tharo tse ke di tlwelela ntle di mathe. Mme ne batho ntse ba tledi fela go le Sedi FM. E motso, moratuwa. Moswake wa kha tjena. Ya temajaba-jaba.

0: Ela e mosomotho mosomotho khuza wa le sandawana ka mama fubedu ngwana mme o ba shebe bana ka ofela bana bana ba chinchilweng chelete chinchilweng semelo sa bona ha ba felele fela ngwaneswa ba felele fela o reka koloi o di chintsha jelo ka metsi dikoloi tseo ha qeta mono ha sa gobala hae ke motho ya seng a sa sa gobala hae a seng a tella mofumadi wa hae senene sa tswile ka tripi ngwana mme sa ile kaekae ha bue ka tlong pheletso ya hae fela e re a foni ke ena e be ke ena o thwe ke a re thotse kotsi ya koloi ebile o re seile o ne a tswa kaekae mme ha a tsebe ka tlong ke tšhelete metsa million teng ha e o changea semelo sa because jale o etsa dintho tse o sa tlameng o di etse and-e tse o kenyang diteng tse ding tsa tsona ke tse etsang gore o boketeletse o siile lefatshe leng le ka kwalo tšhelete ya tlhompheya motsho motho tšhelete ke ntho nngwe e tlhompheyang gampele tšhelete ga e batle go o boe ka molomong ga o se o na le yona tšhelete ga batho ba bone ka diketso go o na le tšhelete ee ka diketso ba tlo bona gore ke na le tšhelete e seng ke tsamantse ke bua ka diketso ba tlo bona e motsho motho ke khuze wa le sanda wana ka mmamafubedu ka mona e motsho motho
1: mena mtsho ke ka jela e motsho moradu ai madi madi papa madi madi ke ntho nngwe e bokete mana ke dumele fela gore ne ya ka discipline a motho if o sena discipline a discipline if o sena discipline yo ona feleng ba fela gonne le one e tlaisa semelo sa gago ge ntle ke motsho ke ka jela ke motho a jwa so yone ipatla discipline and then and I want need mtsho ke ka jela wana ona le 34 ranta bankeng mali ya o bitsa re tlotlo ntshe tsamoga ka eng so wa nnete mloja ka tšhelete bua le so that's why ke buang ke reneg ipatla ka discipline tango
2: koko a tšhelete makoko a tšhelete a tshabega gagolo o sa e berekelang e motsho moratua o e fumaneng e tla e le mpho wena a ya bua ya kokomoga ya o phagamisa e o etsa tsotlhe tseo o neng o se tsona
1: mena motsho ke ka jela e motsho moratu ai madi madi papa madi madi ke madi je ke
3: mafifi dumela mafifi ga e nna maikutlo a ka a ka ya godimo fela ntho e ke tla etsa ke tlo nka nako a ka pele ke dule ke nagane pele gore ntho ya pele go ntho tse kgale ke labalabela go di etsa le go ba le tsone ke tlo etsa eng pele ke le go hula tšheleteo ke tshwanetse pele ke etse morwalo pele gore kgale ke labalabela go ba le eng kgale ke batla go etsa e mo bophelong ba ka ke tlhoka eng e kgale ke sa kgone go etse e re ke hula ke be ke tseba ke hula ke tseba gore ke sebedisa mabakeng a tshwanang le ao pele ke etsa dintho tse dingwe tsa go bapala ke senya ke etsa eng ke sheba ditlhoko tsa ka pele tse kgale ke batla go di etsa ke sa fitlhelele go ba le tsone so ke tla laola maikutlo a ka nka se laolwe ke tšhelete yone e na le maatla mare ke tla leka ka gotlhe gore nna matlaka a tlhole a wa tšhelete pele ke e sebedise ke tsebe fela gore morwalo wa ka ke eng leng ke tlo etsa eng thank you mafifi ke a leboa ke mme Sara Mopotša
4: kgotso e motsho moratuwa ke tsholofelo sedikelo mona motsethabong Welkomo nna e motsho moratuwa tšhelete ka seng fetole bothong ba ka ene hape ha ho etsahala hore ke fumane tjhelete e ngata taba pele ke investment le hore ke bone hore na ke patala dikoloto jwang ha ke bue hore na ho batho e ke fumane e kana tjhelete ha ke reke dikoloi tse ngata nka mpa ka reka koloi e ya second-hand fela e motsho moratuwa go bontsha gore ke thabetse sena se ke nang le sona. Tšhelete ga e na mfetola. Maemo a tla nna beteng mare ga a na go ba ka godima ga semelo sa ka. Ntho e kgolo ke go boloka tšhelete le go bona gore na bana ke ba tlhophisetsa jwang tabeng tsa bo dikolo jwalo.
5: Motshomoratiwa ya ntate o bua le Njuza wa bona ka Welkom ka mona. Ai nna a ke so tshware tšhelete eo e kalo empa bonnyanenyana bo ira go tshwara ya kgola ne ke na le 21 years fela go tshwara tšhelete kana ka 20,000. Ya ne ke na le ntho ya gore ke tshwere tšhelete yo ke na le tšhelete o ikutlwanyana o mao ntho ya pele ke la ka etsa fela itsa ke e tshwara ke ya ke nka ke etsa di-credit tsa security ke etsa firearm ka gotla 24-25 ka tshwara e nngwe kana ka 30-35 ya etsa saloon nna eye ba le ntho ya gore la ke tsamaya strateg o e tsamaya ka sebeto le wena o ka tshogeya motho ona mane go na le nthonyana ka bona le tšhelete e te ntho e ten mara ga ngata ke etsa nthonyana tse nang le kelelelo ke sa tseba se nka ka tshwara ena e ngata mara nna ke nagane ga gola nka reka bo mantlo kapo setsha nthonyana tse jwang.

a phile ke monate o lesedi FM Shano a re ka Jesu ke ile ka o fasishi a re jalo baby this evening ge thewa dikeleleng ga monate la bone bekeng supile metse o tswera goreng ya bone tshwarapedi ya o le pampiri ge tle ge fane ka dikeletso ke tsena mabapile taba tse re buang ka tsona ga e bo sa tswa bulela selmo sa gago botlhokwa kapa mohlomong tšhelete le semelo gore o etsa jwang o thapisa pelo ya gago le semelo sa gago re ga o fumana tšhelete e seolaole mpa e be tlasa taolo le puso ya gago ntlha ya pele botlhokwa se ke wa potlaka go sebedisa tšhelete ga o e fumana kao fela se ke wa potlaka go sebedisa tšhelete iphe nako ya o nagana le o etsa moralo pele o reka dintho tse turang kapa o etsa diqeto tse golo ke a ipheta se ke ntlha ya pele ena se ke wa potlaka go sebedisa tšhelete ga o e fumana ebe o re le thebanyana mono kapa o re fielwane ebe o re iphe nako ya go nagana le go etsa moralo pele o reka dintho tse turang kapa o etsa diqeto tse golo ntlha ya bobedi boloka tšhelete sebakeng se sireletsegileng jalo ka bankeng e seng ka tlong se ke wa boloka tšhelete e ngata ka tlong sebedisa banka kapa mekgwa e sireletsegileng ya o boloka tšhelete ke a pheta boloka tšhelete sebakeng se sireletsegileng ebe o tlaetsa coma kapa ore dash se ke wa boloka tšhelete e ngata ka tlong sebedisa banka kapa mekgwa e sireletsegileng ya o boloka tšhelete ntlha ya boraro haeba o na le dikoloto tse jang kgotso ya gago tse o

0: sitisang ho phela. Keletso ke hore lefa dikoloto tsa hao tsa bohlokwa pele. Ke a pheta. Lefa dikoloto tsa hao tsa bohlokwa pele. Haeba o na le dikoloto tse nang le tswala e ngata, nahana ka ho di lefa e le hore o be le kgotso ya kelello. Lefa dikoloto tsa bohlokwa pele, tla re khoma kapa dash. Haeba o na le dikoloto tse nang le tswala e ngata, nahana ka ho di lefa le hore e le hore o tloetse bonnete ba hore o ba le kgotso ya kelello. Ntlha ya bone, etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete. Jwale mona ke mona moo tlamehang hore o tlo o tibise maikutlo teng. Jwale o tlo ngola dintlha tsena hantle. Etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete ena ya hao. Arola tjhelete ka dikarolo tsena. Ke a pheta. Etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete ena. Mme o arole moralo ona ka dikarolo tsena tse ke tlo fa tsona. Karolo ya pele, ebe tjhelete ya maemo a tshohanyetso. Tjhelete ya maemo a tshohanyetso. Ntlha ya bobedi, matsete kapa letsete bakeng sa bokamoso, investment. Ya boraro, ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Ya bone, thuto kapa ho ithuta ka tsebo e ntjha kapa ho itseng ho ka o thusang hore o kgone hore o boloke tjhelete ena. Le wena o ipoloke ntho ne re bitsang sustainability. Ke pete. Etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete mme o arole ka dikarolo tsena tse ke tla o fa tsona tse nne. Karolo ya pele, tjhelete ya maemo a tshohanyetso. Tjhelete o tla isa matseteng kapa letsete bakeng sa bokamoso. Tjhelete o tla e sebedisa bakeng sa letsatsi mabaka kapa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Ya ho qetela, tjhelete o tla o sebedisa hore o tle o ithuise ka yona kapa mohlomong o hodise tsebo ya hao. Ya sekolong kapa o batle tsebo itseng ho tsa kgwebo. Tsetela ka bohlale. Buisana le moeletsi wa ditjhelete ya nang le tsebo pele o etsa matsete. Hlokomela batho ba o tshepisang ho eketsa tjhelete ka pele kapa merero e sa hlakang. Motho a re ha o kenya 10,000 o ifumana le 20,000 be ke tla. Jwale buisana le moeletsi wa ditjhelete ya nang le tsebo pele o etsa matsete. Ya bobedi, hlokomela batho ba o tshepisang hore eketsa tjhelete ya hao ha o kenya bokana. Jwale ke a phetela mabedi a tshebeletso ya lesedi. Sebedisa kogolo ya tjhelete ho etsa mohlodi wa tjhelete. Ke ntho e ke buileng ya maintenance and sustainability. Sebedisa kogolo ya tjhelete ho etsa mohlodi wa tjhelete. Nahana ka kgwebo, matsete kapa dintho tseo ka o fang tjhelete nako e telele. Se lebale bokamoso ba hao. Tjhelete ya pension kapa insurance e lokela ho thusa ho phela hantle nakong e tlang. E seng feela nakong e kgutshwane. Thusa ba lelapa ka bohlale. Ho thusa batho ba haufi le wena. Ke ntho e ntle. Empa o seke wa fana ka tjhelete yohle ho qetellang wena o so hloka thuso. Se bolelle batho bohle ka tjhelete e fumaneng. Hobane tjhelete e ngata e ka hwahela batho. Ba na le merero e sa lokang bakeng sa bophelo ba hao. Ya ho qetela, hopola hore tjhelete e lokela ho sebeletsa. Sebedisa tjhelete ho haha bophelo. Bo betiri, e seng feela ho kgotsofatsa ditakatso tsa nakwana. O ka tlo reka naneo lena he o ikutlwela tse dintse ngata. O ka tla diphapong tsa kgaso mono o reke naneo lena. O le mamela ha o le hae mono. O mamela dikeletso tsena mabedi a tshebeletso lesedi. Tse tla o thusa ho aha bophelo ba hao. Lesedi FM ke molelo. Re felela hakana he kajeno ho tsena tsa rona tsa boitekolo. Mabedi ke leboga. Ho loka ditshwaelo tsa ho tsohle kaofela tse o ileng wa nehelela ka tsona. Mme ke a tshepa hore ka morao naneo lena bophelo ba hao bo fetohile. Mme o tlatla o etsa dintho ka tsela e fapaneng. O keke wa hlotse o etsa dintho ka tsela eo o ne o tlwaetse o etsa dintho ka yona. Mme re tla tseba ho boloka tjhelete le ho e sebedise ka tsela e nepahetseng. Re se dumelle hore tjhelete e fetole semelo sa rona.
1: Zake Kachela, Labone, Lelabohlano, Hoditoha dikalaneng, Lesedi FM fela.
2: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
3: Pele ya pele basadi.
4: Ke phato ya makwate podula marole. ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: kwa bona tsebele tswa le sedi pila ke bona tia holo siwelele band bare e jalo umkhulu lo msebenzi pili mana gila ka ofase mitwa re ndizo zisola mashume amabedi na la metso supile metso tso re ho renya bahlano ke na go re tlo ke tlo tiana re nga ka moima go tswa go ba imina ju re tlo utlwa rena e be imina ju e tswela pele jwang go thusa bophelo ba hao le u lwantsha nthwena e re bitsang high cholesterol jole ka mehla o salete mo haleng kwa rong ka moima tlo re fatsena tse feletseng mhlompe re tlo go amoela tsebelo tsengela sedinga ka moima di thapoketseng.
1: Ke go dumedisa ntate ke dumedisa le ba mamedi botlhe ba balesedi FM batswadi ba ka tle dumelang kgwedi ke ya lona bomme ntse re le hlompha fela jwalo bane ka ntle le lona ne re keke ra ba bontate are bontate ka baka la lona Modimo a letsetse ka mohau o kgwetsa e ka kantlhe bomme botlhe Modimo ke o a letsetse ka mohau. Ha ke bua ka taba ya high cholesterol e ne le potso ne ke butswa maabane go momong wa bamamedi ba lesedi FM a re ntate wena ke ile ka ngakeng ba bantekola jwale ke na le bolwetse bo ba high cholesterol mara e ntse e ya e laoleha hanyane hanyane jwale ka re baka e nnile bonolo gagolo ka re nna le wena re ba tshwanang jwale mara nna ke ntse ke nkela melemo yaka ya cholesterol ebile ke nkela gape le imina ju gobane ke a tseba gore go na le mo imina ju e tsamayang e fokotsa taba ena ya mafura gobane cholesterol ke ntho e lepologang ya mafura and e tloa e le kotsi gagolo gobane ga e ka kwala e meng ya megala tshika tsa gago tlabe re re ntate Modimo sa o nkile gobane e kotsi gagolo yona ga re batlo bua leshano e kotsi gagolo cholesterol jale e batla gore o nke molemo wa gago o laetsweng ke ngaka ya gago wa bolwetse bo ba cholesterol a bo o nka gape le imina ju o e sebedisa gobana imina ju batswadi baka e kena gose ga ona mo e sa keneng teng mo e fumana mathata a le teng mmeleng wa gago ke mo e kenang teng ya tla ya go thusa jalo ka bomme ba ke kopanang le bona ka nako tsotlhe ba ntse ba mpolela taba e le nngwe fela gore ntate moima re a leboga mo wena re tlisa ditebogo tsa gore imina ju e ntse e re thusitse gagolo ebile re phela ga monate ebile ga ona mathata go gang ra re ke taba tshwarelo ke taba tse di monate tseo ke re batlang bamamedi ba rona ba phele ka tsona le taba e nngwe ne e botswa gagolo matsatsing a ka tseno ko gore na ngaka moima na re a thusega ga re tle re lela ka madi a magolo bane madi a magolo le ona a tloa le kotsi re bona batho ba bangata bawa ba ikela o ya batho ke taba ya gore e bele gore kgatelelo ya madi e le godimo gagolo jale ke mo eleng qeteletse e sa laolee jale yona imina ju ya tsena mo batswadi baka ya o thusa gore e theose kgatelelo ya gago ya madi kapa madi a magolo e kgona go thusa e nngwe ya dipotso ya gore kekry kena re bontate ntse re ikeneletse le yona wa tseba kekry ga e kene motho wa ntate le ka ba motho wa mme metsi a kene ka ntlong jale ntho a di sebetse hanto ya ka moo o ka thusegang ka teng jale potso ne e le ona re ka sebedisa imina ju le eng reno re na le imina ju ya rona ra ba le libidu libidu spelling sa yona ke libidue libidu o tla e bona jwang lebotolo ya teng le yelo ka mmala ga o lebelela sekwalo sa teng se sekhubedu o tla bona e ngwetse libidu ke yone o tlamehile ngwe e batle ga o le chemisting o tla e bona e ngwetse jwalo then o tlo e nka capsule e le nngwe gararo ka letsatsi ya libidu wa nka e le nngwe gararo ka letsatsi ya imina ju o tlo bona gantse o ya o jine matsatsi a lesome ke mo o tla tlamehile ngwe bona dipheto gore mona dintho di tadile go ba gantle ka moo ke di batlang ka teng e nngwe putso e ne e le gore ke na le mathata a ntho e bidiwang lost of appetite o se ja gantle motho o balegang dijo ntate moima jale imina ju ena e na le 28 amino acids and enzymes e leng tsona di aga mmele tsa bophelo ebile di-multivitamin tsele le di-minerale tsa rona le di-vitamin tse fopafopaneng ke tsona tse etsang gore motho a fitlhele a ja gantle e re ke itetelele taba tse di monate ke tse thulisano ya rona ntse e tswela pele mare go na diphetso tse ntseng ka baka la taba ya department of health ka gore rona re a well registered jale re tlamehile re latele melao go tswa pampitshana ya rona ile re skatela re ikenya ka rale botolo re ka sebedisa tsena e nngwe ya gore re ka etsa tlhodisano jalo ra gopola ko morago re sale ra etsa tabe mmamedi ka bapaki o tlo sebedisa WhatsApp number 066 400 55505 ke a pheta ke WhatsApp number o seke wa eletsetsa 066 400 55505 ga o rekile mina ju o tlo sebedisa clear sleep ya gago mamela he godimo ga clear sleep ya gago mo o bonelang o rekile mina ju o tlo ngwala LES ga o qeta a bo o nka photo kapa picture a be o e romela go WhatsApp number e re o fang yona e tla o bolelela gore e tsamaile ebile e tlabe e o leboga se o sentle o tswela pele jalo o ntse o reka o ntse o romela WhatsApp number eo o tla bona taba tsa o di taba monate nomoro ena ka moima ke 072 73 88 244 ya Clean Boy ke 072 59 50 198 ya ofisi ya rona ke 012 546 98 222 ntate mafela beke a be monate gagolo le botsamaisi dibogodi ka wena modimo a letsetse ka moga o kgwetsa e kakang ga e sala re fitlhetse re maketse fela re kopanye bekeng e tang re bolokegile modimo keo
0: ngaka moima tsatsi le monate motlhomphei le mafelo a beke a watla a tsamaya monate
1: ntate ke o leboile
0: ke kgomo
1: ntate
2: Wa ra, Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsagalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Milisedi FM liri, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.

0: Ke mametse pinyena hantle. O le mona mo areng dipatse, bua ga dipatse mo. A dumela botso boratuwa, ke rata ho tsosa ba a ibotle ba Melody Virginia, ke ntate Rampaitse, mire ka Van Roy, ntate Sabata Thedisi, ke qetelle ba Virginia, ntate Rampaitse, mire ka Van Roy, ntate Sabata Thedisi, ke qetelle ka mme Malerato Pitso, ka Melody Virginia, ke ntivintivi Moranyatsi, o ka mane ka Melody Virginia, hi Sponono. Moratuwa ke tsosa Fosi Phakamela Shakes Hlonolo Bloemfontein Tipe Kaifas Tipe ba tsosa ke Mama Winnie Tipe ka Brandfort Majumoswe u se bona no dumela hle ke rata o tsosa ba latelang Mangwane Mamorena Makhubo Mathapelo Makhubo le mme wa ka Mapiello Ntoi Makhubo ke jwalane Makhubo wa qala botsa Villiers Kgotso e motso Moratuwa ke tsosa bana ba latelang Palesa Mosule se ba batso Mosule Mamiki Mosule ba botshabelo ba tswa ke ntate Tshepo Mosule botshabelo ke a le bonta khotso e motso mogatuwa ke tso sa moraduwa ka e lihle Adons ke soldier Adons ka mona ka Zastrone Matlakeng ke le buile go le hlengwa ne so ka mona ka Matlakeng Zastrone hey wa bata ka mona ho bata gagolo ka mane ke Matlakeng e motso moratuwa kgotso ke kopa o tsa Jerry Motshabi ke le ke ile mogoro le sedi malokase ba hula ke qetelle ka ba a ibohle ba Brandfort ba kopelwa ke ntsene kgotso e motso moratuwa happy birthday ho Maria Mofokeng o kopelwa ke ausi Mabale Mokwena mama Fubedu dumela moratuwa ke tsosa basebetsi mmogo le nna social development Kronstadt ke auspinki le kgetho ausi Zukiswa sefakoke katelele ka o tsosa mmentso a ke se thabela ba tsoswa ke moruti le kate maraba state moshate Kronstadt ke lebile ngwaneso sporono ke tsosa bana ba latelang bana ba ka Thandi Matela Michael Matela Makadi Matela Mafupu Matela kena ya dumedisang ka jeno le Lesedi FM dumela kgotso Le sedi dumela.
1: Bona nna le kaena.
0: A bona tle ga ngwaneso.
1: Ah mamtino wa phela ka mona ka nne ya thuni.
0: Ngwaneso.
1: A go ke mathele ka mo le ka Park West ke re le manga ka tsoe. Le ke re me makabela tsoe mo be re komo. Le ke re mamsel ke ke ne na tsoe mo bulata. A tswana ke ba etse tsaletsa tsiki mamtino. Thank you moratuwa.
0: Le sedi dumela.
2: A sponki ponki.
0: Le ga me.
2: Ke tele kae?
0: A monate.
2: I'm not very much to say, Kira Babs Mohike, Kira Upa Mofikan, Kaman Kazun, Six Siki Katele, Kaskui, Kamukamata, thank you, Spongy Ponky.
0: Kalebo, what I said, Leganda,
3: Yapir Operewa.
0: I'm not, Tim Sumpe.
3: I'm a servant. Matingazu, Zelu say, the Mamulu, Opa Sua, the Mantimkuru Sua. Ntate mahlatsi ka nngwe ya kile go ile kwa ke
0: lesedi kgotso
4: eke
0: le kae
4: a ntate eke
0: a monate
4: baruti ba ka bao sentle gale ke ba gopotse batho ba Modimo baruti ba ka bao bo ruti lakaja se ba mruti ka ba Bo ma tawse na o tle batho ke ba le bo a tawse ba re a ka lentso la Modimo
0: da
4: ke al camino ka maloko a ka bona ka kopi se ke re
0: ke al camino
4: ya ke
0: ya le bo le sedi tumela
5: a motho mradua
0: da de
5: ke le kae papa
0: a ba tle ga ntate
5: ke go tswere mo bang o ka mona ka botsabelo ka di ene
0: mohlompe
5: e re ke re mbido mane di ebe mane e be ke re baba ka mane ka go tsini ka mane e be ke ka tella ka skui kwa na matatiele tangu
0: le seri
6: e mo tsho mo
0: le ga ntate
6: o pete ona me
0: amnati
6: o kore ke re ntse o pa sekola nyane o ya hula ka mane ka Sasolbeke ke re Jacob Mkuti ka boiketlong ka mane le ena wa gola ke qetelele ka mmami mokwakwa ka tlokolane a mmogo le baai botlhe ba tlokolane ba tsosowa ke sekolanyane tlokolane nones london tanko
0: lesedi dumela
7: ela mozoake
0: ndate le kae
7: aa re teng ka moganako e tirileng a ka mokwena ka mona ka bolata thabadimo a thatabadimo die ditsheu di a tsheu ka jeno kena le boite o gore kere sekolanyane ke a mo utlwa ka moo ka tsoselwane ke re morena ga ntheba ka mo le ka kimbale ke re matshio a leko se ka lagatswana tanki mozoake
0: ke a lebontate
7: a le boileng ke nnanta
0: lesedi Kotso, ndade.
6: Kipito, kipito.
0: Amlaati.
6: Kom, leti sabata, bine kende se sponi. Ntibi, ntibi, magali na tiwa gile buwe. Magali na tiwa gamo, ni, tato sa overo le kakola. Ba, ay, bo se bami ya tiwa mapla, se puti gende se sponi, ki baka tawa kele patu bana. MK, gule wii.
0: Mosempe, itatile mlaati.
6: Anke.
8: Emotso, maga duga. Kesti, riyonga, lumona. Mofula tsepe ke ne ke tsosa motho a ka mokhutshwanye ke mo ratang haholo e leng mapase ka motsiki ka mane ka kobene ka gore le a tunyeaka a tsoya phatsime bosio bosele
9: e motsho moratu wa dumelang le ka ntate ke rata go tsosa moradi wa ka Tebello Molefi ka mane ka Fixwork Meqheleng ke tsose le baaisane ba ka kaofela ka go motse wa Mpokong ke re tsoang batho ko seng ke Matsako Molefi ka mona ka dipolaseng tsa Fixwork Mpokong ke a leboha
10: bakganni ba makoloi mokgathala wa maria ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa Impa e ka boela etsa hore o otsele bula fenster hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola

0: Re phetela tsena tsa re bohlano ka ole kula tsa bolipi ba keng sa letsatsi la ka tsheno re tla ka province ya Gauteng le Northwest le tla kwela ho bate Mpumalanga o tla thiba ka mohodi seng hona ka dihlabeng ntle le moo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a itjadileng le pula ka Botjhabela Free State o tla thiba ka mohodi ka Botjhabela fela le tla kwela ho bate Northern Cape le hodimo le tla hlaka ho pholeng pa ho futhumale ka bophirima ntle le moo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate ka Botjhabela Western Cape le tla hlaka ho futhumale le kwele ka ho kgetha dibaka ka leboya Botjhabela ka go le ka Botjhabela ya Eastern Cape le tla thiba ka mohodi hoseng hona ntle le moo le hodimo le tla hlaka ho bate empa ho bate haholo Drakensberg KwaZulu-Natal o tla thiba ka mohodi dibakeng tse bohareng ntle le moo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate fela ho bate haholo ka bophirima ka mafafatsane a itjadileng le pula ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi mmoho le bolipi di felela mona o ka boela tsamela imamelela tse ding gape ga nako e tlabe le hora ya botshelela ke rutela go wena Phoka le Moifo wa Makumane.
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano go fitlha ka hora ya botshelela hoseng go Lesedi FM fela.
2: Ere ke di nanabele rabosana madiehe ke lebuile gagolo mamedi sefetwe ke tseo a tla kgutla ka tsona goreng e tlang ya botshelela motlhophisi wa Makumane ke dimakatso mo tshweneng batlaisi ba lona ke rapeo mo ko ena le nakamoloi mpho matlhaola ke ena ya re laolelang gaso go netefatsa gore Makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke lebiso la ka gopola gore lena la Makumane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nkukapere mme di tlhokomela gore go tse melomong ya batho go marang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo gao ka tsona ka jeno lekgotla la molao wa botheo le kgeletse ka thoko kopo e potlakileng ya mokgabo ATM African Transformation Movement ya gore o dumelele go ipiletsa ka kotlologo gona lekgotleng leo la molao wa botheo qetong e nkuweng ke lekgotla le phamile la dinyebe gore komiti ya palamente e tlo fuputsa taba ya phalaphala le gore na moporesidente Cyril Ramaphosa a theole setulong ke palamente ka mokgwa impeachment e qale ka tshebetso lekgotla le phameng la dinyebe le thibetse komiti ya palamente go qala ka tshebetso goba moporesidente Ramaphosa o kopile gore tlaleho ya diphuputso tse entsweng kgatlhanong le ena ka seabo seo a bileng le sona bosodung bo etsaetseng polaseng ya gae ya phalaba e Limpopo e lekodisitswe botšha komiti e ne e batla go qala ka mosebetsi wa go fuputsa Ramaphosa ke ya Ramaphosa a bolela gore go emelwe sephetho sa kopo eo a entseng ya gore sephetho sa diphuputso kgatlhanong le ena se lekodisitswe botšha sephetho seo sa moifo o ikemetseng wa diphuputso se bontshitse gore go na le kgonagalo ya gore moporesidente go na le dintlha tse ba lokelang go di arabela ke tsalong eo e tsaetseng polaseng ya gae ka gona komiti ya palamente e fuputse taba ena lekgotla la molaotheo le re ga ya potlaka taba ena le kgeletse ka thoko kopo ya ATM mamedi moqusua ya dilemo tse masome a tsheletse le metse mahlano e go tlalogang e le rakgwebo kwa Zunatala o tlaile go tla mabano a qoswa ka go kwetela go gweba ka batho e ka sita le tlhekatlheko ka thobalano gara tseding e re ke fedise mabenkele ga ke gutla o tla tseba ka tsena le tseding
3: ke ba phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao motle o kaka lebota le ngwe emeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang ho loan e le nngwe ya FNB ka FNB app go e na le o lefa dikoloto tse ngata mo na le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile go fitlha 1000 ka kgwedi
4: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo e le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app gobane ngwe lefa a ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsotlhe o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya go qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo a semolao.

0: Bloemfontein motse wa di rosa. Pere nyetso singangata, manga unge pilunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
1: Ke le ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate pudula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

0: s'appelle Hodimo. Holy Saints Vala Gospel Choir Halalelo. Ke le bitso la yena pile. Atama fukane twalatsa. Dumela dumela dumela dumela hle mamela tsabeletso ya le Serie FM ta ho breakfast show a ke le naneo le ke nang. Jor ka metso tshile tsena ya le shimela metso robedi ka mara ra ya botshelela. La ka le bitso ke monono ke a usola khazan sentse ke tshohle. Ke ra reng ke ntwana re lo e hakamane o renya borobo. Mo ifa makumane re a le boahle bana beso. Mamedi ba tsamaile le wena ka tsena tsa ditaba go tloa hore nyane ya bohlano ba disile kwa no reng ena botshelela ra bo sana madie he o balla ditaba o tla boela gotla hape hore nya bosupa mo ifofeletse le ka jelo ke la bone bekeng kwe diena ya pato e hlola matsatsi a makae wena thwa sa le shumela metso miraro selemo ke sona sa 2026 ai o batla le betire nyana ka ntle ka mona ha ke tsebe wena mo lenteng o jwana fela ka leno ke ho ama dumetse hallo
1: Africa para sol sol fela jalo metso sa rena re metso le shumela metso re di fela metso so a fela so ra ya botselela the biggest money drive ke ta go breakfast show wa le seri ya family teng e ka tsheno hape jalo ka le ga tsepi sa mabado re tla be le teng re diong o sol sol fela jalo re teng o fela re nyane ya borobong o thoa sa ba tukara jonito che pa te ba ne re feletse re tla nka o fela re ga borobong ke di ga tsetsa ro ka o fela the biggest money driver tsua bare foka ke ona na kwa go dira mkhotsi wa tseba utlwa mantswana ke ona hore o tswe ke ona hore o lukise ditotsa hao le chapter 210 dipapadi ge di bone ntse di etsa hala e sa le di etsa la bobedi mane le maobane ka laboraro ho le fela jwalo chapter 210 yena ke ena motho a tseba ntsena tsa dipapadi le nana o latha go a chapter e go dumedisa bo swa ka le kae
2: moro nga chairman moro ka mo khomre joni to lwana DJ thwasa ka mo haule ka ka jeno lo na bana be
1: a o re aphela wana chapat re khile ho betetsana nyana ka mona ka Johannesburg a ke tsebe center city jwang ka je
2: a lwana mo so tswile mo yeno mo ngo hlabangwe ke na masapotsi
1: a fela be ke na ba ile ba hlabatsho ba re etla ba mpenyana wana chapat
2: e a yona itse lwana me ho utlo hala ga si a nyoma nyo
1: o di tswere o tswere loko tla fa mo mamedi e me jwang
2: e una tsho ba se sele sele number 1 me se bile sna le khapo se dutse mo
0: na sa bula ka
1: tsaka ka le mamba be du tsaka ka
3: khuba mambara week ena re le tsebisa ka Kentucky mambara day deals
4: stop
3: iphumane le maqa a robedi a nama ya go di chips tse pedi tse golo le di mini loaf tse nne
4: stop
3: tsena tsohle ka 159 fela boloka 75 rand
4: stop it, I like it
3: kenyeletsa le sonoma police 1.5 liter ka 5 rand ka
4: stop it, I love it
3: re uratela yona labone lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
5: Gizara ya hao ina itlabena le metsi a chisang ha ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setšhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane jwale transformer ile ya tlhoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setšhaba sa heno Kale ha botlokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
0: He mzantsi lutlwile. Delicious Festival e kene tsebedisano mmoho le SABC. Moketona o tlisa mino dijo le fashion ho ba ahi ba bangata ho phatlalala le naha. Ka lebaka la batho ba bangata bao SABC. E khona ho ba fihlella. E ba le rona ka la 10 le 11 Mesa 2027 Kyalami Grand Prix Circuit mehe. Se re tla kopana mo.
6: Mafikeng. Toropo ya nalane ya buitshepo e province ya Bokone Bophiri. Mamela le sedi FM le khubula 98.4. Ka boka kena ho SABC Plus app. Ho mamela le sedi FM.

0: Motherland. That's what song. Yeah, let's say fan. Pelo mona ruba paletsi Tony Braxton. That's a male baby face. Hurt you. What's up, Mr. Tony? Maybe pelo ra ya busupa ta kwa breakfast show. Hey, mama, din zake shabila tabena ya kamona ka Rustenburg mo eleng hore. Acting National Police Commissioner Lieutenant General Puleng Dimpane. O sa tswa ntsha sehlopha se seng hape sa bafuputsi e le ona o lo matlafatsa ba ntseng ba sebetsa ka mono ka mining wa Nkaneng ka moo ka Rustenburg mo e leng gore o fumanwe ditopo tsa batho ba 14 ka mora gore mabota a shafte mono a putlame mme go la ga pholoswa batho ba robedi ka moo mme o ntse etswa diphuputso tsa go bona gore morafe o na o leng gore o tsejwa o kwetswe go etsagalang ka moo go ne go etsagalang jwale ke a ipotsa gore wa e gopola Operation Vulumkoti ke a ipotsa gore ga e sale goba go tshwarwe letsholo leo le jwalo nna taba e ya batho ba tšhekang le ga e ka ba keng ntle le molao e fokotseile kapa go thotse letsholo jwale a e qadile fatshe
1: Vulumkoti ne le eng e ne le gore re ba kwalla ka moo ba ka moo
0: e ne le operation ya go etsa bonnete ba gore ga ona batho ba santsaneng ba ba le thase ya go lo tšheka eng kapa e ntle le molao
1: ona gala e tla loka kgaitso di yaka ntho e santsane le bothata gagolo ya dizamazama
0: nakutlwa go thosa
1: di santsane di le ngata gagolo mme ntho e ke tlhokometseng gape le ga o tholeile tjena le dipolaano tse e tsalang mona o dizamazama freestata mane ke mathata bo Rustenburg mane ke mathata ka monana ka Johannesburg West Rand mona ga e sa le taba ya mathata ano no fela dizamazama le dipolaano tse e tsalang ka lebaka
0: letsholo le ne le entsweng ne le bakue ke sello sa setšhaba sa batho ba neng ba bolana ka moo jwale go tholeile tshwanetse setšhaba gape se tle kapa re tla nne re bona letsholo le le tswelela
1: neng neng o tshwanetse re bona le ka re ya sebetsa kapa re be re etsa matsholo a jwalo ka nnete re leka gore re bone re etsa jwang empa he ga sa sebetse re reng gape ke gopola yona eo ya Operation Vulumkoti e la baka ditaba go na le matone e leng gore e tlile go nothwe ka tsele ba buang ka yona go ya ka ditokelo tsa botho ga ba bue gantle gore ga e be go na le ba teng ka moo ba shwelele ka moo nthonyana tse tshwanang le tseno a opola e ne ba ke ditabanyana
0: ke opola gantle e be ka letlhakong le leng ke mekgatlo e bonagalang e lwanela batho be e leng gore mmuso o lekao go galemela dintho tse badi e mame dingata fela ham e re re ya ditabeng a ntle odi matlhora ke a bosupa e na tshebeletso ke lesedi go SABC Rabosana Madiehe o balataba tsenang

0: sa meralo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona se sehlohong sa business chart ke molelwa.
1: Hai. E le ntse re bua ka yona thwasa ke batlang ke re tlo bua ka yona gape bohlomong le Dr. Matla a tlo e tlhalosantle.
2: Ya Phantom Pain.
1: Hai. Hai, hai, hai, hai. Jwale yetsa ke nahane, jwale ke nahane. E mabentse re bua ka ntle ngore. Mohlomong ona le loto ne. O bohlelwa ke kotsi.
2: Well, doctor.
1: O bohlelwa ke kotsi mo mamedi. O bo gaolwa loto. O ntso gona go ba le pain. Le kakailane le se le lisiko. Mo mamedi o ko ina hale hantle. Ai.
2: Kada.
1: He?
2: Tlatlarim.
1: Dr. Lucas le kae?
3: Kara re tlile kae? Re bile di seba mamedi le mi foka o fela re bo ka se ba.
1: Re ba tswa di phantom.
2: Oh, le kosi.
1: Ba di phantom pain ntate.
3: Hey. O khotswa le lisiko le ntule.
1: Hey.
2: O ntate o tla motjalla ka momo. Alle ka momo. Re tla check ela. Hey Dr. Lucas, what's ba re a leboa re bile ra o amoela hle o thagwa breakfast show re tsapa o tswile hantle wena ngwaneso.
3: Magolo kwa tswile re a boka.
2: Hey ntate, ne ke thutse ke shebile ke re le hlakore lena la kgwebo mafelong a beke a re bua le basadi mane ne ke shebile dipalo palo tse bontshang gore e bang basadi ba ne ba ka gothaletswa ke ena dikgwebong. Go patlalla le lefatshe boholo ba miruo ya dinaha ene ka hola ka dipresente tse fetantse le shomele metsi medi e le ntwe leng gore ene ka theha mesebetsi ya holo ho santsane ho na le makala a rereng basadi ha ba gone ho kena ho ona ka lebaka la ho bane le basadi kwa no Afrika bo gwale lefatseng ka kakaretso
3: ga ke ka ka ente ile teng ha re tse ba re bona le ha nako e setsa maile ile nga ja re bona gore ka nnete bo iphitlhelo ba sa di bana le bona dikgwebong empa re re simane mafapheng a mangatsa le ona a bo construction ha ho le mafapheng a engineering mafapheng ana a bo security jalo ke mafapheng ho ka nnete ba sa di bana ba na le ho kwalwa ka ntle mafapheng a tshwana le yano re bona ba amuheleha ha ho le kgwebo ha ba tla ba etsa di-cleaning services ba etsa di-beautician services empa re ntse re bona gore kannete ke batho ba nang le boiphitlhelo jalo ga ngata ga o sheba di-company tse etsang ntho tse tshwanang le tsona bo electricity company tse ga se ga ngata ba lokisang dikoloi di-company jalo ga se ga ngata re fumana batho ba bomme dikgwebo tse tshwanang le tse bona gaitse di aka
1: fela go na le tse ntse o bona go ntse o le thata gore basadi ba kene go tsone
3: mme ke tsona tseno kada e batla ile botshata hanga ka ufumana hore le ha a fitla mohlomong hona le menyetla ya kgwebo dibakeng tsengata ha a fitla ile motho wa mme a fitla a re o kena sebakeng seo o tla be a shejiwa ka tsela e leng hore ntate a sebetsang le wena o kae ke bo mang ba tloetsang mosebetsi ona bo ntate bao ba hirileng ebe o kgona go sebetsa le bona na re bona e se mo ba amohele hang ha fitlha fela gore ka nnete ke motho ya nang le boiphitlhelo ba kgwebo e tshwanang
1: e be e le eng gobane melao ya dumela hana jwale mang le mang a ka etsa mosebetsi ofe kapa ofe ya o batla mesebetsi e meng ebile go batliwa ba kenywe basadi mo le ga ntse le jwale e be e le eng e ba thibelang
3: bothata bo bogolo kgala ke bona ba gore go bana le ntho ya gore tseya tseo ya gore na e be motho ona mosebetsi o wa utlwisisa o wa o tsebana re bone ga ngata le ha motho a tsamaya a fitlhaisa koloi ga e fela gore e le o lokiswa ga a fitlha mo ona fitlha a thola makheneke wa mme re bone gore a batla a sa kgotsofale gore ka nnete motho ena o tseba mosebetsi oo ga o ka kena electrician e tlo lokisa electrici ka tlong go kena motho wa mme ga ngata batho ba ba na le tseyateyo ke ntho e tlameileng rona jalo ka setšhaba jalo ka naga re lokise menagano ya rona re lokise dikelelo tsa rona gore ba na le boiphitlhelo beo bo ntate ba nang le bona mme ka nako e nngwe re be re fumane e le batho ba tsebang mosebetsi le go feta batho ba bo ntate mme ke tabe le gore le kgwebo mona e tlamehile e lokise gobane ga ba fitlha ešie ba tla botswa ba bonagala e le batho ba bonolo mme mosebetsi o na o batla ka nnete batho ba batlang ba tije ke yona ntho e batlang gore ba shejelwa fatshe mesebetsing e meng
2: ke a kgola go itwanela Dr. Lucas o ka re go ya ka lona ditsebi ke maano a fe a bontshang basadi ba atlega go itwanela gore ba tle ba phunyeletse mo e leng gore ba batla ba thibelwa motho o shebile gore hola phatlalatswa bo selemon sena dipuontse fapaneng gore basadi le bona ba ke ba fuya go lutsietso tsa ditshelete tabeng ya o qala digwebo me ba ke ba kenelle ha go maemong a bolaudi di company tse fapaneng batho ngata ba nana gore basadi se ba le bangata ho di C suit positions ka pa maemong ana o di mataolo ya di company mpa nnete gore le kwa no Africa borwa e santsaneng le basadi ba ka tlase di percent tse mashoma mararo be leng hore ba kene di tulontse jwalo ke dife di ntho tse basadi ba ka dietsang le tse banna ba ka dietsang ho thusa hore tikatikano e bete
3: kaitse ya ka ntho e kgolo kgolo ke matlafatso go tlamele basadi ba imatlafatse bona ka ntho tse tshwanang le dithuto jwalo jwalo ntho tse tshwanang le tsebo ya mesebetsi jwalo empa hona le di programa tengata tsa mmuso tse e leng gore ke tsona tse thusang basadi re bona hona le ane ya Sivande Women's Fund ka mane ka IDC e thusang basadi ka ditšhelete kapa matlole a go qala dikgwebo go tloga fela go 30,000 ba ile go tswa ka mane go 2 million re a tseba gore NEF le yona e na le WEF e leng gore le yona e thusa basadi ka ditšhelete re na le SheTradesZA Hub e leng gore ke yona e sebetsang gagolo gore e kopanye basadi le dikgwebo tse e leng le menyetla e ka ntle go naga lefatshe ka bophara ebe re na le visa ya visa le yona best initiative ke ya bomme le yona ke dintho tse e leng gore di thusa basadi ka menyetla ka dithuto ka matlafatso ke tsona di-programma tse re fumanang gore di a sebetsa gore batho ba bomme e ka nnete gore ba tswele pele mme a ka rashaba company tse kgolo ka gare go naga e nngwe le nngwe e na le programa e etsang ya go thusa bomme kgwebong go kena ba etse kgwebo le company tse jwang mme ke yona monyetla o bang teng gore ga re tsebeng menyetla e teng bakeng sa bomme mme re latelele menyetla eo e re fumanang gore e lefapheng la rona la kgwebo ya nageng.
1: Dr. Lucas a re dibe mona re buisane gape bekeng e tlang le bulaholo
3: makholo
1: kwa bokileng pela khada mashoba mabedi abetse metlhalo betsotso ga lebile tsholo re ga bo robedi chepata ke tsebena o no shebile papadi maobane ya Kaizer Chiefs karolo ya pele ne se monate ya kalo fela ntho ke hlokometseng ba hlabile dintlha karolo ya bobedi ntho ke hlokometseng aya ba sa ela hlabolo man ba phasana
4: ba ihle ba le ka ho ineletsana ba le ka ho ineletsana empa ke nahana ba ile ba wa tsaba nna ke kireng ha re ba feng tlhopha se se le se se dipapadi tse hlalo tse qalang ee go bane nako nngwe ba bang ba kgona gore ba phaphamise ka pele go ba bang empa ga o ntse o bua pele ge ke ona motla a bona gorena metsi a qala a itsheka a tloa pela oli
1: o sa setse papadi tse ngata ka nnete
4: a o sedisa le shongwana chairman
1: ai bone ba e wa tlabelo ka Spain ba nna kare ele
4: ba babe
1: kare ele
4: Baba,
1: ke makhulu. Tsa
2: tsa wa tse. Eh botla
1: ga. Ha ka speak ga ka nnete.
2: Chepat. Ke se ga ja na kwa ha ngwane.
1: Ga ke chepat.
4: Ke o tla. Ba re so ke le bua ho lo mamedi wa tsebeletso ya le sedia FM morong. Ha ke re la hlele ma hloka mane ka Tanzania mo se hlopa. Setla sa bokwetlise ba mo Afrika bo rwa ke ka mangwa ba mncethi, Yanga FC. Se ha bile Tanzania Community Shield. Ona ke mohope wa pele wa mangoba mncithi ka mane ka Tanzania. Mona, Maafrika borwa a mabedi a ne a nkgisetsana mahafi mobung o ba sa o tlwaelang. Hobane Yanga, ila hlola jwalo Simba FC e kwetliswang ke Steve Barker, monna a kileng a hata mabala a maholo a bo ka mane ka Maseru Lesotho. Yanga e hlotse jwalo Simba ka ntlha e le nngwe ho noto. Ha re fetela ka mona ka ho WAFCON e le e ntseng e tswela pele re fumana gore maobane ke mo teng naga ya Malawi e le ya kgakgatha yane ya Algeria ka ntlha tse tharo ho e le nngwe athe a re tla papading ya Morocco e leng yone ene ya moela baeti e le a tholana jwalo le Cameroon e le a tla tsaisana godimo le tlase a bohlokotlhoko go fitlhela bouwa mane dipenaleng mme a di fitlha dipenaleng mane he ke mo Cameroon e le a feta ka ntlha e le nngwe ho ntlha Cameroon ya feta ka ntlha tse tharo ntlha e le nngwe ya Morocco. Sena se tlhalosa jwalo he mamedi wa lesedi FM gore maemo a boraro le a bone a tla tswekwa jwalo ka moqebelo ka gore a bosupa mantsibua mo teng Morocco e tlaisana le mo le tlhopha sa Algeria athe papadi tsa magaolagang tsona di tla ba ka sonta ka tsatsi la tshepe ka gora ya borobong mo Cameroon e tlabe e botsana dipotso le Malawi. ha ile maobane ho Betway Premiership a mazulu a mapeshu a nkone a ile nkana jwalo le Ezi Mnyama mme tsa bapala ka ho lekana ka nngwe ho nngwe ha ile Milford FC e leng ditlabotjha ba ile ba fihla ba otla jwalo siwelele ka ntlha e lengwe ho noto Durban City e moto tshontshe mali ile a isano demo letlase le Golden Arrows ya ba di bapala ka ho lekana ka noto ho noto ha ile Amakhosi a hula loko pele mme ile a bontsha maobane ka hore ba tla ba kgakgatha sekhukhune ka ntlha tse pedi ho noto. Ha re fetela ka mane ka UEFA Super League, maobane PSG ke tlabola jalo Aston Villa ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe. Krikete. Setlhopha sa naha sa krikete, the Proteas, e sale se qetela ho bapala nakong ya mohope wa lefatshe le India ka Tlhakubele monongwaha ka mane ka London, UK. Mme Cricket South Africa e tlhophisitse jalo papadi kgatlhano le Namibia, Zimbabwe e le hona ho leka ho lekola dipapadi. Mme mokwetlisi wa di-Proteas, Shukri Conrad, o tlhalosa papadi tsena tse tharo tsa letoto la dinaha tsena tse tharo. Mme ha re fe Shukri Conrad sebaka rutlo rona ebe ha be a taba ha yena hore.
5: One needs to take everything into account when you look at a tour like this. The big summer that we've got obviously plays a part, and then whenever we have an opportunity to do both, you know, expose a few of our younger players and then also give some of our senior guys a bit of a break because of what the summer entails. I think this is an ideal opportunity to build some international caps amongst our younger players whilst we obviously keeping one eye on what the summer looks like for some of our senior guys.
4: Mamiri wa tsebelo tsa le seria FM ke tsona tsene tsene go jaretse tsona hore nyena metse ding re tla boela ga ding ka hape gegitha ka nqano ho ra yana ya rona ya borobedi me o ska le bala he ntse di gagadi tlo gagathana ka jeno tsane tsa World Cup e le di playoff o bona gona ke di feng tse tla fihla di kenella ho tsane tsenne e re ke suthe ke mathele tla salagalla ke bua ka di phapusi tsa gaso tse Auckland Park
6: loko la bqhetseke ba haujo loka mo pay le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchenin tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa french, garlic, chili kapa chicken poloni ka R29.99 o boloka 12 rand. Kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka R169.99 pakete e le nngwe ka di-spa rewards. Ditheko tsena di iqala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
7: Bakhani ba dipalangwang tsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang.
8: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4 kapa o ka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: Tsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang. Di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metse e atlehileng. Ka letsholo la bona la Act for Change, ba Shoprite ba dutse ba emile ma Afrika Borwa ana a tsotehang. Dilemong tse fetang tse 20. Ho fihlela ha jwale, ba Shoprite ba tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000 naha ena ka bophara. Mme he, projeke ya hao e ka ba yona e latelang. Tonya projeke ya motse wa heno ho *120*189#. Uthusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Act for Change e nngwe ya tsela tseo Shoprite e iponahatsang bakeng sa Afrika Borwa. Tsatsi le leng USSD ke 20 cent metsotswaneng e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
1: Hona lento e nkileng le fatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse, pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale, bo se bo le hona jwale. Ka o ketike mmino wa maobane, wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye Sun City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ha hona jwale.

0: Tetso sa mmino.
1: Ke phato kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo, mme Lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bona. Ke molelwa
2: mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e medi ka mora hora ena ya borobong. Ha eba go na le mo yang ke se ke kene ke se ke le teng, etsa bonnete ba gore wa tswa. Ke a tseba o tšheile nako ka nna, ke a tseba o tšheile nako ka nna he. Ke se ke kene wena bobabedi motle le kajeno gape lenaneo lena la Itlhabolle o ka le shebelela ka wotloloa ka mane ka marangrang a rona a Facebook Lesedi FM. Le haswa ka wotloloa mono he bo mamedi motle o ka sheba. Ka sheba wa mamela wa sheba hutswa wena kgetho ke ya hao me hopola hle re ha setsa ka studio sena sa rona se secha se o re batlang hore le wena bo mamedi o be ka rolo ya dintlafatso tsena tse o di bonang ka hara tshebeletso ena ya kgaso ya Lesedi FM. Ke ka hona re reng ha re ke re ba bontshe, ha re ke re ha se re ba bontshe hore re ntse re re studio ho etsa halang ka se o iponele sona bo mabedi botle le technology e ka hara studio sena re batla o iponele o natefelo jalo ka ha rona re natefetswe re sa thole ka studio sena ge bua tsatsi le leng le leng jalo ke batla le wena o natefelo jalo ka ha le nna ke natefetswe ho ba ka hara phaposi ena e ntšhantšhantšhantšha ya kgaso re batla le wena jalo fela o natefelwe. Ke tshepa gore ka nnete go tloa letsatsing la mantaha re ntse re tlhagelela marangrang o ntse o natefetswe, o ntse o bona ka kotlolo mananeo ana a harabeke gagologolo lena la Itlhabolle mmogo le la jwale ke nako mo mamedi motle ke o bontsha gore tshebeletso ena ya Lesedi eo etsa gore e be wena number, ke wena number one ke wena motshetsi wa rona wa pele. Me ke ka hona re reng e ba karolo ya sena seo re leng motlotlo ka sona re a leboga mme mo mamedi motle ke a kgola he o tla nne o tswele pele go shebelela tla nne re o fe ona he manane ona ka botloloa mono marangrang a rona ka jeno he tshebeletso ya senwelo sa tumelo re tlo e tlisetswa ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng mme mo mamedi motle kgwedi ke ya basadi mme hopola o tsamaya ka molaetsa o reng mosadi o seke wa thetswa ke molaetsa wa hae o a tsamayang ka ona kgweding ena ya basadi mme ka jeno he o bala bukeng ya bagalata kgaolo ke ya botshelela o bala temana ya bone go fitlhela temaneng ya botlhano bagalata kgaolo ke ya botshelela o bala temana ya bone go fitlhela temaneng ya botlhano mme metswalle ya rona ya tshogang le bona ba teng ka jeno he re tla etsa bonnete ba gore le bona re o fa ditaba tsa botlhokwa tseo ba re tshwaretseng tsone maobane ke ne ke tshwere dipuisano le basebetsi mo mona re bua ka dikereke le nako eo dikereke di nkang jwale re shebisana bonnete fela ne re shebisana re ngangisane mo re ngangisanang teng batho ba bangata ga ba go na le batho ba natefelwang ke kereke e kenang letshege kao fela go na le batho ba reng nna ga ke batle kereke ga e kena letshege kao fela ke batla ke ye ke tsebe gore ya kena ka nako itseng ka moragora tse pedi tse tharo ya tswa jwale o tla fumana batho ba bang ba tswafisa ka nnete kereke tse ding di tswafisa batho ya kerekeng fumana gore jwale o tshwanetse jwale o dula tšhe nna ga ke ipuelela nna Thuli Baby nna ga ke rate kereke e ke yang letshege kao fela ka nnete ga ke e utlwisise gantle ke batla kereke ke ye e kene ka mora dihora tse itseng bonnyane ga o thuge kene ka hora ya lesome re nkile nako e telele ebe ka hora ya pele re a tswa ntle le ga o na le ditshebeletso tse ikgethang tsa kereke tse ka re dieisang go fitlhela ka bo hora tsa bobedi jwalo jwalo ke tla utlwisisa empa ya sonta se se le se seng ge be re ka dikhaftine aiko tšhe nna ke buelela nna seng wena mo mamedi e mong le mongwe o na le ka moo a ratang kereke ga e tsamaya ka teng mme kanete re utlwisisa ka tsela tse fapang ge le ranka puisano eno nako e telele gampe e mong le mongwe a tlakisa a tlhalosa mabaka gore e nna mabaka a ka ke yana a etsang gore ke natefelo ke kereke e kenang dihora tse ngata e mong le ena re e nna mabaka a ka ke yana a etsang gore ke na tefelo ke kereke enkang di hora tse mmalo fela e be re tswile re rata ka o Setswana ha re rata ka o Tswana ka nnete e mong rata ka tsela ena e mong rata ka tsela ena jwale bo mamedi wena o rata jwa o rata jwa ko thumele voice note mo neng ke kutlwa gona wena o rata jwa o rata jwa ha o ile kerekeng ha ona mathata ana ko telele ka pa batla mohlomong ho tsikana e be hutsuwe jwalo jwalo re rata ka tsela tse fapaneng ka mabaka a fapaneng e reng ke kutlo fela o tla ntumela voice note ha re ye sinelong sa tumelo metsotso e le mashome a mabedi le metsotso supileng a kamora hora ena ya borobong jambo wena nkosi uyasi.

0: kia o dumedisa o seng hona ka lebitso le maatla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswelela pele le reng mosadi o seke wa thetswa. A re fumaneng lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe testamenteng e ntšha, buka ke ya Bagalata, kgaolo ke ya botshelela, temana ya bone le temana ya bohlano. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Empa e mong le e mong a ke a leke mesebetsi eo e leng ya hae, mme ke moo a tla ba le sebaka sa ho ithorisa ka tsa hae e seng ka tsa ba bang. Hobane e mong le e mong o tla jara phahlo eo e leng ya hae. Leo ke lentswe la Modimo. Lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mosadi o seke wa thetswa, mme o seke wa ipapisa le ba bang. Lengolo la Bagalate le ngotswe ke moapostola Paulosi ho sireletsa evangeli ya mohau. Mme kgaolong ya botshelela, Paulosi o ruta Bakreste ho phela ka boikokobetso. O bua a lemosa hore ba seke ba ipapisa le ba bang, empa e mong le e mong a itlhatlhobe ka moo wa tsamayang ka teng pela Modimo. Molaetsa ke hore katleho ya rona ha e lekangwe ka bophelo ba ba bang, empa ka botshepehi ba rona ho Modimo. Momamedi, haeba ho na le lefu le qetang basadi, ke ho ipapisa le ba bang. Utlwe e mong a re nna ke tshwane le nyeo. Utlwe e mong a re nna nkebe ka tshwana le nyeo. Eya, o keke wa tshwana le nyeo hobane wena ha o nyeo. Ka mantswe a mang, wena o na le tsela ya hao e kgetheileng eo Modimo a o bopileng ka yona. O keke wa tshwana le ba bang. Ke ka hoo kajeno lefatshe le re qobella ho ipapisa le ba bang. Metjha ya ditaba e bontsha bophelo bo bonahalang bo phethahetse e le ba batho ba bang, ba batho ba bang. Mme basadi ba bangata ba qetella ba ikutlwa ba sena boleng ka hara setjhaba. Momamedi, Satane o rata ho sebedisa papiso ho utswa kgotso le thabo ya hao mosadi. Empa kajeno Modimo o re o seke wa dumella sera ho sabela ka tsebeng ka ho thetsa ka hore wena o ipapise le ba bang. Emisa ho ipapisa le ba bang. Leboha Modimo ka mpho tseo a o fileng tsona. Sebedisa bokgoni ba hao ho sebeletsa Modimo. Ska hlola o iqosa, ska hlola o ikahlola ho ya ka ba bang, ho ya ka mokgwa wa lefatshe. Ska hlola o batla ho bona dintho ho ya ka moo batho ba bang ba di bonang ka teng. Wena o bohlokwa, wena o bohlokwa. Mme Satane ha batla utswa bohlokwa ba hao, o rerela evangeli e reng ipapise le ba bang, itekane le ba bang. Se ke wa ipapisa, Jesu wa o bitsa. Mme Jesu o re ha o ka mo amohela o se bupua se setjha. Kutlo ha e beketso. Amen.
1: Hey, ka utlwa hantle ntate Moruti Thabiso Ntlatseng. Ka utlwa hantle ntate Bomamedi ka kgolwa motlile hantle. Ha o thero e matla ka nnete. Thero e matla ntate Moruti re ile boha. Ha ho le jwang re kete ka kgodi ena ya basadi. O re tla itekola. Re tla itekola ntate. O badile bukeng ya Bagalata, kgaolo ya botshelela, abala temana ya bone fihlela temaneng ya bohlano.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
1: Mamedi e ke le kare a kontumele voice note re ke re utlo rena wena taba ena ya dinako tsa dikereke o e bona jwang mo mamedi motle a kontumele kare a kontumele mo ndore ke re bona rena wena o e bona jwang taba ena ya ditaba tsa kereke yo a re to di a khona ke e bona hantle ba re ke e bona hantle re ke bona ke tlo ilukisa re ke fetefela mona ke a khutla. Ricky, it's a dinner.

0: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella lekgetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekgetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekgetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: A utlwana khotso ngwaneso. Na tabeni a ke ke ke bona hantle ba. Ke mo bo pelo bo lente. Ke bua ke nana o ba nna. Ke tswa hole. Ne ke sa gene ke re ke next ke sa e ba tlo e ba ka ke ke ma. Ka ba ka la botata go kile nga ba lo. Ke ha ke ka tswa ke re ke ha ke ka bona go tabeni ya go ke tsama e ke. E hantle. Ke a leboha Thuli baby, thank
3: you. Thuli dumela mme, hey. Kerekeng ya ka e ke ratang ya apostola e kenang nako e telele. Wa tseba ha ho ka suthiswa ntho ke ho thwe ke ditlhampollo, he ntho e le yang tena. Ko ga ke rate ho bua maka e ntsha ka kerekeng tse ke dutse setulong. A bona ha e le pina e le thego a ke na taba nna le ka kena nako e kae, mare yena a ditlhampollo o tla fihlela batho ba bua kore motho a hlampolla a bua le tsa ditoronkong tsa sa ditsebeng, a bua le tsa lefatshe lena ka ofela khona tsena ka ofela. Amen jo .
4: Mokgotsi o lokile re ke ke
5: Thuli dumela o bua le Maria Mokwena ka Kinzo e kabinang. Thuli kereke tlamehile e kene e tswe, kereke e seka ya kene hana ho tswa. Ke batla kereke ya di-hour-a ya lesere kaofela yonang ke be ka e kgona. Ka nnete e ka reng ke theowetse ke mosebetsing ke be ka e kgona. And-e kereke ke e kena nna Thuli e kena ka 11 e tswa ka 12. And-e nka kgona gape o kena ka 11 ke tswe ka 1, not more than that. No Thuli, a-e. Yo, dule ka kerekeng ko go dule o dule o dule o tshwara ke tlala o dutse. A-ehle.
6: Ashe mme Thuli kereke le yona e tla kena gore ke kene gore utlwe se ule o se o sa batle. Ga e batle ga o sa kereke e ka nna a kena 1 hour 30 minutes or go ya ho 2 hours. E seng go tlola moo nnashe ke batle kenang ga kalo go tlola mono jale ke kutlwise ke tswa ka mone se ke sa batle letho. Ga o sa natifetsa ga o sa mamela le mamela gona go ntse otho o se o ipatla fela go ya gae ka nako ngwe o latile lo lapa o tlo lapa gore o utlwe ka moo o eme o dutse ka kerekeng ga e kgone go tswa. Kereke ga e kena 2 hours ke phetho e seng go feta moo nna ke batla yo kenang ga kalo e feta moo ntho e le gale ya ntlola Thuli.
4: Babedi e leshome le metse tsheletseng metsotso pele hora ya leshome ke tla gutlela ho tsona di-voice notes tsa dingata. Empa he re ke sethele metsole ya ka ya tsohang ba sentse ba le teng taba tsena di hlophisitswe ke Rakgadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwana ho Lesedi FM and Enriching Minds and Enriching Lives. Ha re utlwa rona ba re tshwaretseng ka jeno ba sentse ba le teng mo mamedi motle ke bane.

0: le lipina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka bao ke ba ratang.
1: Dumela mme Mathebi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsibuena mo wa rona.
0: Le nne ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, go sana le pale e nngwe e monate eo ke tla ngo le phetela yo.
3: Ke a gola gore pale ya ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse dintse fitileng.
1: Nna ke tate tse di makatso mme Mathebi.
0: Go lokile bana ba ka, pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka botle o a bala.
1: Mme Mathebi.
0: Yeah.
1: Le gona re tseba go bala ebile sekolo seo ke kenang go sone go tshwara ditlhodisano tsa go bala le gona re balela godimo.
3: Ea tlhone, ke sa opola seo hantle goba nkile ka nka karolo tlhodisanong eo mme ke ile ka sebetsa hantle haholo.
0: Ke a utlwa bana ba ka, mme ke thaba haholo go utlwa ditaba tsena. E se e ka le ka sebetsa ka thata go feta mona. Jale he, ke nako ya gore le dule fatshe mme le mamele pale ena ka tlhoko goba e a qala. Hona wena le ngwananyana e mong eo le bitso la hae e neng e le Mpho. Mme yena o ne a ena le motswalle wa hae ya bitswang Botle. Bananyana bana, ba ne ba rata dipale haholo. Haholoholo tse buang ka diphoofolo, dikokonyana le dinonyana. Ba ne ba rata ho balla dibuka tsena tsa bona tsa dipale ka ntle mane ka tlasa moriti wa sefate sa Baobab. Se haufi le mona moo ba neng ba phela teng. Ka mehla Mpho o ne a bala. Ha Botle yena a ne a mamela pale e nngwe le e nngwe ka hloko. Ho bua nnete, Botle le yena o ne a tseba ho bala. Empa o ne sa kgone ho bona mantswe ka hobane o ne a tswetswe e le sefofu. Le ha e ne e le sefofu, Botle o ne a kgona ho bona lefatshe le letle ka hara monahano wa hae. Empa ho ena le hore a bone ditshwantsho tse mebalabala, o ne a sebedisa medumo, menko, le ho tshwara ho tlisa bophelo paleng eo a e mametseng. Botle o ile a re,
3: Mpho, wee Botle, nna re ka bala buka e nngwe e buang ka serurubele sane se bitswang lebete ka jeno. Ke rata dipale tseo. Ke hopola ka motho rurubele di leng tle ka teng, ka mapheo a tsona a bonojwana le maoto a tsona a ikgethang.
4: Ho lokile Botle, ke tla o balla pale eo. Le nna ke rata dipale tsa mofuta ohle.
0: Mpho a ntse a bala, Botle o ne a ntse a mo kena hanong hangata. Ka nako e nngwe hangata haholo. Le ha o le jwalo, Mpho o ne a sa tsotelle seo kapa hona ho nyahama.
3: Mpho,
4: Botle,
3: mala wa motswalle wa lebete o ne o le jwang?
4: O ne o le mosehla. Ho nna he, mmala o mosehla o tshwana le tatso ya pineapple e butswitseng ha monatjana. Hape o na le mmala o mong o mofubedu. Mmala o mofubedu ke o matla haholo. Ke nahana hore o ka latsweha jwalo ka beetroot, mme o nkga jwalo ka mollo o tukang.
3: Hape lebete o mosa ebile ke serurubele se thabileng.
0: Jwale ke ha Mpho a sheba Botle ka tjantjello e kgolo. Mme a re,
4: ke hobaneng ha o bua jwalo Botle?
3: Ke hobane pineapple na le mmala o kganyang. E tatso e tswekere le bodilanyana. Ha batho ba le mosa ho nna, ke ikutlwa ke thaba bile ke tlala kgotsofala. Beetroot-e e llatswe ya ha monate jalo ka lefatshe ha le utlwa marotho di a pula ha ena. E nketsa hore ke ikutlwe ke sireletsehile kotsing efe kapa efe. Ke kopa o tlohele ho mpotsa dipotso Mpho, re fumane hore na ho ile a etsahalang ho ya pele.
0: Mpho o ile a bososela. O ne a tseba hore ka nako e nngwe, Botle o hloka mamello. Haholoholo ha a batla ho utlwa pale yohle.
3: Mme Mathebi?
0: Ee, Kani?
3: Ke hobaneng ha Botle sa ikele sekolong se rutang sign language?
0: He, ikananelo ngwanaka, mohlomong batswadi ba hae ba ne ba sena bokgoni ba ho mo isa sekolong sa mofuta oo. Le ha ho le jwalo ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Mpho o ile a re,
4: empa ke wena ya qadileng pele ka ho botsa dipotso. Hao?
0: Mpho o ne a mo tloka pele a ka tswela pele ka ho bala pale. Qetellong ya pale ena, Botle o ile a idimola.
3: Mpho,
4: Botle,
3: le wena wa tseba hore ke a ananela ha o mpalla dipale.
4: Hey.
3: Empa le nna ke lakatsa ka nka be ke kgona ho ipalla tsona ka bonna. Ho no tla ba ho tla ha ke kgona ho ipalla ka bonna.
4: Ke a tseba.
3: Hape ke lakatsa e ka nka ingola dipale tseo e leng tsa ka, le ipalla tsona.
1: Botle utlwala e le motho a sa dumelleng maemo a hae ho mo lakisa tshepo. Botle, ke a kgolwa ha o so qadile ho ngola. O tla re ngolla tse ding tsa dipale tsa hao hore re tlo di pheta mona ho tswang.
0: Hey, Shoni, ke a khona hore botle o se antse a utlwa kopo ena ya hao. La o le jwalo ha re tswele mpele ka pale ya rona. Mpho ona ya kile a utlwa ha botle a bua sena pijana. Mme a nka qeto ya hore o tla etsa ka hohle ka moo a ka kgonang ka teng ho netefatsa hore toro ena ya botle e a phethahala. Kajeno ke mona Mpho o ka hara bese ya library. Ho iphumanela buka e nngwe eo a tla e balla botle. Empa ho boetse ho na le se seng seo a neng a se hloka ho monghadikotsi, eo e leng yena ya tsamaisang library ena ya bese. Monghadikotsi o ne a tseba mefuta e mengata ya dibuka.
4: Monghadikotsi?
5: Mpho?
4: Na o ka nthusa?
5: Ka eng jwalo Mpho?
4: Ke a o kopa hle monghadikotsi. Ke batla buka bakeng sa motswalle wa ka botle eo a sa boneng.
5: Oh, ke mofuta ofe? Wa dipale o botle a o ratang.
4: O rata dipale tse buang ka dirurubele. Re sa tswa qeta ho bala pale e nngwe e buang ka lebete. Yena yane wa sirurubele.
5: Okay, ke hantle he. Ke na le dipale tse mmalwanyana tsa lebete wa sirurubele tse ratwang ke bohle. Bona ena, bobedi ba lona le tla e thabela. O ka nna wa mmalla yona he.
4: Monghadikotsi?
5: Eh?
4: Ha ke tsotelle ho balla botle. Empa o batla ho ipalla buka ena ka boyena. Na o na le dibuka tse ding bakeng sa bana ba sa boneng monghadikotsi?
5: Mpho, ha ke na dibuka tsa mofuta o jwalo ha jwale. Empa e re ke bona hore na nka etsang.
3: Monghadikotsi, ke na le tshepo ho wena. Thusetsa hle.
0: Kani le nna ngwana ka ke na le tshepo e tiileng hore monghadikotsi o tla thusa botle. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. E ne e se e le nako e ka etsang beke jwale e sa le Mpho a ne a bue le monghadikotsi. Botle le Mpho ba ne ba dutse.

0: Empa le yena o ne a le teng mona. Ha o fili yena o ne o eme mosadi ya neng a rwetse diborele. Yena o ile a re.
1: Dumela hle botle mmoho le wena mpho. Nna ke mofumahadi moyo. Ke utlwetse hore lona ka bobedi le rata dipale tsa lebete. Le nna ke rata dipale tseo haholo. Botle.
2: Mme.
1: Mpho o ile a bolella monghadi kotsi hore wena o ka rata ho ipalla ka bo wena. Na ha o jwalo?
2: Eya mme.
1: Ka ho he, a na le se seng se tla o makatsa he ngwanaka. Bese ena ya ka, ena le library. Ena le dibuka bakeng sa bana ba sa boneng jwalo ka wena tjena. Mme re tla o ruta ho di bala.
2: Empa seo le tla se etsa jwang?
1: Ho bonolo, ho bonolo mogadinyana wa ka. Batho ba foufetseng ba ka bala le hona ho ngola ba sebedisa mongolo o bitswang braille.
2: Braille ke eng?
1: Mamela he. Braille ke mongolo o batho ba foufetseng le ba bonelang lerothong ba o sebedisang bakeng sa ho bala le ho ngola. Na le wena o ka thabela ho ithuta braille botle?
2: Eya mme.
1: Ho na le sekolo seo o ka ikelang ho sona. Mme ditefello di tla lefshwa. Ho boetse ho na le minibus. Ke yane mo emeng teng. E tla o isa sekolong le ho kgutlisetsa mona lapeng tsatsi le leng le le leng.
3: Ka tla ka fellwa ke mantswe ke Thabo mme Matshepe. Jwale botle o sa tla kgona ho ipalla dipale tseo a di ratang ka boyena.
2: Hloni, ka nnete dithapelo le ditabatabelo tsa botle di arabetswe. Mofumahadi Moyo, ra leboha ka ho intsha sehlabelo bakeng sa ho tlisa phetoho bophelong ba botle.
0: Bana ba ka.
2: Mme Matshepe.
0: Ho na le batho ba mosa o ka re thusa ka nako eo re hlokang thuso ka yona. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Botle jwale o ne a feletswe ke mantswe, empa o ne a thothomela.
2: Eng? Tsena ke dimakatso tsa nnete, tse ntle.
0: Mabotle. Mme wa botle o ne a lla, mme wa mpho le yena o ne a lla. Empa eo e ne e le meokgo ya Thabo.
1: Motswalle wa hao mpho ke yena ya entseng hore tsena tsohle di etsahale botle. Mpho ke motswalle wa Sebele. Le nna ke lakatsa e ka nkabe ke ile ka ba le motswalle ya tshwanang le yena tjena kgolong ya ka.
2: Ke a leboha mpho. Jwale ke tla ithuta ho ngola le hona ho bala ka bonna. Ebile ke tla ithuta le ho ngola dipale tseo e leng tsa ka mongolo wa braille.
0: Jwale ke mona mpho le yena wa tjeka ke Thabo. Ebile o ntse a bososela. Ke ntho e ntle ha o kgona ho thusa motswalle. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni. Pale ya rona ya kajeno e bitswang.
2: Ke botle o a bala mme Matshepe.
0: Motswalle wa botle e ne e le mang?
3: E ne e le mpho mme Matshepe.
0: Ke mofuta ofe wa dipale o botle a neng a o rata?
2: O ne a rata dipale tse buang ka dirurubele, diphoofolo le dinonyana mme Matshepe.
0: Ke hobaneng ha botle a ne a sa kgone ho ipalla ka boyena?
3: Ke hobane ne le sefofu mme Matshepe.
0: Na botle o ile a fumana thuso ka bothata bo ba hae?
2: Eya mme Matshepe. Monghadi kotsi o ile a dula majwana le mofumahadi Moyo. Mme yena a ithaopa ho thusa botle.
3: Mofumahadi Moyo o ile a fana ka sepalangwa se ileng sa tsamaisa botle ho mo tlosa lapeng ho mo isa sekolong. Le ona o mo kgutlisa tsatsi le leng le le leng mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle.
4: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Bona Moletsane le naneo la Itlhabolle.
1: Mamedi re ke khutlele di voice note ntsane mo rene re bua ka nako e o dikereketsa rona di nkang batho ba le kerekeng na ebe mohlomong wena o e bona jwang re ke nke mo mamedi o teng mona.
2: Hi Tuli baby, ke matshidiswa ntsime ka mona ka Lesotho hlohe. Nna kereke ya ka e kena ka 10 ka 11 e ya tswa. Ke rata kereke ya ka ka tsela e kgethehile. Kereke ya ka ha e kene ka 10 ka 11 e ya tswa.
3: Hey Jules, nna kereke rona kena 3 hours and nna ke bone bothata, ha ke na bothata le hanyane ka yona gobane ntho tse buang mo moruti e mo le monga a thowang a tlang a tlo bua temana le ntswe wa fola ga o ebutse le 3 hours eo gobane o tletse phodiso o ka gare ga 3 hours eo o ithuta ntho tse ngata moya wa gago o tswa o tlhabolaile ka gare go 3 hours eo. So nna for nna bothata ga boyo for kereke ke na nako e telele. Ke a leboa Tuli, bye.
4: Tuli, hai, kore motho o batla go ya kerekeng o utlwa? Motho o batla go ya kerekeng ya pelo ya gago ya maikutlo. Kore e utlwang gore mo ke batla go ya ke lo fumana pholo ka gara yona man. Yo, Tulon, o tla emela 4, o tla emela 5, e salo ya go senka 8. Kerekeng, a le kgalehle. Le gale kereke eno indi ha moya ha ke batle go bua maka he tla bontsha thile ke yana ka ga dibata le maoto he a hle le tla ema le dula le eme le o ntate mdimo a hle
1: ai wena ba new work ne ke itse ke tshepa a kgona a re le tla ke ena ka ga diwata le eme le dule maoto
5: le ga tshuli ai le nna ke batla e kena diawaga tse pedi fela ai e feta bo diawaga tse nne ai o dimita o kwe maoto ana sa le botlhoko a tshena le nna a o bile bo go so sa sabatse ha tshe ai a le nna ya khona ke batla ya waga tse pedi fela e le kana ena tsetse ding tsena tsa di waga tse ngata tsena go se mo gatetse a ke batla thank you Tuli ke mtina le ka Peter Steen thank you
6: khotso Tuli ai na ke mo postola na le 3 hours right go isa ho 4 ha ile fela go bua ka lentswe la modimo ke seta wa edi politiki le fo a ga le matha le thoba ke bua dolo ka mopostola ke nna phapi a mene golo.
7: Hi Tuli, I'm Natukai, I'm Nakaratakarakayaka, Tatumruti Waka, Katimrutuli Kwala, Eben S, Watch Hare Kerek, Kamea Ikien, Eatswe, but let's give a bore a kikerek. Hey Tuli baby, Karatau fifty some lights, I hope put like Ilang, Wangre Kerekarona, you need.
8: Hots, my money to Lee. Ha monate hai nna ka nnete ke ithatela kereke e kenang e tswa ka nnete jwalo ka ye ke e tsamayang e kenang ka 11 o'clock bo mathumane neng e ya tswa ga o tho e nkile extra time go ya ka mesebetsi e teng ka kerekeng ka bo ma 3 bo ma 2-3 ya tswa ha e le ya letshege yona kao fela ka nnete ha jwalo ka motho a e leng gore wa izama ka nnete bophelong monana tšhe ke e bone e tlile ka ga e no ntshebeletsa eo ke selelo se age go tsheng ka mona ka botshabelo e section ke a leboa
1: ai a hlaile maikutlo ka nnete a hlaile maikutlo ke le ka tsho ka re go ya ka dikereke go fapana go ya le ka mo batho ba ratang dintho di etsaga le ka teng mme ra utlwa ka nnete bogolo ba batho ba kereke tshwanetse kene e tswe ba se ba qetella ba borehile ntle le ha hona le mesebetsi kgethang ya kereke ke le baka le utlohalang ka nete ha re fete mabenkeleng ha re khutla ke na le taba eo ke lakatsang ho tshohla le wena mo mamedi re fela re fete ka mona re khutla
9: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
10: Mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM lire, pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Amedi e leshime le mosomong a metsotso ka mora hora ena ya leshime me re bone hore ho tloha maobane e sale ho tshwerwe seboka sa selemo le selemo se bitswang Black Business Council Summit. Me sebokeng sena he kajeno ho tla ke moporesidente wa Afrika Borwa ntate Cyril Ramaphosa ya ntseng a fana ka puo me re bone hore mokotaba wa seboka sena he ke taba ya kgolo ya moruo me ke yona taba e hlileng moporesidente a e toboketsang puong ya hae ya ntseng a fana ka yona motsotsong wa jwale tsena tsohle di etsahala ka mena ka Pretoria ba bua haholo ka taba ya ho tsepamaisa maikutlo tabeng ya kgolo ya moruo wa naha ena ya Afrika Borwa ke na le taba momamedi eo ke lakatsang ho e tshohla le wena me taba ya rona ka jeno ke sephiri ke ipotsa hore na ho ntse ho na le batho ba ntseng ba kgona ho tshwara sephiri nna ke bona matsatsing ana difuba tsa batho di rauwe ke ditwenki ka nnete ke ne ke tseba hore ha o sa kgone ho boloka sephiri ho no te fuba sa hao se rauwe ke twenki ho na le batho ba bangata ba fuba tsa bona di rauweng ke twenki hohang ha ba kgone ho boloka sephiri nna ebile se a bolokeya sephiri sephiri o tsebe ke ntho nna ke dumela gore sephiri ke ntho ya motho a le mong ha se re ka etsa sephiri re le babedi jwalo o tseba gore ga e sa le sephiri one neng kapa neng phiri seo se ka tswa neng kapa neng phiri seo se ka tswa jwale na e be ke sephiri se seng le se seng se lokelang gore se bolokwe ke nako e feng e o ileng wa iphumana o thotse ka taba mme wa fumana ebile o etsa phoso ka o thola ka taba eo me ke nako e feng mo o ileng wa boloka taba ena ho wena empa ha morao wa ikwahlaya hore ka re nka be ke ile ka e bua le ha ine ka ba ho mang fela nke be ke sa ikutlwe ka tsela e ke ikutlwang ka yona a ko ntetsetse mamedi motle 086 000 3084 ho na le nako e o ileng wa iphumana ho na le taba e o thotseng ka yona me ho tholeng ha hao ka yona wa bona o entse phoso ebile neneng ha morao wa iphumana o ikwahla ka o thola ho ha hao 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala mo mamete motle bua le nna mono he ke sentse ke le teng ho nka mohala wa hao 086 000 3084 mametse le sedi FM mo mamedi dumela
11: hi tshukile
1: betele kae ngwanisi
11: amaladi
1: hey
11: tshukile ke le ka tsipi Just too confidential. I think I
1: should just tell me. I said, how's this patalas? Hey, how fellow with this spirit when it's about to get about someone? I cannot much take. Hey,
11: the rapid is on the game. Didn't keep up our boa. My holy be my holy keep with a spirit. Mahadaga. What about a deep man and a spirit so too? ne be ka re nka re le fatlhanga mo a keke se tsiya na ba mputa ka tsoa ene ka ithuta ka bona boemo bo hore le ha o ka tlhokedi ma jwang ka pajang motho ka mele ba tletsela gona ntse ke se le tsa jwang se phirise setse hona di tlhile sa tla nna ho patwa le ha o ka ba ho thobima
1: ka re sene ke sekgaletse ne le sang no patile gona le ngwana
11: a ke tsigi ma se ka mo
1: all right okay. Ho lekile go re se empa he wa ikwahla wa ba wa ithuta ho hong ka song ka yona taba yeo.
11: Ke ya ha bo soko tshulse ka ba ka ithuta gore bophelo se phiri a se ntle lokileng. Na go se di majwang ka pojwang tla mele ba tletele. Ke re le WhatsApp fela ka engwe la motho. O go tlo ntse ke se mo jwe tse fela ga. Ne ke sa ha ke khone bua tabeng go shebile fela ke ba 1 2 3 4.
1: Ene phiri se ya ja, se ya uja ka mo.
11: Yo le ke se dile tshulo no ka ke mokudiwa no ka ke mokudiwa dilemo ke tswa ke tshoka moyeng wa ka ke tsa tsile le leng ke fetsa modimo ka ke modimo ke tshile ke bua ba ena tla iphumanela jole ente ha hola motho a sa iphumanela o feta ha wena o e bua
1: o sebile o hloka le dikarabo
11: o ntse ke nka ka le fatse nya mela nna ke kene ka go go ka tle ne ke sabile ka yona mme ke le ka bona go ithuta go boholi bile e ka re ba me di ba how to ba ka ithuta ka nthwe ne ke bua ngwe ba ka tshwe ke bima jang ka pasang ba tla tsela go e bua le ha ile mpi jang ka pasang ba tla tsela go e bua ha ona mathata senang pheko ka popheletso mme ba bo le bo bona le solution o tsa khataletse go bua mark ka
1: mones ke le bila hole
11: a go khotse tshwe
1: bye bye thank you me bye bye le sedi fm dimela
12: ke ga le metuli
1: ha mona te melke
12: jo o bua ka ntshungwe go re le mo jene a tsa ha ke tsebo re ke reng o ke ba bana motho a tle go wena a o jetse ntho a re ke sphiri a bua ka motho o mo wena o inge o ye ke sphiri go bana sphiri ke sphiri ke ntho e sa bua e jo le ka motho wa mosotho e tlo nye le na motho a ne a ntse go ntwe ke sphiri ska ka bua o ya go motshelo a neng a bua ka yena go nna a fitla mo jetse a re nna ke itsetse yo yo ya ka ke re wa ta ke re me wa ya le motho yo a mo jetse nyo a na jetse ntho ya ke sephiri ska ba ka bua go e le re bua ka yena ke tshobalo ana ke go na bua ka yena ha sa ntse yena o gola motshelo ene motho ke motho re phela le yena o khona motho methodi ina ba ya khutla le maponiseng kwa ya khutla wa itsekeng ba ke tsetse e tsetse ha ke sa batla motho pela ka ha ke sa batla motho a tla ya njetsa e se ke iphile like new one a njetsa ntaba ke ha ke late motho go le njetsa no no o ba le motho o tla go wena methodi a njetsa re ke ke pinyane yelo ska ba bua e tlo tsaba ha se se le se la hape ka yena ho no wa ka ke bohloko go le nonke ha ke ntse ke le bohloko ha ke so fole moyeng ha ke so le moyeng ke sphiri motho o tsa go ntwe ke sphiri ha ke tla yena ba tsama a isa hape o motho lo ana bua ka yena a ifitla ge motho le o itse tsena le ke e le re ke yena ka di leng taba tse ka ofela
1: hai bone skuta hantle ke le bile utla
12: thank you new one
1: ke rata o bane hona le se o ithutileng sona ka motho
12: a ke ithutile se se tsa go mena ha bona ha bedi ke ithutile go ke tlisitse plaka ke setse le bana ba ka fela ke tlisitse plaka ha ke sa batla nix
1: ke le bile mme wa ke
12: thank you mme
1: thank you mme le sa re FM dimela
13: hantle ga na tlhile
1: ha mona tsho mme
13: ha mona ke ga ke tsela ke go tsama ya mona ka go kutlisana ke re nang tlhongolo ya ka bophelo mantu ha ke na sephiri go tsiri ke se tsa ka wena mantu ke batla go ka sitsa mai ke di hasa but ke se ba le nne ke ke tsa molemo wa go ha go ka itse ke bua go tsa go ke thole phola na go ke re ja kwala ke re taba ka ke taba ka mo fumana e le matsana e ke khona go bua the latest e ke e ka reng ke buile e le ya ka ke amo ke le tsinetse ya tsuma tsena tsena ya ke ka tau feta ke re what if mo se ntse go ka se bua ka ye ke na le trauma ke hloka counseling ke ile go ile ntshwara serious go tlo re hi ke hloka counseling le ama nete yo e le ba nne nna yona ke bua nne wa ka
1: impatsa ba ba wa di boloka
13: ya mama ntse ke e paka ya ka yona ke bua go ke khona thuse e ya mantu
1: ke le bile ngwanese
13: thank you mami
1: thank you me le sa re FM mo mama di dimela
13: re
1: tle le ka re tle le ka me
14: Pete enhle.
1: Eh, ma'am.
14: Mo ke mo ne scout tsa sekolo mo na hle.
1: Eh.
14: ACP rituli. Sa tshelete. Ebe motho tla nna gomela tshelete ke tla be ke ntse dikoloto tsengata. Ha ke di ntse dikoloto tsena tse ding ha ke batle a di tsebe a di bone. Kana go nngwe. Jale ke tlamele gore ke lo patala koloto tsena tsa ka o teng. Kore ka tlalwa ke naga ka se ka itseba gore na ke nka eng ke e kopanya le eng. Dipampiri ke tsena jwale ke tlamehile ke dintshe ke tsamaye le ena jwale ka sekolong re tlamehile o tsamaya le ena gore re ye le ena toropong and-e ke tlamehile gore ke le o patala le tsena tsa sa di tsebeng. Mosanko o nampatle gantle ya ba ke tlameya gore ke confesse go yena gore hei go na le koloto sena sa mofuto na kore a re mosadi o tibile. O ntse o tholetseng gotlhe-gotlhego wa e bone ke lekunutu la tšhelete he thulile ke phiri sa tšhelete
1: jale
14: ke ne ke ithuti lesson ya gore ga ke a tlameya gore ga ke etsa sekoloto ke seke ka mo tsebisa ke dule fatshe le ene
1: mme waka ke lebohile gagolo
14: ke lebohile mane thuli thank you
1: thank you mme bye bye lesedi hello kgotsa ntate
15: le
1: kae? Ertel kae?
15: Le ausuri atama tabe ya halu chokala ka khula ke. Awa, o tle ke so ya
1: le. Kwala wireless, kwala wireless center dwa. Kwala wireless.
15: Yes. E le ke ya, ke ntse ho la ka tsheko nya na he ha ha wa na he ke tsheka ho go. Ha ke le ka ke go pala la ushi la ushi la ya mahata. O le mpetsa o motshwa. Kwana tsa tsa tsa ga ga ke nna ke motho a ke se ke ga ke nna le ka tsela se tsela ke. Ha o tuli mo go tla ga go nna la ha ni. Ha ba ntla motho ka ga tsho. A ja bo tsa ke motho se ke ke ke thotse ke ga ke batla tse. Ke ga wala ka sa sa tsana le nna o la tsha ga la o tshwe motho a ka a tshi. Motho wa le ke wala ho ya. Ke tla nna wala o bua ga. Nna tsa le nna le go ga tsa mo tsa le se di wala. Ha sa tsala le nna le ga. A tsara ha e se mo tsoka nna ka o se tsha mo tsa ntle o tlo tsola fela. Ke ke tsala go di la. All ke ngwana la ga sa la le le ha tsa a tsa le nne wa ha ba ka pa ka ke a re bona a tla ke ke ke ke sa tsala a ba wa tsa.
1: Nwana. O bo ise bi se go.
15: Ke ke ke ka ntwa se tsa ke ne le tsa le nne wa ha le tsa. Yo le motho ya ka le na ha se ba ngwana la a sa di dira ngwana le ngwana ga o la o ka ba tsho. Wa le lo tsana le ene. Ke tshwere ba ho tsho. A go ba tsho ba sa le bitso a ikona.
1: Ndate ke le buine. Empa o ithutile wa bona hore diphiri kana kongwe o di ka o kenya bothateng.
15: Eh o tsho o sa lo tsho ke o di bua. Ka ba go tsho o bua nne tsela ka go ga a ho tsela ke na yo tsela. O ka di mo tsana le tsela tsa ha ngwana ga utlwa ra ke na ba utlwa lang pele ngwana ka go di tsori hantle. Ke ke party ding tsela ba le.
1: Ke tloa ke ke le bila holo.
15: Ta tsile.
1: A se mo hem. Ba di re keng ke wa o qetela. Hello.
16: Hello tsile baby.
1: Dumela mmele kae?
16: A mna tsile kae dai?
1: Ha mna tsi mam.
16: Hey so bo soko se phile. Se bo soko o fela ke mantsi o tlane o ja dintho pele ntse wotla ya wotla ya wotla pele o ntse o nwa dintho tse ke le tswale tse tla fona o le shangwe e kokona wena ja dintho wa tswa le wona jale nna ke na mtswale ka baka la shone sephiri ore ke ko go bolelela kante ke a go bolelela wa itšhisetsa ke a leboa utlwa jale
1: mary e kokona wena
16: ya o tlhauna
1: ya o tlhauna yo lesa di dumela mme dumela o phela hantle mme
17: ke tenne kae mamane thuli
1: ke phela mme
17: mana like mamane thuli wa tsaba se pitsine sentse se jeuwa ha re tsere le batjha nna ke tsana ja le sa le le hola o tla re buile ntho le motho a o bulelle botho a sihla mohlang ka mogaletsatsi a mabedi a magago yona ntshana na o bulelana o se mo sebela yona hape o ibua ho ye ha ke tsebe kapa ko o hola kapa ke eng
1: mokgotsi wena jwale o so yetsa ya hao jwale o sebela yena motho a leng a o fatapa
17: yena o wa ntampulela ke sebela yena ke le mama khuseni mona ga muluki
1: jale o di tshaela monana di phiri makeup a motho tshwantse a etse jwa
17: motho tshwantse a etse a ke tsebe ka ge di phiri a di sa tlhola di tlokagala mama nthu nna ha ke se ke dutse ke utlwa ke na le mathata motho o mollo o mongwe a kenang ke mo kotlela ke bua ka nthwena ya gaka mona e sa le sephirintheo
1: mokgotsi ke lebuile ke tlametse o bua le wena o nkabolaga re ena motho e lela mpha sephiri ke se ke qoqela ena phiri seno re go tsena aijo jo ya yena ke paletswe lang ke monyaka street mabidi motla ke bitsetso e ba shoma ba bedi le betso e tseletseng ka morahora ya le shume me re tlokena merapelong ya rona ke tlo bapalla dipina tse pedi o nno ntshebe marandrang mono ho Facebook re teng mono o ntshebe mono ebile ke kentse tralala ka jenne ke batla o binela fela tsena hantle ke go kila ba bona bomme ba di tralala ba binela di fela mona tirwang ba itsuka jwang ke tlo itsuka jwa lo fela ka ka tralala ena ka ena o tlo ishebe marandrang mono re konkele se fela ke sena e galile ke jumbo tsa malimpumi mtsweni

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho seng hona re a o dumedisa mohlomong tholwana lenaneo le kopana le motho ya lahlehetsweng ke tshepo mohlomong kgweding ena ya phato lenaneo lena le kopana le basadi ba ikgatlileng ka ditjale pelo tsa bona di sithabetse mohlomong lebaka la bona la ho dia dihlooho tholwana ke ha ba hetla morao ba sheba moo ba ileng ba e qala teng ntwa ena ya ho nyahlatsa ho tsamaya ka ditokomane mme ba hopola menyabuketso ya bo Michelle ha ke tsebe ho seng hona tholwana pele re a bukeng ya Matthew mo re kopanang le Jesu a nka monyetla wa ho fetisa thuto momamedi wa lesedi dumela ho seng hona o dumediswa ke maphale wa haboloi mme ke re morena a be le wena ho seng hona ke re modimo a be le wena ho seng hona e re ke boele ke dumedise batsamaimmogo le nna ho seng hona mme ke re momamedi wa lesedi ho seng hona go na le dintho tse pedi tseo ke tlo bua ka tso tholwana o itse ga o bala wa re letswai mme sena ka pelenyana sa nneletsa gore ka mantswe a mang re tlhoka go bua ka mosebetsi o tsebileng gagolo o e tswang ke letswai motho ka mantswe a mang ga o sheba tshebetso ya letswai dijong ke ho etsa tatso e hlabosehe ke ho etsa hore dijo di be le tatso ya itseng jwale bothata ba ka bukeng ya Matthew wa bohlano temana ya leshome le metso e meraro ha e tlo bua ka letswai le tapileng e nketsa hore ka pelenyana ke hlokomele hore nna le momamedi leeto la rona ke leeto le kgethehileng re bua ka letswai leo e leng motho ka boye go na le batho tholwana bao legodimo le ileng la ba etsa letswai le hlabosang bao ba ileng ba newa tlolo ya go phedisa batho jwale re kopana le bona kgweding ena ya basadi re kopana le bona ba nyahladitse dikobo tsa bona ba bang ga basadi apara le ga ba ya tshebeletsong gobane dikobo tsena di se di fetogile letswai le tapileng letswai le gataketsweng letswai le sebedisitsong botlhaswa re kopana le batho bao e leng gore ga re bua ka letswai le tlabosang dipelo tsa bona tholwana di se di ile tsa jara gagolo ga ba sa batla go utlwa letho le ka moga ona o re buang ka ona o re reng ke kwetsa e kakang e sale o re fitlhela re maketse fela go seng gona re kopana le batho ke batla go dula tabeng ya go tapa pele morana motshwaneng ke batla momamedi a utlwisise gore ntho pele e tapa ka mantswe a mantholwana e ne e na le boleng bo itseng tate moruti pele ntho e latlhegelwa ke boleng go bolela gore e ne e na le matla a itseng empa jale qetelelong ya ditaba ka lebaka la go gatikelwa re kopana ga ke utlwe mongwadi a re ga e sa le letswai tholwana ga ke tsebe ga e ba momamedi wa rutlwa ga ke utlwe mongwadi a re ga e sa le letswai gobane le tapile o ntse a re ke letswai momamedi o ntse o le motho o ne o le go ena maobane ke ka goo go tapileng empa letswai le ntse le setse temana leshome le metse tsheletseng lesedi la lona le kganyetse batho tholwana ke e rata kapa ke utlwisise

Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa malo.

0: go a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 1 kg spa French, garlic, chili kapa chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand. Kapa 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakete e le nngwe ka di spa rewards. Ditheko tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 23 August ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Ebe o rata ho qala kgwebo menyetla ya dithuso tsa ditjhelete ntlheng ya dithuto kapa ho fumana thuso ya ho reka koloi kapa ntlo eba le lengau People's Society ka la 15 Phato 2026 kwaqwa Maluta Phofung Multipurpose Hall ka hora ya borobong hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano mantsibuya re tlo thaba le teboho moloi sanere le dibini tsa lehae makeno ke mahala lengau People's Society re ahabo ka moso bo thabileng bakeng sa bohle ibile re hudisa sechaba ka ofela hale hole lengau ke metsotso e mashimama bedi le motsolomong ka mora hora ya le shume le motsumo

Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi le metso e supileng ka mora hora ya leshome le motsomongong tsa mametsi e tlhabolle ho le Sedi FM ke tlonga wena ya kitikang a tsatsi la haola tsolo ka jeno ke tla ofa monyetla e re fela ke nke pina e tla ka sehlopha sa Umsingizane bare Thabeng ya Siyoni.

Abedi ke tseba ka mo ratang Dr. Tumika teng ke ka ho kileng kare re ke tlohelle e o natefele na.

lebile haholo mo siwa tshweu ka ditaba tse no tsa hore le shumele metsi medi mjo le ka sa boletsi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele ka jeno ke labone elala le shume le metsi e meraru o kgwedi ke ya borobedi yona ke ya phato selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi a na le metsi e tsheletseng lena la imatlafatse ka jeno motlhopisi wa lona ke se gametse mo ilwa ke lebogile go mama todi ke yena ya re laolelang gaso nna le bisela ka ke dimakatso wa hafolotse rena le wena o tloa ha jwali ho fitlela ha metsi se tabele mashume a meraru ka morao hora ya le shume le metsi e mmedi hopola hore lena le matlafatse o ditisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetse nku kapere dumela mo mamedi ha re lekola tseo re tla ba le sona ho lena le matlafatse motlase wa hloya sepolisa sa Ekurhuleni Metro Julius Mkhwanazi le botswa ba tsusiwa mo go le yena ba hlahella ka pele le khotla la dinyewe la magistrata wa Brakpan Lefapha la Thuto Provinceng ya Free State le tla arabela diketsahalo sa sekolo se phahameng sa Welkom le sa Welkom Technical. Seo baswadi ba bana ba kenang sekolo sena ba ileng ba hwantela dikantorong tsa Lefapha la Thuto pejana bekeng ena. Letona le letjha la Lefapha la Dipapadi Bonono Botjhaba le Boithapollo Provinceng ya Northwest le re le tla sebedisa monyetla wa ho ba lefapheng lena ka ho leka ho thusa ho theha mesebetsi. Mamedi sona le tseding hulena le imatlafatse e ka jeno empapile ho mo haretse jena.

0: birthday ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour ka 299 rand boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hona lento e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjesang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jae fela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Ho se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane. Wa ka jeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsi buya. Ka kotlolo ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ho hona jwale.

Motemotle nako se dumetse le metsotsi dumetse ntle fela ke mashoma mabedi le metso e mehlano hona jwale pele ho hora e ya pele le nana wa ke jwale ke nako nana o la ditsebeletso ha hona ye ha hona tsebeletso nngwe e tshwanang le lesedi FM ha re tla nanong lena le shebaneng le ditsebeletso makeisheneng a metseng ya rona maplasing ditoropong le ditorotswaneng nanong lena le shebile rona re aka ere ke tofa pina ke tofa nwa pina tsa monate ya holo pina ko tshwaretseng yona ke pina ya aba fana ba se khudeng ba shemane ne re ha ba tswile ba lo bina he bana fumane ba pere di penti hoax na kwa ne ya khale khale yane ha ba tswile ba ile bo le soto ba ile di ba kentse fapaneng kwa no Africa borwa ba itetse bo pepenara motho motle ba tswile ba itetse ey melao ya basotho rona jwale go dumedise ka mori tetono monate nate wa melao ya meetlo ya basotho wa

0: tsweetsemetsa ba so tlhole ke ne sekgweng a bafana ba sekhutheni go ne o tsama mono he Mazambane wa ntswe leno he e mong gape a leng teng mono ke ntate Mkhize o kakapatsena banna kakapatsena banna o ka utlwe ka moo bane ba bina monnate ka teng ka mmino monnatenate wa mpaqanga mmino monnatenate wa mpaqanga o ne o ratwa le ke bo Daniel Tebokwekwe o ratwa ke dikakapa tse kgolo bo ntate motho fela makgetha mmino o neng o ratwa ke bo V mema o ne o ratwa le ke bo ntate mokotso mokotso o ratwa gaolo mmino na ke bo lehlonono tlalele dumela mo mamedi e motle gona jwale re ya metsotsong ya masome a mabedi gantle fela pele go gorra ya pele taba tsa ka dingata ke tlo o kena makeišeneng ke tlo o kena metseng ke tlo o kena le metsaneng ke tlo o kena le mapolaseng strateng se o phelang o sona ke tlo o pala makoloi le wena la o tsamaya ka baesekele ke baesekeleng ga o le kara tutu ei
1: Oba mampara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky mampara day deals
2: stop
1: iphumanele maqa a robedi a nama ya go di chips tse pedi tse golo le di mini loaf tse nne
2: stop it
1: tsena tsohle ka 159 fela boloka 75 rand
3: stop it I like it
1: kenyeletsa le sonoma podisa 1.5 liter ka 5 rand a ka
3: stop it I love it
1: re o ratela yona la bone lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
4: Itukisetse o ihapela karolo ya 1 million rand. Flash le Telkom di fana ka monyetla bathong ba 100. Ho hapa voucher ya 10000 rand ya ho ntlafatsa ntlo. Ho kenela tlhodisano, ithekele airtime kapa data ya Telkom ya 10 rand kapa ho feta. Lebenkeleng lefe kapa lefe la Flash. Hohle mo bonang letshwao la kgomo. Ebe o diala star 130 star 3621 star 8 star. O kenya reference number e hlahelang slipping sa hao o bo tobetsa hash. O ka iphumana o ntlafatsa ntlo ya hao ka di-voucher tsa Buco kapa JD Group tsa boleng ba 10,000 rand. Se fetwe. Kenela tlhodisano pele ho la 30 September 2026. Ho na le dipehelo.
0: Ke itse wena ke kene motseng wa gao maobane le ra bua le majoro ka mane ka Rustenburg ra utlwa bothata bo a na le mbona ka batho bana ba rafang e le gore gohang ga ba molaong motho motle komisi ya ntate Madlanga yona ntse e tswela pele ai ditaba tse buang mono di a tshosa ba sepolesa ba tlo tlameya gore ba tla tlameya go sebetsa ka thata gore ba khutlise seriti sa sepolesa ba khutlise maemo a matle espoliseng ba tla tlameya go sebetsa ka thata gona ga o mamela mono dintwa tse neng dilwana tsa industry ena ya o hulwa ga makoloi ha e le gore go na le kotsi mmileng o itseng e ka ba ena tria ga o ya ka bo Durban e ka ba metseng ka mona ai gore motho wa swaba ga o mametse mona utlwa ba bua ka towing industry bana ba hulang makoloi wa swaba gape wa ipotsa gore na ga o banna batho kgwebong tsena ka gotlhe go ya lwanuwa ke industry-ng ya ditekesi ntwa e teng ga o potela ka mona ke bana ba ditou le bona ke ntwa ke eng go tla jwang banna ke a e tshaba tšhelete ai ke a se tshaba senokonoko ke saba senokonoko man ka itshaba tšhelete re ya metsotsong e leshome le metso robedi gantle go leba goreng ya pele o mametse lesedi fm o seke wa suta mo mamedi jwale ke tla go wena ke tla mono mo o phelang teng ke tla metseng ya lona ke a kokota ke kopa rona le wena re tle re bue gona jwale o ko ntitsetse wena mono mo o leng teng a banna wa tseba le Windberg a o banna makeleketlatle mono ha bokoloi le bona ntitsetseng go jwang ka metsi a le ke le ngolle kwano mona WhatsApp-ong ya lesedi FM metsi a jwang go jwang gona jwale ka bothata ba metsi ka mono ka makeleketla Venberege ngolleng le bue le nna le mpolelele gore na go jwang WhatsApp ya ka ya lesedi FM ke 079 758 5066 079 758 5066 le tla mphumana ke le emetse moo ere ke bele ke fetege ke utlwe mo mamedi ya ntetsetsang gona jwale ke batla utlwa gore motseng wa gabo jwale maemo a tsewanga kgotsa mo mamedi dumela hai o kgaoile o moyeng o le sedi FM ke na le wena dumela
5: ntate
0: o buletse sealemoya mme ka tsela jalo a simohe mo mamedi dumela khotso sa dumo se ale moya mo mamedi o moye ngwe le sedi FM hi halewa mo mamedi o tlantetse tsa dumela ntate motaunga ke kopa thuso ya hawa hi sale ke mata home affairs ho tloa 2009 ke batla wetsetsa ngwana ID ke ntse ke sokola le honna jwale ntate wa hae ke moahi wa Afrika Borwa nna ke thewa Lesotho a ko re ke utlwe taba ya hantle gore na ho etsala jwang ausi ke a o letsetsa ona jwale he ntate thuso wa o letsetsa ke batla o bua le wena ke utlwe gore na o re bothata ba gago bo o kae semo he ke a leboa ausi dumela le kae mme ke a leboa ha re utlwe taba ya gago go etsala eng ka ngwana
2: ngwana ntate wa ye o sokaetse so moetsetse dipampiri tsa gae tsale e ne e le gore ga ke ya home affairs ba njwetsa gore ke letsetsa ngwana dipampiri di sotho jale ntate wa ye ke motho wa South Africa
0: jale ke eng o sa ka wa ngodisa ngwana ka nako e ngwana a qeta go tlhaga ngwana ko waneng
2: kwa 2007 ee nne
0: 2007 ntate a o tlhokala neng
2: o tlhokaetse
0: 2008 o tlhaetse kae ngwana gao mama
2: o tlhaetse pelenomi
0: pelenomi di kae pampiri tsa pelenomi e ntse bontshang le lebitso la ntate wa ngwana di teng kao fela moo
2: ee di teng ntate
0: ke bua le mang
2: o bua le Molebohe Mafobole
0: Molebohe jalo gona jalo se o dula go kae Molebohe gotetse Lesotho
2: ntse ke le molofanteng mo ka fase 7
0: ngwana o le mo dikae Molebogeng
2: o na le 18 years
0: 18 years ee wa bobedi ngwana ena o le mo dikae
2: ga ke na wa bobedi ke ena le one fela
0: ke ena o na le mong fela mme o tlhoka ID
2: o tlhoka ID le bef
0: ga o ntse o le moimana gona teng Bloemfontein o ile wa tsamaya le tliniki ya kere ba ga bontate ba kae ba ntse ba le teng ba amanang le ba teng
2: gare ke ba kopa ntate thuso ke go kopa go ba nthuse ba ntse ba ntsa fela gore nenneng ke nenneng ke ne ga ona motlha ba nthusang
0: fela ngwana o goletse kae ka Afrika Borwa kapa Lesotho
2: o goletse ka Aforika Borwa o kena sekolo bula masang ko etsa grade 11 no
0: okay ke a leboa mme wa ka ke a e fetisa tabena mme ke tla kopa mošhane se gore a o letsetse ke a leboa ausi wa bona he ke gore ke a o kopa ka boikokobetso bo bolo o se ka gatla ngwane mongwe gape bona ka ngwane enwa o 18 years bona ka mo o sokolang ka teng wa e bona ntho eo
2: ke satse ke tsa ngwana ntate thuso
0: ga di eme di botse
2: thank you
0: ntate ke a leboa mme tata ke mohe mo mamedi ke fetile go mme kwano mo nane ke batla go tlisa taba e gantle gore na se e tsang gore a sokole ga kana keng e re ke tle ke fete ke tle ke kopane le mošhane se mona a tsebe go mo tshwara a buisane le ena gone go mo tshwara a tsebe go buisana le ena o re kao fela ore o feleletse ore dipampiri di teng ntho e nngwe le nngwe ya ngwana e teng ke rata o le kopa kgaitsedi tsa rona ke a le kopa kgaitsedi tsa rona ha holo lona ba tswang Lesotho ba tswang Swaziland ba tswang Mozambique ba tswang Botswana ka ke a le kopa ka boikokobetso bo boholo hle tabena ya bana e utlwisa bohloko bona ngwana o sa bile a ya matriking empa ka lehlonono molao o a tšhentšha ka lehlonono molao o a tšhentšha ka lehlonono le legolo molao wa tšhentšha ona jalo gore ngwana le ga ntatae akae ba tswa empa tlaetse ka Afrika Borwa ka mona tlameya gore go etswe ka gotlhegotlhe gore home affairs e mo thuse tlameya gore ba etse ka gotlhegotlhe ka mo bo ka kgonang ka teng gore a thuswe ngwana o ntse a le sekolong gona jale ebile o le o etsa matric ke a le kopa tlhokomelang bothata bona ga se papadi ke ntho e botlhokwang pore ngwana ba fitlhe 18 mona maya mata theosa anyolosa le lona bontate ke ya kopa hle banna ke ya kopa thusa mbana ba lona ha o tseba re me a sewa ka mona ka Afrika borwa ema le yena mmenwa ema la le se le qabane le yena ema le yena hore ngwana a fumane dipampiri tsa hae ngwana a fumane dipampiri tsa hae e ska ba pao ya ba pao ho tlwa mona wa ja fatshe ho tlwa mona wa ja fatshe ho tlwa mona wa ja fatshe wa pala mazola bati ya ba wile ya ba wile hanka bula mehala mona ka botsa ka bana ba tshwanang le bona bana ba mme yo ka utlwa yo ke botata bona bona ke feta hemono mosebetsi wa ka so qadile nana o lena le shebane le ntho e leng o fela ditshebeletso e re tshware mabenkele wa
5: Tsatsi le leng le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang. Di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metse e atlehileng. Ka letsholo la bona la Act for Change, ba Shoprite ba dutse ba emile ma Afrika Borwa ana a tsotehang. Dilemong tse fetang tse 20. Ho fihlela ha jwale, ba Shoprite ba tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000 naha ena ka bophara. Mme he, projeke ya hao e ka ba yona e latelang. Tshonya projeke ya motse wa heno ho *120*189#. Uthusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Act for Change. Engwe ya tsela tseo Shoprite e iponahatsang bakeng sa Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent metsotswaneng e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
6: Hona le ntho e nkileng le fatshe ka sefifo hona jwale. Na o se o hlokometse? Pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse hosane. Ho se bo le hona jwale. Tlo ketike mmino wa maobane. Wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye Sun City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotlolo ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
7: Gizara ya hao ene tlabena le metsi a tshisang ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetse hape ho ba di roboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sotle ha se na motlakase ho ba ne batho ba bang ba ntse ba tsipa di mitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno Tlale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800-112-722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
0: Ere ke fete mono botlhokotsebe. Ha ke tsebe nthwena ya botlhokotsebe. Mme ke rata ho kopa. Ho ngwaneso. Ya bala mpapatso. Ho ngwana mme. Re a kopa hle bathong. Re a kopa. Se sotho ke puo ya marena. Re mo tsotsong a robedi hantle fela pele ora ya pele. O mametse le sedi FM. Ena ke tshebeletso ha we kholo. Tshebeletso e kholo haholo. Kholo haholo. Robedi ona jwa le metsotso pele hora ya pele. Ke tlo ba palla pina mo natampia Joseph D. Moshane no a sa tloka etso thewa ka mona ka maokenga ho la Kroon. Starta. Dumela ntate thuso motaung. Ke dula mona Orlando East. Ao ke bona Orlando East. Soweto. Maobane Orlando Pirates ba petse ka ho lekana. One. Ibile papadi e boima haholo. Papadi e monate. Empa e ne le boima. One. Ere heke. Ibile ba bang ba theohang hape ka mono ka bo Orlando ba ile ba re banna. Ho etsahala jwang? Ere ke fete taba ya ka kena. Ke ka hlatswayo. Street. Ke ngwanana le modimo shoma mabedi le motsolomong. Ke tswaletswe ka ona Afrika Borwa ntho tsa ka dipampiri ke na le tsona ka ofela. Empa ha ke kgone ho fumana bukana ya boitsebiso. a gore go le tsetse ngwana ka khutlo rena ho etsala jwang ho tla jwang gore o ska fumana idea mala walla o phamise mohala ke se go le tseditse bona jwale metsotso ke tsheletseng le ba gore ya pele ere ke moleke ke motlo ke a phamisa dumela a usi u petsa ntle mama
8: ke petsa mna to petse jwang ka te thuso
0: ke a phela a kutlwe taba ya hao o dula ka mona ka Orlando o re o na le dipampiri o hlaetse Afrika Borwa ka pa o hlaetse Lesotho ntate kwa Afrika Borwa ke ngwe tsala jwang
8: ntate thuso ke ngoletse ke ngolla ngwana nna ke nna dibuse mokwena ngwana ke tata o mokwena
0: eh
8: ke kopela katla ho mokwena o na le 21 years ntate thuso o kene sekolo o tsadile pre

0: Ha o sa le bone ka mahlo, o ntse le bona fela mo TV.
1: Ke a leboha mme.
0: O sa bile a na le 21 years, o pasitse hantle ka bachelor. Re dutse re shebane le yena ka mahlong, ha ana tsela e nngwe hohang ka lebaka la pasa ntate thuso.
1: Ke a leboha mme. Ke hona le Mamkubung, ke tla mo kopa hore a tle a o letsetse a buisane le wena. Ke utlwile ha o ntlhalosetsa. Ke a leboha ngwaneso, a utlwa.
0: Ke a leboha ntate thuso, ke tla mo emela.
1: Ke a leboha. Tlhompho e kalo ntate thuso. E re he, ke tla etsa mosebetsi wa ka o motle, mosebetsi o ratehang, ke ba kopanye le Mamkubung. Tigers don't cry! Wow, o tla utlwa moshimane na ha bapala keyboard-o, o tlo bona a tshwara keyboard-o na ke pa pa pa pa pom pom pom pom pa pa pa pom pom pom pom pa pa pa pa pom pom pom pom. Yay, mamela keyboard-o eo.

Aishapa mshumani no banna man. Otla mna tem shumani banyasenga ipumuletse Joseph D. Ona nale tsebo engwe makatsang e bilo ila ruta le mora. Ha tsaba ba mora wa khona o bapala masapana a shwilenga jwalo ka ntatai. Nako ke go ra ya pele. O mametse le CD FM kuteng la khatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa go ra ya pele. O di balwa ke mosiwa tswe.

0: Mamedi ha re diphethele di tabatsena tsa hora ya pele tse fella mona metsona re diphethela jwalo ka tse mananga le bo emo ba le hodimo motating ona o potolo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng le Northwest lo dimo le kwaetse ho abata tha le Mpumalanga ho kwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a jadileng a di aduma le pula ka botshabela ha ile province ya Free State lo dimo le kwaetse ho abata Northern Cape lo dimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata me ho bata holo ka botshabela re le be jwalo province ya Western Cape mo teng lo dimo le hlatileng me ho futhumetse fela ho kwaetse ka ho kgetha dibaka dibakeng tse ka le boya botshabela ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape lo dimo le hlatile ho abata empa ho bata holo ka Drakensberg re petele jwalo ka province ya KwaZulu Natal mo teng lo dimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata fela o bata ho loka bo kwa bophirima ka mafafatsane a itadileng a di aduma mme go tsholowa le pula mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke gotlela wena tao
1: a simo he ngwana mme re ya mabenkeleng kana ko isa fedi simpilo ya tla be re ya mabenkeleng mane metsotsong e le shome ka morao go ra ya pele tla be re kena mabenkeleng o se ba suta mo mamedi taba tsa rona dinga ta holo metsotsong a mashwa mararo hantle ka morao go ra ya pele he o re tla be re bua taba ya ne ya bana ba le ba Maokeng le bana ba bo Dennis Vila ka o kopa o seke wa suta a dulala nna hona jwale re metsotsong jwale re a re totoba re a o ele shome ka morago go ra ya pele re tla mabenkeleng a re khutla mabenkeleng tla kena tabeng
2: Hey tada! Get the real deal loaded Russian flavor. It's on Debonair's Pizza. Impa, okanam pizza, Mr. Doing Too Much. Get the second make it zung habi, dika 35 rand 90 fela.

fihle sahane na go mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa botshao shelo ba rona e le munyaka ya ga tlo khaolo ke a dikitse tharo ma kholo sepile le shumele mtsimishanong le mongodi ine le molele kwa marumo wa tumhula Paris.

0: Then, obothotse o shebile fatshe. Wa tsebo o ska mpampolela go ntse o thuisa na lentho ena ya habofano. Ke o kopa dene, ke o kopa.
1: O bo qadile mapaleng.
0: O ka mpa ba ke be ke qadile.
1: Leka.
0: Ke a tsebo ha o ka thola tsena o ntse o nna hanela go o tlontla ka lefindene.
1: Hilang.
0: He? Ha ke tlo dumela. Ho ha nke ke be ka ba ka dumela
1: le mapaleng. Mapaleng sa hantle ntle botata ba o ke.
0: O tseba hantle hore bothata ba ka keng?
1: Keng?
0: Hobaneng o batla ke dule ke pheta ntho e le nngwe mehla ena den?
1: Hantlentle e re ke botse tjenana, bothata ba gao ka habofano ke bofe?
0: Den, ke kopa o shebe hantle ka mahlong. Utlwe, o seke wa leka wa etsa ntwa ya ka le habofane bothata ba ka le wena. Ga o sa batla go inaganela den, ha fane a re tloma o a tloma. Ha a re dula o a dula. O monna manden ga o monna ka wena
1: wa tseba ntho e letsekane ya bofano e golo ka tsatsi le ne tla tlhaelela ke a o jetsa
0: mapaleaa antatela ga o ka batla go nketsa motho mobe ga ke tlo dumelelana le wena gore o ikenye nthong tse go le lwena ke o shebile tjena empa wena o batla fela go pholosa e nangwaneng
1: mamela ke itse go wena ga ke a dumela gore ke nna ya fumaneng thuso tsa ditšheleto kutlwa ga gona motho ya kenang kotsing mone ga ke so dumele ntho wa mofuto o jalo nna
0: then tlwalela o itheetsatlhe
1: ee ga ke re le nna mapalesa ga ke moeta pele ga ke na boikarabelo bo o tshwanang le baabofano
0: ga ko jetse wa bona ga o ka leka wa bua lešano ka pela molao ba o fumane gore o ba thetsitse e then ga e neo ke nae
1: keukan
0: o tla ile panyapanya tšhankaneng kwa lelalo ka ledinyane la nonyane o tla ba le gole le wena fane eno weno
1: wa tseba ke ke nagana rompa o tshwile ntho e seyo mosadi yaka
0: fela ke ne ke kopore e ka go ka mmamela ga ko galemela gobane ke a go
1: galemelamang a tla tseba gore ke buile lešano mapalesa e ke ma a tla tseba
0: se ka iketsa motho a sa naganeng gantletle o nagana maponisa ke dithoto o kile wa ngodisa tšhariti neng wena e gona ga o katho o ntshe bopaki ba gona ditšhelete tseo o di fumane jwang o di fumane kae o supe le ntho e sebeditseng ka ditšhelete tseo o tla supa eng o sena le ga e le 10,000 bankeng den o le tšhe jalo ka ga o le tšhe
1: wena ga motho a ka o mamela ga nnete ga gona ntho yo a ka kalanga ba e qetela wena mo
0: o tsho jalo
1: le jale ke tsho jalo gore ga ke tsebe gore na ke eng o sa bone dintho ka leitlho leo nna thene ke bonang ka lona
0: aa re ko jetsa se wena ga o bone go fane ga o gate tene koobetse o galele
1: wenaaona mapaa o seka ba wa leka wa phota wa nkutlwa o mone o bua ka ngwana mme o seka nna bua ntho tse ntse o tse di bua tsen o bua ka ngwana mme yo ke mo sietseng letswele ga ke letlogelela
0: bone ke sa pheta ke re fane ga a o rate
1: hela
0: o ka ingamangama wa bua dipuo tsa batho le tsa manyoloi ga gona motho ya o ratang a kareng o etse dintho tse mpe ga kana-kana se tla o kenya tsietsing o bore motho o wa o rata fane ga o rate se ka iketsa tseketseke ya
1: ngwaneno ke tloga pela ga o mone
0: ke ke utlwa botlhoko gone jale sekele lejwa la mogalela ke sa utlwa botlhoko a boti

0: Kemo felante mpale na rona monate nate mo nyaka ha o shebana kona jwa le metsotso me raro hantle pele go ram ya bobedi ere hana ko ye metsena ha ke tleketse mo sebetsi wa ka ere ke shebe kwa no rona dian tumela na ere ke nke ke tshware mabenkele ha o le tsena ha motho motle ntumelle ke tshware mabenkele kya
1: Lokola botsetsa ba hao jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho di sebediswa tsa Nutrifresh kitchen essentials ha o reka ditlhahiswa tsa jwalo ka 8 kg spa wolf dry dog food ntle le puppy ka R149.99 o boloka 40 rand kapa 175 gram dental hygiene soap dife kapa dife tse pedi ka 28 rand o boloka 8 rand ditheko tsena di tholahala ho fihla ka la 23 August ha tepa isale teng spa fela hona le dipehelo
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: O shodu ba motlakase le tshenyo ya marangrang ha di senye fela thapo tsa motlakase mpa di siya setšhaba se sena motlakase. Eskom itlama ho ntlafatsa. O tsepa la marandranga yona le bokamoso bo tswelang pele ba motlakase. Dimitara tse smart di fokotsa tahlelwena ya matla, di ntlafatsa le tshebetso ya marandrang, mme di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase. Ere o dimitara tsena tse smart di o thuse ho aha marandrang a bolokehileng a motlakase. Eskom, phetoho ena. Ili bisa bokamosong bo khanyang ke Eskom yewa nako ke hora ya bobedi ena ke na ka roba le ditaba ho le sedi FM me a tlango ba le ditaba ke mosiwa tswiwa

Ke le bula holo tau mamedi dumela botshotsi sinyeweng e amananga le motlatsi wa hloho ya sepolisa sa ekorleni metro ya le le nakwana mosebetsing a Julius Mkhwanazi le batho ba bang ba bahlano ba bolela hore botlilo ba gahlanong le dikopo tsa beili tsa baqosiwa bohle. Nyewe yena ya mana le okwetelwa le o bolawa ga kgwebo Emmanuel Mbense ka kgwedi ya Mmesa selemong sa 2022.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Reka hona jwale ha Boxer. Matsatsi a mane fela. Fumana mahe a maholo a 13 ka 54.99. Best cook French kapa chicken polony 2 kg ka 44.99 e le nngwe. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona jwale ha Boxer.
2: Ha o sheba nako ono jwale metsotso a ke le shome le motsolo mongwe o mametse lesedi FM tshebeletso e kgolo, tshebeletso e ratehang. Ha o tsamaya le ntja e kgolo, o tsamaya le ntja kaofela. Ha nako ka yemetsena, ho na le ntho tse ngata tseo ke tlamehileng ho di etsa. Lenaneo lena leo ke leng ho lona ke la service delivery. Mona re shebana le ditshebeletso tseo tlamehileng ho di fumana wena momamedi e motle wa lesedi FM. Ho tloha Alexander wa tswa Khayelitsha, ho tloha Khayelitsha wa tswa Shayandima, ho tloha Shayandima ho ya fihla hona temane ka mhlabu wa Lengana, ho tloha ka mhlabu wa Lengana wa fihla Tseseng, ho tloha Tseseng ho kena hona teng kwano mona na Lady, ho kena Tladi, ho kena Moletsane, ho kena Phiri, ho kena Mapetla, ho tloha hona teng mono ngwana mme ho wa tswa kwana mpeng ya Mpumalanga. Re kena fela ha re etsa tjena ka re tshwere ditshebeletso. Nomoro ya ka mahala wa e tseba, o tla kopana le nna mono mme o tla ntetsetsa moo. Fela he hona jwale e re ke tle ke etse tjena he a nako eme mona. Nako ka ha eme tjena hanyane fela e re ke dumedise moprimiri wa rona. Moprimiri Kgotso, dumela mme.
3: Dumela ntate Thuso le bamamedi ba lesedi.
2: Ke lebo a premier, ke lebo haholo, ke a tswa re jwalo o mosebetsing, mosebetsi wa o mongata. Bona ba haesale. Ka jeno, ha ke batle hore ke o botse moprimiri ba kena le potso tse tharo tla di botsa se re qetela. Ka jeno le nako re fete. Taba e o reng a ke ke fe momamedi wa lesedi FM.
3: Ntate Thuso, re ke leboe monyetla. Maobane ke ile ka tsamaya ka yamane Home Affairs ke lo lata ID ya ka, mme ke la ka kopana le batho ba Home Affairs. Ka thola ho na le di-ID tse ngatangatangata tse batho ba di-applytseng ba dutse mona. Ebile ke a botsa hore hobaneng ho na le di-ID tse ngata tje tsa bo July fela tsane ba re motho e ba bang ha ba lahla ID tsatsing le wa tla o tlo e-apply. Ha qeta ho e fumana ha sa kgutlile a tlo lata ena ya rona. Ke tse ding tsa dintho tse e leng gore baetelepele re tshwanetse ke re bue le batho ba rona ba ithute go lata di-ID bane la re etsa di-outreach programs. Bothata ba rona ke gore system ya bona ga o tlo collecta ga e tshwane le ga o ka wa nka mobile wa o beya kwana o lo etsa application. Ba re tshwanetse be gaufinyana le office for connectivity. Jale ke bona bothata ba gore ga re kgone go di nka re di ise ka nako eo e leng re na le di-outreach program. Ya ba ke tloa mo ntate Thuso gona mo ka fumana batho ba rona tlile ba eme ka ntle go maemo a legodimo a se gantle ka kopana le bona Home Affairs gore batho ntleng ga ke lelekeng ga batho ntse ba fokotseng re kenyeng batho ba rona ba dule fela ditulong gobane ka nnete ke ba rata le wena batswadi bao ga o ka thola ba eme tsena ka ntle ba gatsetse mme bala ba amoela taba eo mme mpontshitse gore ga re ikisa le rona re sa romele batho o kgona go bona dintho tse e leng gore setšhaba sa rona se feisane le tsone. Ha ke tloa moo ya bake ya mane SASSA offices ntate Thuso. Ha ke fitlha SASSA moo ke kopane le boetelepele ba teng gore ba ka ba maemo a ntse ya jwang gobane re ntse re nka di-programme tsena re di isa metseng ya rona kwana ebile re beya le date ya gore bekeng ya di 24 o fitlhela di 27 tsa teng ha re kopola 24-25 ke matsatsi a mahlano fela o tla go di 24 mo re toya kwana hape le koishineng re lo campa mo le sasa batho ba batlang ditshebeletso tsa sasa ka ofela re tla be re isitse di-program kapa mafapha ka ofela hape mo na le o thusa setšhaba empa e ileng yang kutlwisa botlhoko e ntlhotlhontshang ditsebeng tate thuso ke gore batho ba rona di officials kapa basebeletsi ba mmuso ha ba tshwantse ba re thuse moo rona setšhaba re atla mono le ntse le tšhentšha dintho di-banking details go sane o bankeng ena go sane ka mora 2 months o nkile bankeng ena go sane wata jale ga tshwantse ba thuse batho bana ba tlhokang ba tlo applylang tšhelete ya ngwana ba tlo applylang tšhelete ya okula ba tlo applylang tšhelete ena ya rona e thusang ya SRD ya batho bana ba 370 ena ya batho ba e leng gore ke batho ba bagolo tshwantse ba be line tsena di tletse batho ba tlo tšhentšhang banka ba isa bankeng ena ga ke botsa bothata otho aa ba ya bomatšhoniseng ga ba katang ka loanu wa tsamaya o lo bula bankeng yongwe a ba ya sassa a lo kopa gore grant ya gae e tswe ka sassa e ye kae e ye bankeng yengwe mme ke laka ba kopa
2: butle ema gona teng motlhe mme o bothata bona mo motho a reng tate motaung tšhelete ka ya sassa ga e sa kena e se e le mona ke ise ke le banke o ba tšhentšha dibanka ga ba qeta o kadima o bo matšhonisa ba tsie matšhonisa le karete ya banka ano tlwa mo a ba ile go bula bankeng eng gore matšhonisa a tlhole a o fumana tšhelete
3: jetsa tabang tate thuso ke dutse ka moo kare a ke lemeleng ka fela ba tlo tšhentšhang a ke lemeleng ka mona go na le bana he be e leng gore ba tlhauwe ba bo post bank le ba bangwe be e leng gore sassa itse bona ba tshwanetse batle ba tlo tšhentšha go na le banka nngwe e buang ka bo di-email batho ba bangwe ke batho ba bagolo ga ba kgone go bua ka di-email empa bana ba bangwe story sa bona ntate thuso se a tshwane he-e go na le tšhelete e hulwang mona and-e nna ke e tsebe jale a ke sa batla e hulwe ke re he-e ga e be tšhelete ya hula ke insurance e bitswang McQueen e ya ga McQueen kapa ya bankeng yona eo ya gao yo ntse o thola sassa go yona o lo e kwala ke debit order ke re nthwe e ya bankeng yona eo o lo e kwala ke mo ke boneng teng gore aa re tsang ka ditšhelete tsa batho jale re balela ka mona o batla ga a tla o tlo mo patela ka di-terms tsago ba bangata ntate thuso batho ba e leng gore ke la ka kopa gore ka nnete ba seke ba fuwa disebeletso tsa mmuso maobane ba tla ntshwarela ebile se ke kopile tshwarela empa ke ne ke qenetse batho ba tshwereng masea bonkgone le bontatemolo ba tletse ntho tse nang le bonnete ba senang dijo ba lebeletseng gore application ya e processo ka tsatsi leo a thole ntho e tlareng o tlo gola ka dikana motho o tshwanetse a tle matsatsi a mararo bane line e tlatsitswe ke batho ba nang tate thuso ba e leng gore bona mosebetsi wa bona ko tšhentšha dibanka metlhena le metlhena mme ke itse ke batla kopana le minister nke ke mojetso o tlo tlhokala ke retle ka policy ereng ga motho a go batla go tšhentšha bang ke ge a kotle ka mora 6 months tle ge ba bona o kotle ka mora 6 months gobane mabaka a bona o ba mametse ka o fela ke lebaka le lele ya o qetela go na le batho bana ba kadimisanang ka tšhelete ba ikentseng dibanka tse dingwe tsa bona tse e leng gore ba leela go tsona ka o fela batho bao le bone ba re batho bana ba ye sassa ba batlele confirmation letter le yone yo ntate thuso bopaki ba ore o moamogedi wa grant le bona ke ba gotlisitseng tate thuso ka ba ka kopa basebeletsi bana ba mmuso ke kopa le se ke ba la thusa batho ba bopaki bo re batlang fana ka bona ke bona mo re reng di ya di-maspaleng ga o lo applyla ntho ena yo thweng ke dinyetlisetso kapa indigent ka ba kare o basebeletsi ba mmuso tle lengole gantle ga dula mangaumo lengole gantle mangau municipality gore se ka ba to whom it may concern e be le ntho e e leng gore ga e tlo tšhentšhisana ka lona le ya mono maspaleng maspala ga etse le copy o tshwanela a enke e le originale e le jalo a e kenye filing ya application ena ya motho yona a batlang go o thola dinyetlisetso jwale ke bona hore ka nnete hona le dinthotse kwalang service delivery tse kwalang hore ebe re attendile batho ba ngata ka pa re thusitse batho ba bangata ntate thuso re dilotse o thusana le batho ba tletseng papadi ba nkantshelete ka mona ba bale sasa ya etsetswa go kwala debit order ntate thuso
2: sasa ya premier hanyane fela re tle re fetele mona o tso tswa ketela taba tsa gago ke mo premier wa province ya Freestata.
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
0: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Kuba Mampara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky Mampara Day Deals. Iphumane le maqa a robedi a nama ya go di chips tse pedi tse golo le di mini loaf tse nne.
6: Stop it.
5: Tsena tsohle ka 159 fela. Boloka 75 rand.
6: Stop it, I like it.
5: Kenyeletsa le sonoma podisa 1.5 liter ka 5 rand a ka.
6: Stop it, I love it.
5: Re o ratela yona. Labone lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
2: Ka lebo mo premier re ka qetela taba tsa rona.
3: Enda tshitsone kere ke hlokomedise batho botle ba ileng hore ke batho ba amohelang tshietso yena ya mmuso tso mane le fapendena la gona la sasa hore le fapaleo ga la etsetswa hore le ne le tlo kwala di debit order kapa le ne le balise batho le etseditswe gore re thuse batho thola di applications tsa bona di tsamaiso kana ko batho ba gona ba gona o thola di thuso tsena tse leng ka tsona ga bana engwe income jwale tlohellang loge ja nako ya gore ebe ke tšhelete ntate thuso o dula o mone motho a dutse a etsa ntho e lengwe gangata tshwanetse re thuse batho ba tswe officing ga ke ntse CSG o tle ka yena ya bana o tle ka nako o thunga e tlo for review ga re ba kgone le o etsa di-review go na le batho ba dutseng be lekeno la bona le kwetsweng ga o blokile bana ba dikarete ba fitlhileng frogo ba dutseng ka pele ka mono go bane bona ba bale ya bo matšhonisa jwale ne ke batla go ipiletsa go saba sa Freestata gore jalo ka mo premier ba tsebe taba ena ke batla go eng ka godimo kwana gobane la tseba sa sa ikarabelela nationale mane re ke re tleng ka leano la gore mabaka ao batho ba tshwanetseng ba change mona boo ba golelang teng e tshwanetse be a latelang e seng gobane gobane ba kopana le batho strateng mo ba re ba bankisa di-policy ba dumela ga ona motho a ka gulang go wena o sa mo fa ditokomane tsa gago tate thuso ga ayo ba bang ba rona ke bana ba entseng ke re ngwana yeno ka bosontso lo motshwagisa ka poloetsa affidavit ba o entse fraud ande le wena o ntse o baleya motho o mokolotang ka go lo tšhentšha di-account o tsebe le yona re bala le go tlola molao ke tlola molao bane o tlile go nna o re o tlo nthusa kapa ke a o thusa o tla nlefa ga o tshwanetse o nlefe o ya mane jalo o lo bula banka e nngwe ga o tlwa mono o ya o sasa o loge sasa le seka latlhola le kenya accounting ena le kenya accounting ke batla ba tsebisa batho ba Freestata ga le sa tlhola le thola service mo gobane ya ka pele re itse go prioritize kapa go fuwe batho ba tlhokang ditshebeletso tsa sa Sasa some sebetsi wa bona ba dule ba tshintsha di banka 6 months ba lla batho ba ga a 6 months engwe long 3 months batho ba re tshintshisa di banka mona ba potolwa ntate thuso ne ke re ke ipiletse a ke re tloeleng ho etsa dinthotseo ha o ntse tumelano le monga sekoloto tsa maolo qetella o no etsa tumelano e fetang mo tloela hore sa mosebetsi o mokana kana wa hore be di administrator tsena tsa sasa di dutse mona o tshwantse di punche di application batho ba tswe mona ba thotse thusa go batlo gola ne jole re sebetsana le di change tsena tse ba di etsa batho ba ne ba khutle bo 3 days mono ba mathela ntwe nngwe thank you that
2: the ka kole bo tle mo premier bo ile taba bo hlokwa ha ho lo bo ile taba bo hlokwa ho lo tabena re tlamea re bue le mo mamedi mo tla wa le CD FM ya fumana ntshelete mane sa se mane bo ile taba bo hlokwa mesotho a stolokwe ke le bo wa mo premier
3: ke le bo ile ntate
2: tshe mo premier ema pele e kare le ne le tlameha hore ebe le le la ba reitsi mane ya ba ho ba le mathata a ma ranrang tlo ba kopa rena go ngetla ntle ofisa mo premier e khutla hape e ka re ne le tsama le bo NY DA yena ya ba cha le tsama le bo mama le tlo thusa batsha ka mane ka reits empa la ba le bothata ba bo motlakase le maranrang
3: re ntse re lukisa bothata bo ntate thuso ke ba tshepisa hore re tlo gutla re tla mono mme bile ha re tla re batla lo bua le bana ba leng hore ba moelana tshelete ena ya sasa re itse re tlo nka mohlankana ne o motsebang e leng a tlo ba rotloetsa hore ba ka iketsetsa eng ka tshelete ena ya 370 a tlo bua le bona mohlankana a ka Everton ka mane
2: ntsele
3: a tla tlo bua le bona le mona mangau ga talibitsa ga go bitsa ba bakalo ka bo ma 5000 sasa ntse re ntsetsa di stats tseno tsa rona ba bakae ho ya ka masipala le bona ga batla go sebedisa ntsele a tlo ba bontsha hore 370 e ka etsa mihlolo e jwang
2: a mo premier ka nnete ke ikutlwa ke le motlotlo ke a leboa mme ha o tla bona o mbitsitse ha bua le bona moshimane eno hore na 370 350 e etsa eng e gona ho etsa mbophelong ba motho
3: thank you that it so sense re lukisa o ba re tshwarela ka re itse ka mono re atla re tlo tla di service tsena ka ofela re tlo ba fatsona mono ba le bana ba register ga di corporate ba tsha ba i register re mono le di company tse ba tla go thusa re tlo tla letsana ka mono that it so
2: ke le bo mo premier
3: thank you that
2: it so ke o taba mo mamedi motla ha tswa jalo mo premier room pa metso tsenga mashoma mabedi le metso etseletsenga ka mora gore ya bobedi na ke a letsaba le CD FM ke a letsaba gore ke a tsaba papusi ene ke leng ka ro yona ya khatso ke a tsaba tabang mona go tle tlo tshwara ka letso a go tlo go nna mona jalo ka re le go maranra ngwa tswa go tshwara ka letso mo shimano wa ka gore bona gore na ha re ntse re bua le ntsele rona re bua le ntsele bona go itsala ke o mong a go tla go ntshora ka letso ya bona ba re huma ranra mmona batho ba re shebile ka ofela monna great good boy excellent yeah bona fela ntse re bua le ntsele mona re bua le ntsele ke mona mo premier o tlo mo kopanyetsa ka ofela batho ba fumanang ba cha ba fumanang sasa a bua le bona ba ka nqane go 5000 a fitisetse bo yana le nyona ya o aha e senkwa sethu ka man ka Everton ba tlo mong ka batsamaile na hohle mo batho ba fumanang sasa di ntsele monna re a le bua le CD FM yeah me sebetse ntate ai sebeletso na e kholo a kholo ya tsantsi re mathele yena aba fitle ka Limpopo wa tloe Limpopo a Mpumalanga tloe Mpumalanga a ye Northwest gore na ka 370 ka 350 motho ka itsa eng ha ona na ndle mona ntsele re a leboa mushimane re a leboa mushimane re a leboa munna re a leboa tshabu a tsama le lucky wa ipula pina na haile tuma holo skatana sele se tla u

0: Senati pinena ketcha gwen la kis katana se no setao shopama, setao so tlametso tsema shomama bedia, lemetso robong hantlo le ba horeng ya boraro, a o le tsena mothemothe, jwale re kena mona re tswala mona re kena mona re ya kokota ha ha mono re ya kokota dibakeng tse fapaneng le mesebetsing re ya kena ke la bone baking ka jeno, mohlomongwa ne so o motho antseng a batla mosebetsi, o batla o ithekisa hanya ne fela mona o le CD FM, ke tlo o fa sebaka nomorong ya 086-000-3084. Okay, Peter, 086-000-3084. Or hey, ndatem taun, kitswam sebe tweetsem, klomo nal kin nainwa, kitenga, ketlao fasebaka. Ati, mona ho habakuke, ketabela kebalwe na hurebatli sing. Kerbabach, baburuna, hotle mobile ntinga. Ntate Thuso ke le modikai 79 mo mamidi o ngotse jwa oh pele dikena dilingata di lahlela kwana mo taung dumela ke kopa thuso ya hao ka road accident fund ke na le ngwana le modili shumele metso medula a thulwa ke koloi ka 2022 ka kenya kopo RAF le ka jeno a kusofuman mohala ibile ngwana o sabile a tshwere ke sethwathwa o wa o tsama a wa fela rea ko patenta te tuso na ke ka mona ka bota a vila na kopena ha o ka moka bota vila o ikentse le qwetheng ka pa o ile wa ikisa wena road accident fund ere ko le tsetse he ka mona ka bota vila ke gone utlwa taba ya hao ke o bona tshontso sa o kisena mona o rutse skalkepe mono ko shebile ha ko le tsetsa mona ke bona mo wena o inkileng tshontso teng nkarabe ngwaneso nomoro ya mohala e felela ka 6131 jwale ke a o letsetsa gona jwale e re ketle ke utlwa rona ko fumane dumela ngwaneso
1: dumela ntate thusale kapa
0: ke a phela ntate ko wena mona ka setshwantsho mona mo o rwetseng skalkepe moo ko wena
1: eya ntate thusa
0: ke a bona ko o shebile kwano mpolelele kwano mona ga o etsa kopo ena RAF o entse le qwetheng kapa o ile wa ikisa go bona
1: aski sintatwa ka ke kopa ho fataba ina e feletse ntate thuso motho a ntse nkopo ke a ushiwa ka nna ke malome wa ngwana ila thula ke koloi
0: eh
1: a ushiwa ka jana na ntse kopo empa kopo ona e ntse leqwetheng
0: alright
1: jwale leqwetha le ha le sa fumane ya mohaleng o likile le phone ya lo twa selomo se fitile nga sa fumane
0: alright o iketile ntate o nkarabile jwale fela ntwe e re ke tle ke shebe na ntwe ke bona mmona ha ke sheba kwa ne kare ausi hampa ID number ya ngwana kapa ID number ya hae empa ke tla leka gore ke kope bana beso ba bampe ba moletsetsa ha re fa di ID nomoro tseno
1: okay ya ntate thuso jwale nna ke mosebetsi no tjenana
0: okay ngwana mosebetsi ke a leboha mtshana
1: ke a leboha ntate thuso mtaung tsatsi le monate ntatwa
0: le wena e ba letsatsi le monate e ba letsatsi le monate mothe motlehe ba ka mona ka bota a vila me ke tla leka ke tle ke shebe mona gobane ausi mona o re ngoleletse ka nnete o re ngolola empa bothata bo wa boentseng ha re fa le ID number ya hae se ile gona gore ke kope bašwana beso ba nna ke re bane ke kopa tshwarelotlhe mo letsetseng le mpe le bue le ena o na le bothata gobane le qwetha ha sa le fumana thata jwale kore ha sa fumana leqwetha me ngwana o sabile a tshwerwe ke lefulena la howa ke fetisetle ausi ka mono ka Botterville ka mo ka bo mokgoje ka bo thera mo shodi mowa ere ke nke mo mamedi monga a ntate thuso dumela tshutshutshutshu meletse bengatakana e fetang ketetse pedi ntate thuso dumela ke nna itumeleng ke ka ramolutsi feldun skrona ho bo o likwana mane ho bo vmm mochochoko botata ba ka ke 370 e ntse jwang 370 ho itsa o ngola fela botata ke 370 ho itsa ba ikwetse na o kile wa ifumana ke botata bo kae na ko ngetlang ke a kopa hle wena ngwaneso ka moka ramolutse feldun skrona ha o ngolla ntate thu somotaunga e tsa hore taba tsa o di felle utlwa papa o etse hore taba tsa o di felle ha o sana di telegram hona jwale ngwana a hlaile maleri ba tla potlaka wena sa potlake maponisa ke a o monyako ra ha monyako maponisa a e sa le ntwana ya telegram ka le fedile telegram ai sa leyo wa hopola ka khola ha itse bongwane so o rukila ba le ntho le telegram ha ba ne ba romela molaetsa fela ne ba sa ditaba tsa teng ba ne ba di gaola ne di le khutshwane ngwana hlaile male ri batlea potlaka weekendse weekendse ba ne ba tshojwana ha a telegram i rumetswe ke mkhono are CEO ruling la dikatse wena tala tala tala patala ba qetile mrobana ha itse bi telegram salmunyane ha itse bi telegram mrobana ha itse salmunyane thaba muna wa itse ba telegram tho ne bitswa telegram telegram ntate ma thaba mo salmunyane uri wena o ka tseba telegram ma no o tseba uri ngolo jwang ha u ile poso no tswa rona ba ha ufika poso ngwe ngola jwa ara and that them down hle be butle ka itseba telegram ne ngolo fumane ngotswa kana ba re tla tla tla tla tla ba re fela hanyane telegram pero ke fite he mo mamedi ntate no nketse ditse yona ka mona ka ramulutsi feljun scroon ka tswa telegram on ramulutsi feljun scroon ke na ke Edward ke le ka khaulwa lotu le tsoho o etsa tsejwa mmona ke road accident fund ka pa ke compensation ndate thuso ke wa khalane ke le ka ame ya kotsinya koloi Durban ka di 25 tsa April ka ya spetlele King Edward ka khaulwa lotu le tsola ke ngwa ditshepe ya ba ke le metse le hlakore le na le letona ha ke ya company ka fana re company ya n register ke sebeditse selemo mono bona mona ngone tswa wa re ngolla idea ha a wa ngola dinthlatsena hantle re ne re tla enka ele thabang re fitetse bona ba compensation bo mdluli gore bo mdluli ba o letsetse ba o bolella hore na o tlo wetse jwa jalo o ngotse fela mathata a o hlaetseng le hore ke mona ka bomadima be o ile wa kgabula loto o tlo ngolle dinthla hantle ka botlalo re gone we enka rona kwa mona ele thabang re fitetse re fe bontate mdluli a skitse ngwane so ha ile mona ka selemo fela o sebetse ya ba so bile o gautse lo doki ntwe bohloko wa holo yewa ke kopa thuso mabapile ke rangwane ke ntate silicosis makoloskopo kiena re ro arabe ka metsotso e mehlano fela ka metsotso e mehlano re tla o araba hore na ho etsala eng hobane o re ntate o na tshwerwe ke TB ena ya dimaine TB ya dimaine ka metsotso e mehlano fela re tla o araba re ke shebe mona he ke ya tametse hantle moshane tswa tsebo tla e bona ke ena ke shebile ke na makoloskopo o bile o ngotse monna o ngola mona he ke la tletse ntate shalo no ntate shalo a go nthuse ka pele hle ngwana mme ira ke khutla mabenkeleng re be re araba ntate ke o kopa mshana sebeletsa tshaba mo ndwalo ka o se sebeletsa ka metla o se thusa ke tlo ma benkeleng ka ra ke khutla ma benkeleng ha mrashale a se di kopanong ke tla be ke fumane e karabo o tla mpha karabo ke a metsotso nge mashoma mabedi ona jwale pele ho gora ya boraro dumela mo ka ntoronga dumela ngwana mme mo tseleng wena a tswang la tabana ganna hantle ha e chate koloi
2: Durban e malala la utswe dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe kgweding ena ya August Afrika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka o bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhegotlhe ha dinaga tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsete a hola mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleho eo re e abelanang
3: Kuba Mampara Wiki ena. Re le tsebisa ka Kentucky Mampara Day Deals.
4: Stop.
2: iphumanele maqa a robedi a nama ya kgogo di chips tse pedi tse kgolo le di mini loaf tse nne
3: stop it
2: tsena tsohle ka 159 fela boloka 75 rand
3: stop it I like it
2: kenyeletsa le sonoma police 1.5 liter ka 5 rand a ka
3: stop it I love it
2: re o ratela yona labone lena fela KFC fela hona le melawana dipehelo
0: ke o tsaba ke nalo wena ke nalo wena re metsotsong re shumana metsoro bonga pelo ra ya boraro maobane go bapetswe me Kaizer Chiefs in eba pala le sehlopha sa ke ne le ntabang skukuni e bana ba ba pala le skukuni ba pile papadi eno ka ntlatse pedi ho noto maobane ba ne ba matha maobane papadi nya bona ba ne ba matha maobane ba ne ba matha ba matha ba shwan bana ba wa mokwetlisi the cruiser ile nga ba Kenya hantle karolo nya pele ba ne ba matha jwa ho no bona hore ho na le ntho e tsa hala mo no bona hore ho na le ntho e tsa la mafelong a beke ba tlabe ba bapala le Sundowns tlabe le papadi e kgolo eno tlabe le papadi e kgolo ho no bona Sundowns ya ba ya abolo na ba e bopa ba isa kwana le kwana ba isa kwana le kwana me ba ba khone ho hapa papadi eno ka ntlatse pedi ho noto ke ba bona ba tshwane bo phili ke ba bona ba tshwane bana ba batsha ba ba banyane bana ke ba bona mona ba matha bo vela bae ba matha mphe mmane mshwane ona ona tshwere hantle yena thewa kwa Zulu Natal e na tla seno sa kwa Zulu seno mphe mmane sene sama hantle sene sama hantle sene se saga sene se saga ke a feta ke metso tsongwe le shume le metso mihlano pele ho gora ya boraro mpa ona jwa le he ke metso tsongwe le shume le metso e supileng pele ho gora ya boraro dumela ngwana mme dumela mo mamedi o ke mo ratang khotso wena wa UIF ke la tletso ntate bolofo ka mokoparo ampa o letsetse hle a gona o thusa wena wa Botterville ka RAF ke kopile ka thumono re ampe a o letsetse wena nkgono wa ntlo ke la tletse ho lebo mane ka re lebo a go shebe bothata bona wa iri ke kene ntlong ya Gauteng mona iri ke kene ntlong ena e Gauteng jwale ke ntlo ya nkgono hona le nkgono ka Protea Glen o tsheletswe ke ntlo ka June a to say o tsama robala di office ntsa batho bona le motsae ke le motse mashume a supileng monna thabang umphile umphile di nomoro mona e re kutlwe go bane ba se ba ntetseditse Gauteng mona ba ntetseditse mona Gauteng gore ba khone go ya sheba bothata bona ba nkgono le fa phalamatlo a ko le bo ntate panyaza kana go tsotlha go romella molaetsa o nkaraba metsotso ne le shume kale bo monna panyaza kale bo morali sufi wa mpha bo ntate nkosi hore ke qete le bo ntate nkosi ba tsamae ba ile o thusa nkgono ba ke ba etele nkgono ba ile o bona bothata bona ka mona ka Protea kale ke batla o bona hore na a u sena re faneng ka nomoro tsa hae ibe ke yena ya re romelletse molaetsa o hona le a u si re amoletsetsa ke yo e ra motswara go no jwale re batla o bua le ena re utlo rena e be ke ena wa ka Protea a re fileng ditaba tsa nkgonenwa ya sena mo wa dulang teng o kena mona o tswa mona o kena mona a utlwa gore arabe hle re leka o ikopanya le wena re buisana le wena re utlwe go bana ba lefapha ba se ba bantitseditse ba kopa gona ho thusa e walla mahala hae ha re tsebe ke o taba ke o taba hai ka madima ba ke khone mo fumana ke ne ke batla utla hore na ba tsaba mo letseditse ba re buile le bona hore pele go ra ya boraro tshwantse le fumane karabo ya hore ba tsaba kokotile mane ho nkhunena wa tsheletsweng ke ntlo ka mona ka Protea fela ke khone mo fumana ka tla ka utla bohloko ba nna Ai, ai, ai, ai.

0: wena ngwane so ka monoka mashaying jwalo ka ID ya ntate block we ha ke tsebore na lona di ID le ya kae o ya mane kantorong ya home affairs ya kantorong ya home affairs mono o lokopa thuso mono re ba lokise bothata bona ba ntate moholo ya bloketsweng ID ya hae re tsale ka hore mohlomong la ka ba hosane a be ditaba tsa rona di kaloka re ke re ba botsa hore na jwalo ka ile mona ntse na le batho ba bangata ba ID tsa bona di blockweng tshwantse ba itse jwang ke le bua ngwana mme ke le bua holo ka mona ka mashaying o so no so ngo le tsimela tsa S772 emong ke no ngo tse 626 ke ne ke sebetsa ke sebeletsa ma India le motsepe di le kgweditse tsheletseng aba ke tloela mosebetsi ya ba ke tloela mosebetsi 2025 jwale ne ke kopa hore o mpotsetse ntate bolo fa wa ngola le idea hao a ware fa idea hao ho hang ha o ye ID ngwane so ke ne ke tla bua le ntate bolo fo o re ngolletse molaetsa kwa ne pa wa ngola di idea wa ngola eng ka ofela ebe ke bua le ntate bolo fo ka bothata bona ba ha hore o lla ntho lelang o ilelang gore na how to claim a UIF batho ba bane ba sa ikenya ba ka o ho ka etsahala eng ke a leboga ke fetile wena ebile ko romeletse molaetsa mono e re ke nke mo mamediemong gape kwano ke a feta ke na le bothata sepetlele alala go etsala jwang sepetlele mo o re ngolelang gore wena o na le bothata ke tla bosheba bothata ba gago Khumalo monna dumela hello yaba ke fetile kana go tsa fetise mpelo ke tla be ke ema bankeleng re batiseng le yona iteng o ka ngolla mona ho 0 go fa nomoro ya WhatsApp a 079 758 5066 ke tlo ba palla pina mona taolo pina ke a Dolly Parton tomorrow is forever empa ke tlo ma bankele mpele ke kopana le nkgono wa bana Dolly Parton a ileng a hana Bina lesi bini se ileng sa tuma haholo America mona kale kwana a hana o bina le sona re nke ke ka bina le wena re ya hona jwale metsotsong e leshome pele ho hora ya pele tabe nngwe ke ena hona jwale ho ngolwa molao o motjha ebile sontso o ngotswe haufinyana o tla be o fetisetswa diprofinsing gore batho ba bue ka ona ba tlatselletse mo ba tlatselletsang mo ba sa tlatselletseng teng ba itholele molao wa o hirwa ha melata tšhelete e nyollotswe hona jwale ka ho ya ka molao o motjha o tlang o tikinwa haufinyana ha ba fumana o hirile molata ya senang mangolo 100,000 rand kgetlo la pele kgetlo la bobedi ha ba o tshwara 200,000 rand it's a short break baby
1: Major League Birthday ya Shoprite. Mere bolokela Afrika Borwa 2 billion rand hang. Di solontse jolo ka 750 gram ya cheese ya cheddar kapa ya gouda ya Crystal Valley ka 109.99. Ore ke le di 1 kg tse pedi tsa clover vanilla flavored custard ka 48 rand tafela. Di solo di fumana mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
0: Ere ke sebe hantle. Ke me tsotso le shume pelo ra ya boraro. Eke? Okay, tikena swata. Tikena tau. Thodi a dumela. Ke a tikena. ke tswela pele lona bo ra di taxi bo mma di taxi ke kopala mamele mona molao mo tsha o tlo kena tshebetso ha ba fumana o irile motho e o ile mmolata ha ba o tswara ha ba qeta o tikena fela molaona ke 100,000 rand a khetlo la pele khetlo la bobedi ke 200,000 rand khetlo la boraro company ya hao ba ka e betsa hlo mona ka 1 million hore o patale 1 million ho ba ne tshaba siyalla se re ho hirwa melata bona ha ba hirwa kwano ha bo bona Afrika Borwa jwale molao ona ha o finyana batho ba tla be ba bua ka ona makeishining di plaatsi metseng le metsaneng ha ba eta ho bua ka molao ona he ba kentse mo ba kenyang ba ntshitse mo ba ntshang teng molao ona o ile o tekenwa mme mmuso ona jwalo ka ba se ba ngotse ba qala ka 100,000 rand 10,000 yane kapa 40,000 yane jwale ba e ntsha jwale ya 100 ha e tloa fela ke 100,000 ha ba fumana o hirile molata ba tlo o botsa gore na mosebetsi ona o etswang ke a botienwa kapa mothienwa na ke mosebetsi o ikgethang na ke mosebetsi o special na Afrika Borwa mona batho ba tsebi mosebetsi ona na ha ba fumana gore o hloleo araba tseo ka ofela 100,000 rand ha o le monga taxi batla o botsa na ha ona di driver mona Afrika Borwa na na mosebetsi o jwalo jwalo ke o file mothemotle ke o hlokomedisitse ausi hlokomedisa molekane wa hao ha ile hore o sebetsa ka melata ba be le mangolo mme be ile hore ke mosebetsi o special haufinyana ba tla be ba tekena molao 100,000 to 1 million 100,000 to 1 million sheba bothata bo Sheba butatabo. 100,000 to 1 million.

Se bohloko ke go bona bana jalo ka no bata o mametse thabang bana ba kapile di desk ba etsa patsi ba besa Alexander me ba re ne hla ile mona e matha go marandrang bana ba besa di desk ba re ba iphuthumatsa ho se sentsa dikolo tsa rona tsa batho ba batsho ya ai kona ai le fa pa le lutlu le bohloko a holo ko bona bana ba nkile desk tsena he ba ikapile ba dikapa ho tloa mona ba etsa patsi ba re ba futhumala ke thuso motau ke thaba morobane ba nka mikotla ya bona o ijara hona jwale hore lo sane ntse ile letsatsi horeng ya boraro ke ditaba ka moramona o tla kopana le Thabo kopane le Lebo kopane le Moratšhabalala mothe motle o ka ba jwang hankalata the silver fox.

Ke le bula holo tau mamedi dumela bo tshochisi nyewenga e amananga le motlatsi wa hloho ya sepolisa sa ikoleni metro ya le letjule na kwa na msebetsing a Julius Mokhwanazi ha mo le batho ba banga ba bahlano bo bolela ho re botlo ba gahlanong le dikopo tsa beili tsa baqaswa bohle nyewe ena ya mana le ho kwetelwa le ho bolawa ga kgwebo Emmanuel Mbense ka kgwedi ya Mmesa selemong sa 2022. Ho bolela hore Mbense o ile a otlwa ho fihlela hlokahala Brakpan pele setupo sa e se latlhelwa ka letamong. Moqosi wa botshelela

0: Mamedi di fela mona di tabatsena tsa horra ya boraro ha ga di ane o tse hlahlamanga elenga tsa horra ya bone re thella afternoon drive
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate putula marole ke kgwedi e kalanselemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa

0: Unenzonkisaka awusompuache soba yichege.
1: Bakhani ba dipalangwantsa bana ba sekolo, go seng go ho le ho hong ha Maria. Bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing, le ho potlakela ho fihla ka nako, ho beya maphelo a bona kotsing. Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo. Ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo, fihla o bolokehile, sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le neng le le leng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
2: Koba Mampara wiki ena, re le tsebisa ka Kentucky Mampara Day Deals.
3: Stop.
2: Iphumanele maqa a robedi a nama ya kgogo, dichipsi tse pedi tse kgolo le dimini loafu tse nne.
3: Stop it.
2: Tsena tsohle ka 159 fela. Boloka 75 randa.
4: Stop it, I like it.
2: Kenyeletsa le sonoma podisa 1.5 liter ka 5 randa ka.
4: Stop it, I love it.
2: Re o ratela yona. Labone lena fela, KFC fela. Hona le melawana dipehelo.
5: Gizara ya hao ina itlabena le metsi a chesang. Hai ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setšhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setšhaba sa heno. Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
6: Mamedi mashami le motsuru mametso so ka morao hore na ya boraro. Ke na tell afternoon drive le TLB ra hore nyane ya botshelela top line 7 le a bundle of joy bongzito le KG.
7: Le bina hore fela mamedi tsebele tsale seri jalo ka tshelo top line 7 re sentse re kene ha ke na kwa bumper to bumper. Le bina nge meholo le menyane di highways le di byways. Mashuma mabedi le metsimedi ka morao hore ya boraro top line 7 o sebedisa zo le fya ngona.

0: Kalabasi. Aga bone ke le mohlale tshe.
1: Oyo ba.
0: Aga ga bona le
1: mohlale. Tsela yena bonnete.
0: Ke re ke eng a ga left.
1: No.
0: Ba tsantsa ke sa tsogela ba se ke.
1: A nna ke be ke tsa. Fela ha ke be ke bona le sebedi sa holo. Ka boko ba ha motho ha o go bonke le hlohong.
0: Ba tsaka ke batla o shebang. Hangata ro rwala watch zone left. Akere ha o le mo right hangata watch o rwala ka left. Ha o le mo left o sebedi sa. Ba tswa mangata ba tsa jwa. A ke tsene ke mhlomo ke a fosa bongane. Ba tswa mangata ha o sebedi sa tsola right. Watch o rwala left. Ha o sebedi sa tsola left watch o rwala ka right.
1: Lua left o ntse eng o rwala ka nthong.
0: Na hona le mo left o rwala watch ka left.
2: Now tsa ha ke be ke le lwe.
1: Ba ya rwala ka mono.
0: Ba tla gona tifaletsa lebo ba nna ke ke.
1: Ho ba ke nahana le pala monwana. O ntse ke nyeka lefting.
0: Pala monwana e tshwanele watch.
1: Ya tswana.
0: Le ba ka why o rwala watch ka lefting. Ko ba ne o se ha o sebedisa letsole hore e tle ya ska ya le mala ya tefula ha o sebedisa le. Ha o
1: ikeletse ka. Ka le ba ka jwa le.
0: Ke le tile.
1: A hle ya a hle.
0: Le bo mara nna mo se ka mo.
1: A hle. Bona le re tlo ba ka lolo la thabo bang.
0: Ke ne.
1: Ah ehle.
0: Motho ya kenyang letso watch ka writing o tla jwetsa letso le ke le sebedisang haholo. Ke ke left ke ka ho watch ke ntseng ka mona.
1: Na ke hana.
0: Batho
2: empa mohlomong he ha ke tsebe. Empa ke nana hore e ke utlwa empa hloho ba ke go sebedisa letso le. Ke matswa ke letso le sebetsang haholo la right le gona ho thusa hore o kenye watch ka left.
0: Hey.
2: Le o thusa le gona ho etsa mosebetsi.
0: A o bongane.
1: A o tlo bongane buella ho eng? Ho thusa ho kenya watch. Wa bona?
0: Mara montsa bo ntwe ke bua mpa bua ka tseleng sheba. Ha o sebedisa letso la lepelo o sebedisa lona.
1: Na le motho
0: ya ka kenya watch jwang ka motho e fasa jwang ba ne o tshwantse sebedisa letso le la right ho
1: isa. Ha o tsa.
0: Ai ai ai.
1: Ah ha o tsa jwang.
0: Ke re di papadi.
1: Bongane o go pretende ho hape ha e utlwisisi.
0: Ke utlwile.
2: Wena sa utlwile. A ke re thabo ore batho ba sebedisang letso la lepelo ba kenya watch letso
0: la right.
1: La right eh.
2: Na ke re ke u bana mohlomong letso lena le ba dumella hore ba
1: ho eya dish ho tlama
2: ba ba eh jalo fela ka ha wena o le kenya ka lefting o
1: mara mara
2: ding a ke re
1: letso
2: la right ke utlisa ho tlama watch.
1: Okay DJ le ba se sebedisa o sebedisa left la ba se o gotse watch ka lehla ko re lefe.
0: Okay yeah
1: ke na hana ke la ba se tla go jwetsa eh ah ke tlo tsa
0: strike o gotse watch to lefing he mgotsi.
1: Hey man. Yo ke se ta o no bona o tlamla. Wa bona.
2: Nale ke a utlwa mola.
0: La ba se
2: tibela ntsa bua ka taba ya bohlale. Nntse ke shebile o se bana ha ke lelwa ke letsatsi le batho bana. Hona le ditaba tseo sentsa nnete. Tseo le mmaka. Mme le a o ke ya mangamaka hore di nthotsa o se nnete tseo batho bana hana ngore. Ba ba ile ba diwetsa ba ba left ba di. Engwe ya tsona gore hothu ba bohlale o feta ba bang ha se nnete. Engwe ke a hore hothu ba left brain ya bona ke yona e sebetsang ha hola. Ee, dingata e hlento tsa bona ba bang ba re taba ya hore ke lefutso ba inkile batswading le yona sene ba batho ba batla hangata tla fumana a le mong batswading ke bona ba mo feeling thu ya rona be hangata sene.
1: No
0: la ba se dumelana lona so bitsa left o rwala watch left.
2: Ba bang ba le tsola hela right le gona o dumela.
1: Helang. Helang. Ne bo etsileng hape mo amedi ke qeti le taba e.
3: Atsa di papadi. Hore ya tella. Le bongane tshabalala.
2: Ke le bile a hore bana ba se ke tsa pele hore ya tella ha re di qale ka tsa papadi ya rugby. Hlopha sa Boland Cavaliers. Se tloke na papadi ya osane ya Curry Cup ka mana ka Vets Rugby Stadium. Khatlano le hlopha sa Lions ntle le di papadi tsa sona tse pedi tse bapalang boleng o morao. Ka bobedi se bapadi sa ka le Pyong Dominic Smith le se bapalang bo hareng Chris Smith ba be letso ka thuko ka mora ho hlaselwa ke sifuba. Cornell Engelbert yena he o tloke na ka le Pyong le letuna me e tlabe le sebapadi se kentsweng ka mono ka lephion le letuna mo tlo bapala mmoho le Jaden Bantam ka tsena jalo le Xavier Michel Luis Scroider le Ashlon Davids ba tla ne ba bapale mmoho mane ho halfback ha Godlin Masimba e ka tsena le James Tedder ba tlo qala bankeng lokara Marlin Williams e tlabele yena mo captain he papa dingena ya usane me o tlo bapala moho le Joney Stopforth moleng wa bobedi moleng wa pele mane teng hona le di bapaditse ka nga Donay van Westhuizen mthokozi zikumeta e ka sana le Joshua Iras me ha u sheba ho a bona la uri hle ding ha wa etswa diphetuo jolo ka ile hore ba tla nne ba bapala moho jolo ka ha ba ile ba nna ba bapala moho le di papading tse fitileng Rinsari le hotswana tseno tsa Curry Cup fela ga sheba sehlopeng sa Thomas Temo go tlisi Tom Dawson Squeep when tse diphetuo tse hlano ka ofela bakeng sa papadi ya ka metsebelo e batlo ba pala gahlano le sehlopa sa Pimas ka manaka Nelspruit di propo tsa sehlopa e leng Mhleli Khuzwayo le Herman Labe bakeng tswe nka tla go kenyelletswa loose forward leng Wandi Lemlaba e ka stana le Keke Morabe ba gutlela sehlopeng hem molengwe morao mane teng Joel Lotlela o tlo ba pala papadi ya hai ya pele sehleng sena ka le Pyong mo a tlo kena di eteng tsa Suleiman Hatzenberg JC Mars o khutlela banking ya sehlopa mo atlabengana le halfback e leng Ezekiel Ngubeni e ga sana le Kyle Smith ke sona tseno le petrol tse tla le wenga ha o sheba mafulungana a beke bakeng sa dipapadi tsa Curry Cup Haru tsa tsa papadi ya rugby re tselela ho tsa papadi ya bolo Milford FC yong re sitse tlhulo ya yona ya pele kwa no ho Betway Premiership ka mara ho hlola hlopha sa Swelele sa rona banna ka ntlha ile ngwe ho noto papadi ye ba pelletsweng ka mana ka Richards Bay Stadium mo ntlha ke ne motso tsungwa ba mashuma supileng ana le metso supileng e kena jwalo ka Menzi Chili hlopha sa Swesi le sa laola boholo ba karolo ya pele ya papadi mo sileng sa raela bolo me kwa lonya Milford magetlo ka ba le shumele metso medika ofela empa sithiba thibane sipha mandla hleza a etsa mosebetsi o gabane le o sireletsa hlopa seo karolo ya bobedi ya papadi Milford FC ba ile ba hlaphoelwa mme ba qetella ba gonne o hlabantla ya bona e le nyetsa hore ba hape papadi siwelele kwela pheletso ya papadi ba ile ba itseka le o leka o lekanya dintlha empa ka re tya bobedi ya tshehla ile nya bontsha thabiso sasane ile ya hla ya bathefula haholo papadi e latelanya Milford FC ba tlo ba pala gahlano le sehlopa sa Kruger United mokgibelong ona o re yang hona ha siwele le bona hem ba tlo etela sehlopa sa AmaZulu jale ha si ona fela papadi yone ba petswing ona le tseding hetse ba petswing ke batla fela ho shebela rona be di ba petsu jwang hona busumbo fitileng liking yena ya rona e kgolo kwa no Africa borwa ya Betway hlopa sa AmaZulu se ba petse ka 1-1 le sa Orlando Pirates Hasa Kaizer Chiefs se hlotse sa sikhukhuni ka ntlha tse pedi ho noto. Papadi nyengwe hlopa sa Durban City si bapetse ka noto noto le sa Lamontville Golden Arrows. Mme ao sheba loko amakhosi ba maemong a pele ka dintlha tse tsheletseng. Orlando Pirates ba maemong a bobedi ka dintlha tse nne. Maemong a boraro ke Polokwane City le bona ba na le dintlha tse nne. Maemong a bone ke AmaZulu ka ntlha tse nne. Ha maemong a bohlano e le sehlopa sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse tharo. E sa loseng haholo fela la lojwalo re ka bua hore ebe moya o fokela kae jwalo ka. Ha liki isatswa tsagoa ha ga dikwala ka tsa 2026 Women's Africa Cup of Nations maobane ba petse papadi tsa di semi final se tlhopa sa Malawi se phunyeleditse bakeng sa magaola ganga thulisana yone le gatlo la pele ha sene se hlola sa Algeria ka dinthlatse tharo ho elengwe ha sa Cameroon se hlotse sa Morocco ka dinthlatse tharo ho elengwe taung ya di penale mehe sena hlalo sa hore ka sonta sena se hore ya ngosona papadi ya magaola ganga Cameroon ba tlobotsana dipotso le se hlopa sa na ya Malawi. Di bila kalo tseo ke neng go swara se tsona e letsa pele tsa dipapadi tsa bobedi ha di seketsa o feta di metsotsunye mashuma mararo ka mara hora ya bone bana beso.
4: Le bila ho le fara bongzito. Ke shebile kwa top number 7 le bongzito re hona le dinaha tse dumelang tumelong ya Islamic haholo. Tse hananang haholo le ho sebediswa le tsola leqele. Na e kang Indonesia le naha ya India. Hle ha di dumele ho hang ho hang sebedisong ya le tsola leqele. Ho ya ka tumelo ya bona.
2: E amhangwa le bo satane
4: yo
2: ke ha o sebedisa letsola letsela ha wa ne pahala
4: yo
1: wa lo di ya la ba sutwile
4: re ma me ke re rahutla re speedy pete ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoro tsa high tech qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoro tsa ngata mona le mane jwale o lefa sekoro tsa seleseng fela ka kgwedi ka se gahla seleseng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fetla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoro tsa ho tse qualifying e be ditefello le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho ba neng o lefa ngata tshintshela sekoro tsa ha ho FNB ka jeno FNB tshuso tla di ntso tsohle o fuma skoloto ya ka tekolo ya u qualify kona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo a bua sebeletsa tsa chelte le dikadimo a semolao
5: Re tshabile ha holo lokisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa. Ka letotela maneno a masha a beke le beke. Mo re tlo hlaba malotsana ka tshebetso ya bona ka hara democracy ya Africa Borwa. Ka ho lekola tsamaiso ya ditjhelete tsa setjhaba mo le ho fana ka tlalo ya maemo a tsona. Eba le rona dipuisanong tsena, o kgone ho utlwisisa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution e nang le dilemo tse 115 hore ba etsa mosebetsi wa bona jwang. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. AGSA, Eliminating Insights for a Better South Africa. Lenana lena o lutlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.
1: Hagule bo tibla le bong tsi tmo medire kena ka mana ka N1 southbound ka Allendale Road. Le perol tuna na mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko hle hona le koloi e eming N12 is bound ka mara o Gilolis interchange hono na le kotsi ka mo malana hlahlekile se phala mana tsana spitipiti ke ne go tswa ge tsona tsana tse pedi hore ngena e bona le tso di bona ga sa di bona ga tswa ge ke tibos underscore mokoni at lima wala 1x hashtag ratela traffic.
3: Tembisa. Ayeye. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona.

0: fumana lesedi FM ke molelwa
1: re bua ka chefu and now kire wa iphumana le motswalle wa chefu
2: na motswalle o ka na utlwana le msimano montsena msimano a le tsinde sa mo dethe ka nkena msimano ne o batla ngwana mo go tsaka tsitsa bona tibotse a fika pregnant msimano lo alla abantu tshelta o ka tsena o re hlatso ngwana nyene no ma ka ke ga ba nne o tlamela tsatsi o go gona o thula challenge kamu kamu kare no mo mponi ntunzi lwa
3: tsoga la re ka nku
2: wana me ka ka u
3: yena le na motswalla teng ba itswe re nku ena ka thapo ba tseba go ba itswa re tle le shang

0: kgutlela tsela le mme wa hae. Mme wa hae a mo tlwela. O a tsere ditlhale mabedi. And ha o a tsheba ga o kgone go bona gore na gantle le maatla ke difeng.
1: Yo, yo, yo.
0: Ha ngola o tlo ngola ka lena, ga le gaphela o tetela ka mona, ne nne ngwe ka lena, ne nne. Gore ntho ngwe ne ngwe o e etsa ka o lekana, ga le mabedi jalo.
1: Ga ke utlwisise gobaneng gotho batho ba jalo a se batho ba botlhale. Ke batho ba botlhale bo fetisisang batho ba jalo.
0: O ko utlwa fela bothata ka ba o sebedisa matsoa mabedi ka matla a lekana.
1: Batho ba jalo ka nna ke motho a bo dileng boko ko go botlhale ba gae ga a kgona go sebedisa ga bonolo letso la leqelelele le tona ka a kgona banna a kgona.
0: And ha o bone kapano ya gae ke neele leng ga le ngola o tlo fumana gore ga nna ke ngwala ka lena le ke reng ke la left go yona la gae mona o kare matramputana ana ona a se one yena o a ngola ka o tshwana o tlo fumana go ntse o tshwana
1: yo mantho le bo tata o ngolola ka left ana jale ga nka o jwe
0: matramputana
1: thank you thosa
0: thank you
1: ke letsatsi la lona he ba sebedisang letsao la leqela bo mo left and end.

Ke lebuile haholo mo leboheng mamedi dumela. SIU e etsa diphuputso ka kontraka ya tshireletso ya Masipala wa Nyasina e qadileng ka selemo sa 2017. Sena se tla ka mora phatlalatso e ntjha e phatlaladitsweng websaeteng ya semmuso ya SIU. Diphuputso tsena di tjhaelletswe monwana ke Moporesidente Cyril Ramaphosa mme di tlilo tadimana le ditlaleho tsa se ikobele melao e amana le kontraka ya T25 ya selemo sa 2023 le 2024 bakeng sa ditshebeletso tsa tshireletso. Ditlaleho di kenyeletsa mehato e sa nepahalang ya ho fumana ditshebeletso, boitshwaro bo hlephileng ba bahlanka le bafani ba fapaneng ba ditshebeletso, hammoho le tahlehelo e ka bang teng ya ditjhelete bakeng sa masepala. Diphuputso di kenyeletsa boitshwaro bo ebileng teng ho tloha ka kgwedi ya Tshitwe ka selemo sa 2017 ho isa ho kgwedi ya Phato monongwaha, ho kenyeletswa le diketso tse amanang le taba ena tse etsahetseng ka ntle ho nako eo. Ho rometswe dipotso ho Masipala wa Nyasina mabapi le taba ena, empa ho fihlela mathating ona karabo ha eso fumanwe. Botjhotjhisi nyeweng e amanang le motlatsi wa hlooho ya sepolesa sa Ikorledi Metro ya lelekilweng nakwana mosebetsing a Julius Mokhwanazi le batho ba bang ba bahlano bo bolela hore botlilo ba kgahlanong le dikopo tsa beili tsa baqosiwa bohle. Nyewe ena ya mana le ho kwetelwa le ho bolawa ha rakgwebo Emmanuel Mbense ka kgwedi ya Mmesa selemong sa 2020.

0: Kakule boetibla moholo ena moamedi re sentse re kena tshotlwaneng sa bona sa se ikokotlelo re botlo bo jalo ka botlhoko ba jalo difate me hopola go lena no lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le City FM botla isimba tsidiso ramatsie moamedi ha jwale re tlo ithuta ka botlhoko ba jalo ya difate le hore dilokela go ka jalwa neng le teng ka tsela efe ditlaleho di super ha bonyane di bilione etse le shebele metso mehlano tsa difate di gaolwa selemo le selemo le fatseng ka bophara mabaka a etsang hore batho ba gaole difate a fapane empang ka qollana latelang batho ba gaola difate bakeng sa bodulo bo botjha bang ba gaola difate bakeng sa ho betla dintho tse agang thepa ya katlung ha ba bang he ba gaola difate ho ka etsa meriana ya botjhaba e phekolang bakudi bobeke hore ba ba gaola difate ha jwale tse ding tse leng hore lefapha la tikoloho le dula di etsa boipiletso hore di se gaolwe Mme ba ba moamedi ba sebile ba gaola le tsona tseo ho thweng di na le nalane e ntle naheng ena ebile palo ya tsona e nyane naheng. Dikolong re rutwa hore jalo ya difate e thusa bakeng sa thibelo ya kgoleho ya mobu le hore re tle re fumane jwalo moya o hlwekileng. Hadi se di hudile. Re tlo buisana jwalo ka jeno le monghadi tladi molebalwa yena ke motlokomedi wa tlhao go tswa ka bane ka lefapheng la temo ntsetsopele ya metse metse le hae moho jwalo le ditaba tsa tikoloho ka province ya Free State me ha tsamaya le mongwe tsa male mempho gununda gunundu ke tsapa ke bitsa hantle me yena ke mothusi wa motsamaisi kamanika lefapelo na lena la ntsetsopile ya le hae timo moho jwalo le ditaba tsa tikolo re ke ba moele dumelang ba hlomphe
1: dumelang ospileng oslebo ke dumela re oslebo petse hantle ke dumedise le ba mamedi ba le sedi FM
0: ke le boholo batswadi me re ka tlhaga kena tabentsa gona tse go di tshwereng ka jeno setla sene paetseng sa jalo ya difate ke sefe Afrika Borwa me ke eng seleng hore se shejwa e le phetoho ya le hodimo moho le boemo ba lefatshe
1: Osley wa akele bo he ke tladimo le balwa ke lefapheng la ne la Department of Agriculture, Rural Development and Environmental Affairs. Sehle sehla se nepahetseng wena auslebo ke sehla sena se ntse re kena ho sone ha se ntse re ya maphethelong a sehla sena sa Samaria kgwedi e re leng ho yona e leng kgwedi ya Agostis se ntse re le sehleng se nepahetseng sa jalo ya difate e le hore re furalla Maria a batlang a le bohale bakeng sa difate tse batlang di le lenyanyane kapa di sa tswa ho lengwa
0: mokotaba wa selemong sena ke ofe hona o ruta eng ho barutwana dikolong le baahi ba nahena
2: Oslebo Kimpo Abuhang Mpho Gunundu ne se re dumedisitse Mokotaba wa selemong sena sa 2026 ho ya ka lefapha la difate ditlhapi le tikoloho e leng DFFE ke o reng my tree my oxygen plant yours ka mantswe a mang o na ho bolela hore o lema sefate sa hao ka jene o lukisetsa phefumoloho ya hao ka moso so re le batho re a tseba hore re melomong ya rona re se re na le ditaba tsena tsa climate change e leng maemo a phetoha a lehodimo ka mora nako e telele so mokotaba wa selemong sena o etsa hore re rutloheletse setšhaba re ntse re sa lebale barutwana ka morao hore re leme difate hore di re thuse ka kumunya moya o ditshila moyeng e leng carbon dioxide di release oxygen hape re kgothaletsa shaba ho lema difate hore re kgutisetse maemo a tikoloho mo a neng a le teng because re bona hore ho na le di soil erosion go hole ho ya mobu le di ntho tse ding tse seng di etsa hala re gotaletsa hape sechaba hore re leme difate tse hlahang naheng ena e leng di indigenous trees e seng difate tse tswang ka ntle dinaheng tse ding re bile re ntse re gotaletsa hore re boloke tlhao ya rona re tseba hore difate ke lehae la dinonyana ke lehae la diphoofolo ho bile ho na le di tlama tse ding tse melang tlasa sefate tse ding di be di mele di tshware le tse ka sefate so re gotaletsa setšhaba ka mokota bone wa rona hore e molemong ga leme sefate bakeng sa phefumolo ya hae e leng oxygen e fekileng
0: mme ke difate difeng tse ka jalwang lapeng e be gape ke difeng tse sa lokelang gore motho a di jale lapeng ebile ke kopa le mabaka mo
1: ke a leboga wena o selebo hangata ga re tswile re lo etsa di awareness campaign tsa rona re tle re rute kapa kgothaletsa baagi kapa bona mamedi go jala mefuta wa difate e re bitsang ka di kapa lentswe lena la sekgowa ke indigenous trees difate tsa tlhago ka mantswe a mantse e leng gore di tswa Aforika Borwa e seng tse tswang ka ntle e meng ya mefuta e re teng re tsepamise maikutlo go yone e tsejwa gote ke black carrier kapa ka sesotho ke mosilabele then se seng sa bobedi se tlere se kgothaletse ke sene se goteng ke wild olive kapa motlware then e be gape re ba le sena sa borare e re bitswang gore ke river boswilo kapa one moduba noka mme o botsitse gore na go baneng na di kgothaletswa kapa tsalo ya difate e kgothaletsa sa pele ke gore difate tsena tse ke buileng ka tsone di kgona go emela maemo a legodimo a batlang a le bogale bakeng sa dimela ka mantswe a mang extreme weather conditions then e be gape ga di batle metsi a mangata ka mantswe a mang ga di tlhoke gore a se di godile di ikemetse e be di a nesetswa gafetsa e nngwe e batlang e le ya botlhokwa ke gore methapo ya yone ga e gola e gola e ya fatshe mo e leng gore ga e batle kapa ga e be le kotsi meagong kapa dithepeng tsa baagi ke tlo kopa gore momamedi kapa setšhaba se lemoge taba ena ya gore la sefate se gola kapa se kenya metso ya yone go ya fatshe baagi ba kgothaletsa gore ga ba jale difate ba check-e dimetara kapa sebaka se e leng gore ba jala sefate go sone ka mantswe a mang sebaka se pela sefate le sebaka se gole le dikago e tlamehile e be 3 meters go qoba gore ga methapo e ntse e gola e seka ya kena dibaka o fitlhele gore jale e se senya meago mme o botsitse ka tse sa tlhokeng go jalwa re na le mefuta wa pele o seng ke builwe ka one o na kwa indigenous trees e be re na le mefuta ena ya di-alien plants tse re tlwaetseng go di bona ebile gape tse batlang di le kotsi go ya ka mabaka a fapaneng sa pele ke sena se baagi batlang balang ba se lemogwa ke popliri e be se latelwa ke blowcomb go na le sena se go tweng ke black kapa silver wattle then re be re ba le prosopis popliri bothata ba teng ke gore ga o se jetse ya pele sone le blowcomb di ja metsi a mangata gagolo and-e province ya rona ke province e batlang e ba le komelelo e kgolo ebile gape methapo ya teng ga e tswa ke yone e batlang gore e senya dikago kapa thepa ya baagi ke a leboga
0: ke leboga golo ntate ebe go ntse o na le mananeo a tjalo ya difate dikolong jalo ka dilemong tse fetileng
2: se a le teng dikolong re na le lenaneo le ikgethileng re le lefapha e leng lenaneo le bitswang eco schools mo eco schools re rotloetsa barutwana gore ba hlokomele tikologo ya bona ka bophara. Re ba gotheletsa gore ba ka gona ho etsa phetuho twantshano le maemo a renang a maemo a lodimo mo re leng teng le ho ka ntlafatsa tikologo ya bona. Re sebedisana le mokgatlo o bitswang Wildlife and Environmental Society of South Africa, o bitswang Weza ka bokhutshwanyane. Barutwana mona re ba hlokomedisa ka dintlha tse kang pollution, climate change le unsustainable development. Dikolo di nka karolo ho dintlheng tse latelang tse kareng ho leng madifate, ho etsa diratswana sekolong, tlhokiso ya tikoloho, ho sebedisa matlakala hape e leng waste recycling, ho hlokomela motlakase le hore re kotule metsi. Re a tseba hore metsi a ya hlokeha ka lore ka ha ntate a sa boletse provinceng ya rona ya Free State, mme dikolo tse ngata di a sokola, ka hoo dikolo ha di ka tsaba le di jojo tank go ka ba molemo. Tsena re di etsa re itshitlehile hape curriculum ya bona, ha re bue fela re itshitleha curriculum-ong gore ka gore na barutwana ba sehlopheng sefe. Go feta moo re na le tse re bitsang environmental calendar days. Bakeng sa difate re na le matsatsi a ikgethileng a kang a World Biodiversity Day, e leng ka di 22 kgweding ya Motsheanong selemo se seng le se seng. Re be le World Environment Day, mo re kgothaletsang hore re nke karolo kaofela ho tsohle tse amanang le tikoloho. Re ntse re sa se ka thoko ho lema difate, yona e ka 5 June, that is kgweding ya Phupjane. Re be le World Day to Combat Desertification and Erosion. Re a tseba hore difate di molemo haholo bakeng sa ho thibela kgoholeho ya mobu, e leng ka 17 June le yona. Re be re be le e nngwe e leng yona e matlamatle re shebaneng le yona, e le National Arbor Month. Mme Lebo o tla ntshwarela ha ke e bitsa Arbor Month, ha e sa le Arbor Day, e ne le Arbor Day ya ba Arbor Week, jwale se le Arbor Month. Ka ho kgweding ena ya Lwetse kaofela re tla be re hlokomedisa barutwana ka ho lema difate.
0: Ke a leboha mme. Ho ne ho na le leano le reng ha o kgaola sefate o jaletse pedi, na le ntse le sebetsa?
1: Lenaneo leno le ntse le sebetsa, empa ke lenaneo le leng hantle-hantle le tlasa tsamaiso ya naha kapa lefapha la naha la tikoloho e leng DFFE le tsamaiso ya di-local municipalities kapa di-masepala tsa lehae. Ha momamedi a batla go tseba batsi ka batsi ka tsamaiso ena, a ka ikopanya le ofisi e haufi le ene ya masepala gore na ke tsala efeng kapa motho o feng a tlameleng a o latele go bona gore mohlomong le ene a ka kenywa tsamaiseng yone ya gore ha o kgaola sefate se le seng o jala tse pedi, tsamaiso eno e tsamaisiwa ka tsela efeng. So moahi o tla keta mo kgothaletsa gore a kopane le masepala o haufinyana, local municipality, a sebakeng seo pela sa phelang ho sona.
0: Difate tse botlhokwa moruong wa naha di sireletswa jwang?
1: Ke batla gore ke hatiseletse ena wena o slebo. Ya pele, sefate le se seng le se seng se re fang moahi kapa momamedi se botlhokwa, mme se tlhoka sireletso. Gobane gore o hodise sefate, o se jale, o se tlhokomele, ho nka matsapa le tšhelete e ngata. So normally ha re tsamaya re lo fana ka difate kapa re donata difate, ho na le foromo e re e tlatsang bakeng sa motho eo a amogelang difate, e leng gore ka foromo eno ke tsala ya boitlamo gore o tlo tlhokomela difate tseno, a di sireletse, a etse le bonnete ba gore difate tseno di gola ka tsela e nepagetseng. Gape go na le difate tse re reng di sireleditswe ka molao mo leng hore ha mo mamedi kapa mo ahi a ka gaola sefate seno ke tlolo ya molao re tere re ke difatetse legally protected empa di sireletswe ka molao ona wa nahawa National Forest Act mo leng hore e bolela hore kgaolo kapa ha mo ahi a kgaola sefate seno a se tlosa kapa a se rekisa a sa dumela ho etsa jalo ke tlolo ya molao
0: le bo ha ho lona tate mo me dire tlo fetela dipapading le bongane be re fetela lo se petipiti ka mora ho mo re tswela pele le baiti ba rona o se ikokotle
3: a tsa dipapadi ho ria tella le bongane chabalala
4: ke le bile ha ho lo bana beso mama ri dikale ka tsa papadi ya hockey matsatsi a mararo wa dipapadi tsa megahlelo ho 2026 South African Hockey Under 21 Interprovincial Tournament a se a re file o re be ke di hlopha di feng tse tlo thulana ho di semi final hlopha sa Western Province le sa Northern Blues ntse le tsona tse shejweng ka tjantjello empa tse makaditse batho ba bangata e hle kwa no Africa borwa ke tsa bakatlase ho di lemo tse le shume le matsorobedi tsa kwa no Africa borwa ka bobedi sa barwetsana le ba tsankana jolo ka ile re ka bobedi diphunyele di itsele tsona bakeng sa dipapadi tsa semi final le ho ja di bapala gahlano di tlhopha tsa ba ka tlase ho di lemo tse mashoma mabedi ana le motsumong ba retsaneng a hlopha sana sa ba ka tlase di lemo tse le shume le na le metsorobedi se tlo botsana dipotso le sa Northwest ha sa Western Province se so kang se hlajwa ntlhale ha ile le ngo fela ha kana sona se tlo thulana le sa Northern Blues le hla gore le ba tsankana teng ba sireletse ba sukola eleng a hlopha sa Western Province ba tlo tshulana jalo le KZN Raiders ha sa bahlankana kwa no Africa borwa ba katla sudu le motse le shube le na le motsorobedi sona se le hore se tlo tshulana jalo le sa Northern Blues me papadi ya sona ho sheba ke ntle ha ho jalo ka ile hore hlopa sena sa Africa borwa sa ba katla sudu le motse le shube le motsorobedi se hapile di papadi tsa sona tse tharo tsa megahlelo me se tlo kena papadi nyana e o se tlo ba pala gahlano le sa Northern Blues e city underdogs jolo ka motho o ka ebeha jolo ka ile hore ho ang fela se a bontsha hore sena le bogone mme se ka gona o phunyeletsa bakeng sa papadi ya magaolagang dipapadi tsa magaolagang he mamedi ka bobedi ho barwetsana le lehlakore la bahlankana ditlo bapalwa la bahlano lena le o reyang holona tshurisano ena ya 2026 South African Hockey Under 20 Interprovincial ntse bapalwa ka mona ka qebega ho tsa papadi ya cricket mo kotlisi wa the Proteas Shunkri Conrad ore o gahlwe ha holo ke mapalo wa Duan Jansen di tshurisano ntsa la pengkwano mibile le o ke lona le bakale ka sehlohong le ntseng hore a qetelle ya mobitsi tse hlopeng sana ha le ghetlo la pele Jansen e o le le fahla la sebapadi se seng se bapallang hlopa sa Proteas e leng Marco Jansen o tlo le bala se hlopa mane na henya Namibia mo se tlo ba le kabelo di papading tsa T20 tri series e o yona o tla boengwe le se hlopa sa Zimbabwe ibe ba kamara mo se ke na le totolo di papadi tsa ODI a gahlano le sona hlopa sana heng ya Namibia mane Van Hook Conrad go se papadi sena se bapala antle ya holo me o dumela ha ha ofunyana se tlo gona o fumana monyetla hore se dule se bapala hlopeng sana ha gafetsa jolo fela ka ha Marco Jansen a ya etse o re wile a gahlwa holo ke tshebetso ya Duan di tshurisano tsa CSA One Day Cup mo a ileng a etsa le thathama la di rane tse mashome a seletseng ana le motsumong ho thusa hlopa sa habo sa Titans ho hlola sa Lions ka diwikete tse tharo hare dikwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore sehlopha sa All Blacks se netefaditse half fly half Richie Maunga a tloile naheng ya New Zealand ho tla kwano Afrika Borwa ho tlo ba le sehlopha jolo ka ile hore Billy Proctor a lemetse mme o tlo kena dieteng tsa Billy e leng hore o ile a utlwa bohloko le hetleng mona mme a qobella hore a kgutlelela peng ka mora hore ba hlole sehlopha sa Stormers backing a fitileng Maunga he mamedi batho ba ngata mo ona naheng ya New Zealand ba ile ba hla ba tlhiki ba ho lofela na go nye ho ne ho kgetha se hlopa se tlongkano Africa Borwa hore ke ka o baneng a sa kenyelletswa ile ha bane ba shebile tshebetso ya entle ya mo round tsena empa he o lebelletse hore a tla fihle ka mona ka Johannesburg hosane ba keng sa ho itukisetsa papadi e matla e batlo e bapala le Bulls mo tsobelong ona o riang hona mme ke se sentsa di papadi tse hlohlwa bona ba sa le mamedi mme ho tshepi hore a tla thuse ho ntlafatsa hlopa sena sa mokotlisi Dave Rennis se tetseng kwano lapeng ba keng sa le thathamala di papadi tse matla tse ngata tse o se di bapallang la pengkwano jolo ka o tse ba hore ha o finyana se tlatlhagola le toto la tse o se tlo di bapala jwalo kgahlano le sa Springboks di bile ha kalo tse o ke neng go tshwara tsona mo medi wa sebeletso ya lesedi ene le tsa bobedi tsa dipapadi tse ding hape di metsotsong e mashume a mararo ka morao ra bohlano e tla be ile tsa ho qetela bana ba se fitse Arne boem shengu shabalala re le bo toplama 7 hashtag le city fm traffic mamidi apisa na kamaka n1 southbound how you libile allendale road moloka le tsone le tshadino city sale ka re ba ka lokoloi e eming ka mo city city sampalo ya sepetipeti tsiba hore ha o fitla mono le hana jalo ntso kopja ro etse ho khane hata butle mkonwa josepha ka re ba ka la hore koloi e o haiso tlo swi fela koloi eneng itibile palo ya sepetipeti molengwe ka letsone le tona ka manaka N12 eastbound deep kloof interchange sa tswa tloswa metse la ibulelo ka thutshalla ha monate hore mothasabirisang N12 east o ya libile Soweto in deep kloof interchange tseba he mo mamidi wa ka re tlositswe koloi eo me o ka lokoloa ha o ya libile mono ka netona le tsone bonang rona re sa di bone tse o bonang hantle hore adika sitisa palo ya sepetipeti dika sitisa mokhanile mo mamidi wa tsabeletso ena ya la Serie FM re fela at Lima wela 1 or at tibos underscore mokone or at lesedi fm o bore hashtag lesedi fm traffic jwang kapa jwang di tla fitla rona kwano ge di tsebise barati ba tshebeletsona ya lesedi fm top la masema
5: so wait mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona kaolang leke tle le khumula 88.4 kapa le download sabc plus app ho mamela lesedi fm ke mo
6: Afternoon drive show. Joe. Shoes. Hey.

0: FM fela. Ke molelo.
1: La ntle e mwana ho sireletsa le ba lapala hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke re tsela pele metse tso ke mashaba ba di gare le bile ho reng ya ne ya bohlano ntse re le sekhotlaleng sa hao sa thuto so se ratang re bua jwalo ka na si kokotelo ntse re le puisana njalo le monghadi tladi mole balwa moho jwalo le mempho gunundu ba le ba di tsena mo me di batso ka mane ka lefapeng la temo ntse tso pele ya metse mahae moho jwalo le ditaba tsa tikuloho. Ke ala mola hape ba hlomphehi mme re sentse bile re tswela pele. Mokete wa selemo sena wa tjalo difate o ile tshwarelwa ho kae?
3: Jolo ka ha hore re na le National Arbor Month. Mokete ona o tlo thagolwa ka di 3 kgweding ya Lwetse. O tla thagolelwa mane municipality nga pa masipaleng wa Nyangeni Eastern Cape e tswang ke ditoropo tsa Libote le Nqeleni. Mokete ona o ne o bitswa Arbor Day e leng hore ke Spring Day. Mane mo ne re bona bana ba thabela ho tshelana ka metsi jwalo jwalo. Jwale o ile wa fetuwa ba bitswa Arbor Week. Ipima jwale o se o bitswa Arbor Month and re tla ketika he selemo se a ga kgwedi ena ka ofela tshwarelo kgwedi ena ka ofela re le madifate kgwedi ya Lwetse ka ofela re le madifate mme re kgothaletsa baahi hore ha re lemeng difate o ka ba moahi wa lema kerekeng wa lema dikolong dibakeng tsa bophelo bo botle tse jalo ka ditliniki le dipetlele ra lema le mo re phelang teng metseng le metsaneng ya rona le dibaka tse buleileng mo re di bitsang di-open spaces re kgothaletsa baahi ba rona gore ga re lemeng difate moo gape kgwedi ena ya September mo re tlabe re ketika kgwedi ya National Arbor Month re a tseba gore ke Heritage Month mme ho celebrate heritage ya rona e leng botšhaba ba rona re kopa setšhaba gore ga re tsweng ka bongata ba rona ka di 24 tsa September re leme difate ka bongata e mong le mong a ke a leme sefate a tsebe go ba motlotlo gore a ithorise gore o lemme sefate bakeng sa phefumolo ya ha.
2: Ga leboga e be dikolo re ke ka pa mahaya hlokometseng jalo maqheku ha ba rata go ka fumantshwa difate tse o ba ka dijalang ba lokela go latela mechefe.
4: Ka mana kara provinces re na le dibaka tse pedi mo re fumanang difate tsa rona ka tsela ya go kopa. Rona le nursery e rena le yone mona pela Bloemfontein mona N8 e bitswa gore ke career nursery empa ga o batla difate o ngwala lengolo o etsa kopo ya gore o tlhoka difate tse kae mofuta ofe wa difate. Kapa tsela e nngwe e moahi a ka etsa kapa moedi a ka etsa ke gore moahi a ka ya masepaleng o gaufi le ene a etse tlhophiso le environmental officer kapa motho ya ikarabelelang mererong ya tsa tikologo masepaleng o gaufi le ene wa lehae e tlabe masepale o gaufi le ene wa lehae ene o tla etsa tlhophiso le DFFE kapa yone Department of Agriculture ya mona province hore mom ahi alenteng abatlang difateteng ebe o ya tlhophisetswa ke masipala hore a bue le ba di FFE kapa ba bone ba province ya Department of Agriculture hona mona Free State. Then o tla bua mohahi hore o tlhoka tse kae ropong efeng ebe motho eno a leng masipaleng o gaufileng mo tlhophisetsa di DFFE kapa di Department of Agriculture and Environmental Affairs ka hara province.
2: Ba go le boa ho lontate e be hona le dintla tse saletse morao tse ke sa ga nka o botsa tsona tso ka thabelang ho go o fe o di fe Mohammed.
4: Jwalo ka ha nkile ka bua ha mamara hore ho nka matsapa le chelete e ngata ha ho le ho hodisa sefate hore se fihle maemo a leng hore se lokela ho jala hangata re tle re jale difate ho tloha mohlomong boemo kapa boholong ba 1 meter to 1.5 meter hore sefate se fihle moo se nka matsapa le chelete e ngata haholo. So re kopa momamedi kapa moayi ha re mofa sefate a etse hore sefate seno se a hlokomeleha se a hola hobane jwalo ka mme a ile a bua hore morero o moholo kore re fihlela kapa re batla ho fihlela talafatso e re hlokang ya naha ya rona kapa province ya rona. La bobedi e le hore re eketse bokgoni ba difate hore bo monye tshilafalo ena ya moya o kapa di monye tshilafalo ena ya moya o silafetseng. So re tlo kopa hore moahi a hlokomele sefate se re mofang sona hobane se nka matsapa le tšhelete. Ebile ho tloha hona jwale ha re o fa sefate ho na le fomo e re o tlatsisang yone kapa e re o tlatsisang yone e leng ya boitlamo hore o tlo komelela sefate seno o fihlela sebe se ba maemong a nepahetseng. Hape re etsa le di awareness campaign le di workshop kapa tsone di environmental information sessions ha moahi a batla lenaneo le tshwanang leno a ka re romela email ho molebalwa t@thestair.gov.za kapa a fane ka kapa mekunundu o tla fana ka email address ya ne bakeng sa motho o tla batlang gore a fumantshwe awareness kapa yone tsebiso kapa session e tsamaisanang le merero ya tsa tikologo.
3: Ke a leboha ntate Tladi, o ka romela email ho gunundum@thestair.gov.za. Gunundu ke gunundum@thestair.gov.za.
2: Ke lebile ho le batsadi ba ka kana ka lona ka jeno moho le tsohletsole di feeling mo medika ya tshepa le bana ba ithutile haholo ho tswa puisanong ena.
4: Ke lebile ho le
2: Pelebo. Mo bitse mele fela jolo puisano ya rona kwa no siko kotlelo me ha rata o ka fumana dintlha tsa gatiso le nalo lena le amang a fitileng o ka letsa masrame mita mashao ho 051 503 3225 le Eric Mkhwanazi ho 011 714 7342. Se khutlwa ntsa bo phelo ho sane se bongile sonop o tla bua le Apule Mogeti ena ke a professional nurse me ba bua ka setlhoso sena se sosa sa maoto le mahafi a nkhang le tharollo bothateng bo jwalo
5: tla bua kang
2: se sosa sa maoto le mahafi a nkhang le tharollo bothateng bo jwalo me he mo medilana le na ona o tlhoditse ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives go le se di FM botlhaising batshidiso ramatsie
0: ya tell

0: o ske wa dumela gore la o ka ba tla lengwa etsa gore tlala yetse gore o tlale tlale because ha o tlala tlala o tla qetella o ja le dintho tsono sa tlameha o di ja o na le ditshukulo tse leng ha se sebe ke sekolo modimo wa o dumela go fete ka ga ntho nngwe bakeng sa moya na dumela gore o bofutsane maga o yena a ke tsebe go tlo thibosa
1: ja utlwa ha mo futsana
0: maga o bofutsane ska ba dumela bofutsana bo leng go bona bo etse go futsane he qetong because na kongwe diqeto tse ding ha re di etse ka kelelo re di etsa ka mpa na kongwe diqeto tse ding ha re di etse ka kelelo re di etsa ka mpa

0: Mama ile related.
1: Wa bona ile lena go kae?
0: Ene o bona ke emetse go otle. Go latile ka o lata. Ke tsara tsong ka mehala o le siko.
1: Lukile.
0: Candy Staten, ke go tlhaba re station a eh. Candy Staten. Hallelujah anyway. Inkara le DJ Qness believing re nka ba ba hlanga. Na ke tse.
1: Mama di mo engkhatsa.
2: Mele bulki wa se kai.
1: A o tete re phitsi hle.
2: Tuwa.
0: Eh abuti.
1: One three
0: ke ma. Megeti.
1: Eh
0: megeti.
1: Wa khau.
0: Megeti.
1: Wa khau. Khau.
0: Megeti. As kam felapi. Wa kam felapi kam tate.
1: Megeti. Wa khau.
0: Sela ukala.
1: Ah, a khawile. Ha khau.
0: O sela ukala.
1: Mo bitse hape, a khawile moye.
0: No shot. Okay.
1: Oh my god.
2: Hallelujah anyway.
0: Thank you Manto. Thank you too. Umuthi lena ke.
1: I keep living. Oh my god.
2: Dimela.
0: Leka.
2: Leka.
0: Riti.
2: A le tsori ba se le tsaka le di tsentse le tsetsa ntle go bona.
0: Re phetse ino.
2: Hello, ke ba le mo nang ke tsa le tshisi ba tsile. Ma re zale la ra ke nana re go ham go no re lo ra se. Ai. Ka nana a re di kara ka fa kwa tsa o le bo e re tla di tsa. Hallelujah.
0: Hallelujah anyway, ino.
1: Ke o lukile.
0: Thank you, Ino.
1: Oh, wa gao wa moengkhotso.
3: Ah, tibla thashe le lebza gwana.
0: Hola hola.
3: Le sore fusima pakisa ka bolstar. Na ke tsa mali ngwana motho yo na bana.
0: Hela we. Hela we. Hela we. Da.
3: Hela we.
0: Ju ngwana motho we me yangwe.
3: Ah, wa thabisa tibla thashe.
0: Thank you fusi.
3: E itara.
0: Hola hola. Mamedi dumela, how sang ka mamedi?
4: Dingalan lekae.
0: Lekae se ngwanetsu. Hawa ba gaoa ba. O ngalile lo ka dikola.
1: Mangkhatso. Hai.
4: Lekae se ba gatuwa ba memangaka.
0: Ke tle lekae mo gatuwa memangaka.
4: O ke le ratsa le nne.
0: O ratsa.
4: Eh ke tsamal number 2 ya ke.
1: Ba tle memangaka.
0: Anyway.
4: Eh, ya se lagato da ka o ke ra gata.
1: Eh, ya no banga ka o gata.
4: Ke na tlo mo le mo ngaka mo mira ho le.
0: Thank you mangaka.
1: Yo,
0: Thank you mangaka. Mama di mo yeng khotso, ha sa nka mang mo di kwati. Eh, mo geso.
5: Mo ya le mo ja di ka ba tsena ka tra TV.
0: A o tgene kholo banna.
5: Ala a tsisa, ntsa sa go mo re ke a shaja ke tela. Ha, number 2.
0: Mo ja nji hle banna, a o bana kana go tse banna ka la bona. Ho shota ba bakai. Ha sa na di mantsi. Ha na le sebeditse jwang ka giso lona ka mo le bongane. Ne le. Ha na le sebeditse jwang. Okay, all right. No, I'm not ja. Ba shota ba feletse nne wa. Iske ka ga mohlomong jwang wa ba a ke re beke nge fitileng ine le wena ga maikake ine le wena ngwana mme beke nge fitile o ya o di mo o etsa ntho e batla ka ga ke memela Maria a tshwara hantle ho bate ke matla ntlo kwa huwanwa Ai ya ho ba mo mamedi. Ai. Ho ha se ho eletsa le ngopentla. Ah, skutlo. Hola, hola ke pe.
1: Le credit.
0: Hola ke pe. Credit.
1: Credit
0: ya e. Credit ya e.
1: Ha se ke no go sa tlula.
0: Hola ke pe. Hola. Hola. Ai ngwana ka jwale ke tsama ka wena. Ai jwale ke tsama.
1: A jwale ke se ke no go sa tlula. Bua nnete.
0: O ntse khona le bua.
1: A ke gati motho a sna nnete tle.
0: Ke bona lambene a le sedi ke yone tla o thibella ibile ya a go ibelle mo tlokwa. Tlokwa.
1: A ne ke sa buela mamedi.
0: Ke go papa
1: ko mana. Ha nnete tle.
0: Ba support mana. Hey, ka nna bu. Fa misa bo ba support mana.
1: Why is it about believing your cuteness?
0: Ke go khanya nya mo theola ka usina. Theola ka usinya. Ba support mana. Ngwanaka. Sena ke batla, sena ke batla si kharele, ke batla si diele sale. Ye mantle.
1: Ke go bogone.
0: Ke batla le sale lewe.
1: A ba ke khatetse jwa le no. Watsa bongani.
0: O tla phetha.
1: Bongani. Nna. Ho ba neng ke dumela ho bogone ke dumela ho ho bapadisana ka tsela ene pa hetse.
0: Ho ja nako.
1: Wa bona. Nna ke ha ke re thabo be ke ngena nka ke mang ena yo.
0: Aw.
1: Candy Staten.
0: Bongani o no kgetha jwang wena ha o no ya ka wena ha o ntse o mametse.
1: Ke nna a itseng thabo nke pina yo wena bongani.
6: Wa tsiba ha ka mo go kutlwang ka tempina le bo ina le matla. Empa ene e kopane le pina e leng re e ratwa o fita yane. Che ha ke di mametse ha ebe o ka utlwa mo re tshetho wa pina. E monate. Empa tlhurisano nye ena ke yone e matla ba ne ratwa o fita.
0: Wena no eme yo mbongani kutlwa o hlalo o sa o tshwantse o eta.
6: Hai. Ke ne kutlwa ke tsama le ena ya hao ena.
0: Thank you.
6: Eh.
0: Thank you mcheng.
6: Ba ne ratwa le ke batho ba bangata. A lebza. Aski simones taloka
1: o etse ba believing
0: bongani ke batla go tshwara letso ke atsa ho thata go be wena mo hobelang ke tla o ke tla o thusa o a se wena ke nna empa ke batla letso la ho nka o go ikutlwisa se jwa bongani ka mo heleng ka mo
7: a tsadi papadi ho riatella le bongani tshabalala.

0: kelewa hore bana beso ha re kaletse na mabedi tsa o qetela ka tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa Durban City Khalil Ben Youssef o re rumela ha se hlopa sa hae se bapetse hantle phirimane nye fitileng papadi ya KZN Derby gahlano le se hlopa sa Golden Arrows the Citizens ba bapetse ka noto noto le abafana ba Stende papadi nye neng ba palwa maemong a batang le yaneng ana le pula a le hodimo ka mana ka Chatsworth Stadium mafelong a fetileng a beke ka mora gore ba hlolwe le go ntshwa tlhodisanong ya MTN 8 ke setlhopha sa Orlando Pirates papading e bapetsweng bakeng sa metsotso e legolo le masome a mabedi kao fela mokotlisi Ben Youssef o ile a bua ka moo a ikotlang sefuba ka teng go latela ka moo ba kgonneng go emelana le kgatelelo le hoja ba ne ba haelela jalo ka e le gore sebapadi sa bona se ile sa bontshwa ka retee gobedu ga jale Durban City ba se ba ntse ba itukisetsa papadi ya bona e latelang ebile e le nngwe ya Soweto katlhakare KZN Derby eo batlo e bapala jalo le setlhopha sa Richards Bay mme mokwetlisi o re ba tlo lokela go sebetsana le taba ya go sebedisa menyetla le go tlhaba dintlha bakeng sa papadi ena e batlo e bapala gaufinyana o re ga o na diphetho tse kalokalolalo jalo tse ba tlo di etsa papiso le setlhopha se ore se boneng se bapala MTN 8 mafelong a fetileng a beke le seo re se boneng se bapala maobane gatlhano le sa Golden Arrows ha re ya mosoma wa atle setlhopha sa PSG ke bompudi ba tlhodisano ya UEFA Super Cup gape ka morago tlola setlhopha sa Aston Villa maobane ntlha ya PSG ya pele ke ne nakong ya metsotso e masome a mabedi e kana jalo ka Kvicha Kvaratskhelia ya ba utlwa mono re bona ha le kejakejane le letšha la tlhopha sa Aston Villa e leng Brian Majo a tlhaba ntlha pele fela papadi ya gefutsong ya re motsotsong wa bo masome a tsheletseng a na le motso o mong wa papadi eno re bona ha Desiree Doue a tlhaba ntlha e ileng ya etsa tlhopha sena sa PSG se hape papadi le go gapa tlhodisano eo mme tlhopha sa PSG se kena palong ya ditlhopha tse kang sa Ajax sa AC Milan le sa Real Madrid se gapang tlhodisano eno ya Super Cup magatlo a mabedi ka tatelano ha re tla go tsa papadi ya bolo re kena go tsa papadi ya rugby go sosetse megatlhelo e meraro fela pele go di semifinale tsa Curry Cup Premier Division mme mafelo ana a beke he ditlhopha di tlo itseka bakeng sa go fumana dintlha tse botlhokwa go sane ka mana ka Vets setlhopha sa Lions se tlo amoela sa Boland Cavaliers ga o sheba loko tlhopha sena sa Lions se maemong a boraro ka dintlha tse leshome le motsomedi ga sena sa Boland se le maemong a botlhano ka dintlha tse leshome le motsomong ka bobedi tlhopha tsena di batla go phethela di le hara tse nne tse ka godimo ga mamaraonyana gona go sane tlhopha sa Criquas se tla moela se tsoseleditseng toro ya sona ka nnete ya go ya go di-playoffs sa Sharks ka mona ka Kimberley athe ka maqebelo Pumas ba tla botsana dipotso le setlhopha se e leng gore ke se matla golo se e leng gore se ntse se itseka le sona ka nnete bakeng sa go sebetsa gantle tlhodisanong ya selemong sena ya Curry Cup sa Stormers papadinye e tlo bapalelwa ka mona ka Mbombela ebe ka Sontahahe ka mona ka Loftus Versfeld tlhopha sa Bulls se amoela se maemong a bobedi sa Cheaters sheba mona hem ditlhopha tsena ka ofela di na le tsela ya tsona eo di sebetsang dintho tsa tsona ka bogabane ha o sheba le tsela e ikgethileng jalo ka ha e le gore di na le magabane ya tsona mme tlhopha sa Criquas ke tlhopha se batlang sehle se le maatla se bapalela lapeng sa Pumas se ntse se ya se futhumala ha o sheba papiso le ka moo se qadileng ka teng ha sena sa Cheaters ha o sheba ka mokgwa se bapalang ka teng e le sona sehlopha se batlang go gapa tlhodisano ena ka go fetisisa go feta ditlhopha tse ding e leng se o tlo etsa gore mafelo ana a beke e be ya monate ya golo tlhodisanong ya Curry Cup. Ha re kwala ka tsa papadi ya cricket ya mokotlisi wa Proteas Shukri Conrad o re o gatlhiwa golo ke mmapalo wa Juan Jansen le ditlhodisanong tsa lapeng kwano mme ebile ke lona lebaka le ka setlhong le ntseng gore a mo bitsetse tlhopheng sa naga lekgetlo la pele Jansen eo le lefatlha la sebapadi se seng se bapalang de Proteas e leng Marco Jansen o tlo o lebale setlhopha mane naheng ya Namibia mo se tlo ba le kabelo go T20 Tri-Series eo yona o tlabeng go ena le setlhopha sa Zimbabwe e be ka mora moo se ke na le totolo la dipapadi tsa ODI gatlhano le tlhopha sa naga ya Namibia mane Van Hook Conrad o re sebapadi sena se bapala gantle ya golo mme o dumela ha gaufinyana se tlo kgona go fumana nako ya go bapala gafetsa tlhopheng sa Proteas jalo fela ka Marco Jansen o re boile a gatlhwa ke tsela o sebapadi sena se sebeditseng ka teng mane go CSA One Day Cup mo a ileng a tlaba le thathama e re fetisa mabenkeleng mamedi ga gutla
1: o romelela molaetsa ga o fitlha lapeng romelela location ya gago o seke wa tsamaya o le mong wa utlwa ana ke mantswe ao basadi ba Aforika Borwa ba utlwang ka mehla e seng gobaneng ba sa tsotelele empa gobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobelela go phela ka tsela ena nahana fela ha thupello ya pele e o re rutang bana ba gona ba banana ene ka ba buitshepo e seng hore ba dule ba tonne mahlo ha rene re ka ba ruta tshepo e seng letswalo ba dule ba tshuhile kgweding ena ya basadi ha re aheng Afrika Borwa e mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona a sebetse hantle ka bolokolohi Moho, reka fedisa tlhekefetso. O itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kuba mambara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky mambara day deals
4: stop
3: iphumane le maqa a robedi ana maya go di chipsi tse pedi tse golo le di mini loaf tse nne
4: stop it
3: tsena tsohle ka 159 fela boloka 75 rand
4: stop it I like it
3: kenyeletsa le sonoma police 1.5 liter ka 5 rand ka
4: stop it I love it
3: re uratela yona la bone lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
0: Asomo ya mo mamedi ne re lokela re fikisele bakaleno la bohlokwa mme mo kotlisi Shukri have u buile ka tshebetso ya monenwa mane ho CSA One Day Cup ke bua ka sebapadisena sa ha Jansen eleng Dwan hore buile a sebetsa ntle a holo mo ile nga gona ho thusa hlopa se wa sebapalang sa Titans ho hlola sa Lions ka diwikete tse tharo ele ha hlabile le thathama la di run tse mashume a tsheletseng a na le motsumong ka ofela dibile ha kalo mamedi tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi hona le tabengwe ke bona ngkwano e tsala go ba rata ba dipapadi tibla ke bone batho ba bangata ba ne ba na le ngwangwe rona go nye fitileng e ka hotlwa mafelongana a beke SABC tla qalella jwale go hasa dipapadi tsa Betway Premiership me ka ho sofihleletse tumelano fela he ke ditaba tseo ke di elellwang ha ke ntse ke shebishebile ntho tsa ka kwano e leng taba tse ke tshepang gore di monate ya holo batho ba neng ba batla go boha papadi tsena tsa Betway jwalo ka ile hore mafelong a tsona a beke a pele re le ra bona ho soka ho fihlola tumelano me ha di akatsa ha swa television mane jwale taba tse monate ke tsona tseno tsa hore ha ho funyana flongana ba ke re ka bona di se di qalella ho haso
5: tabatse bana tabatse thabisang bongane o tsebe ke gaso ya setshaba ena ngwana mme mme hona le batho ba e ba emetseng mme re le boki le ka gathatse ya ka ngwana re a holo ha ke ne ke utlwa hore dipuisano di sofele ka papadi ya ne a pelo ha opola bile dipuisano di latsa tswela pelo fitlela bosiu mme wa fumana hore ha o fumana tharollo empa re le bo ha utlwa re utlwa so phatlalatsa tabatse na hore re tla qala ho boha dipapadi tse re di ratang hlopa tse re di ratang kana le ntsa rona tsa SABC
0: ho fela lo jwalo ngwana so mamedi wa le seri ya re kopana hape o sane khutlwana sa dipapadi hona kwano nane la re athella bana besikitseng
5: tebogo kwa no TikTok a re kojwetse bona jalo ka makhosi ba batla PSG jwale ha ibe o ka gona ba hlopisetsa PSG ka pelinyana fela ba ready ba batla ho nkana kana le PSG
0: ene ke bona ka ke wa nthe e sinyandi ntho hanga ho ba hlopatsa dina di sebetsa hantle di a ithulela di a di sebetsa hampe fela ka mo khatolle batla le ngata ba ha ba ka tsala ba hapa papa ditsepedi ha ba thuka malaka
5: tebogo are khonsa nkeni mona TikTok ara na bele ba ipona ba latelo ke dikoloi tse senang di registration jalo ka makhosi ha ba boloke ya ho ha
0: mrembula
5: are hle poloke ho ya bona hle ho hang ho hang wa
0: hey fela ba bapetse hantle le hona papa dinyana ya mafelong a beke tshe o se pa fela le taba ya hore
6: ba
0: bapetse hantle le ba bapetse hantle a tsaba ba petsa go tlhile menye tla fela
6: mme ke shebile papadi mafelo a beke ke shebile papadi ya maobane mme maobane ke bone hona le improvement e kholo haholo haholo se papadi sena Bartman ha sa le ke mo sheba mafelo a beke ke ne ke re nao ya ka nane ke re mokotlisi montse sa lona jwale pele makhosi a monanarela wa bona ho ba wa tsebe hore na ko ngwe se papadi a se le senyane be setsa diposo ba tla ba tlo bua dintho on social media ke re ha ntshona jwale diposts side sa le kalo a se ka nka papadi ka ofela empa maobane tsa ha ke sheba e bile a qeta ho hlabantla ke ha ke ba motlotlo le nna hore hona le ntwe tla mona
5: hona le ntwe ke buileng ka papadi ya pele kapa ke papadi ya pele kapa ke papadi bongano ho hopola ne ke bua moemo ke
0: re se yona ya pele
5: ka papadi ya bona ka se hlense a makhosi ke kopa le shebe a ja papadi ya ne bona ba ba petseng e ya hana jwale ya hore ba ya mhope a ya nketsa hore ke rai ke bona hore hona le ntho mono mo kwetlise eno ya motho ona le ntho a tlang ka yona
0: Kaizer Chiefs e ha ke tsebo hana kae
6: nna le mshimane ba re ke pili
5: That's one strength.
0: Oh, or by its impafella, while at Tababo, Mustaba in Kamsumonga, Yatibanta, but a high pilmania at a honor, having a class high civilis.
5: Lika Mokabeluna, the Shabia Macus. Mokabeluna,
6: Manta, Papa,
5: Bongan, good at Shabana, Kokiko, at
6: Labune,
5: Kajin,
6: Mokabelo,
5: let's go.
0: Fella, Harabe kitchen. Liane ya mafela fitlinga beke ya MTN 8.
5: Ha ba sotsi.
0: Ah, ha soka ho.
5: Ha tsona Mr. Kobang tuba.
0: Ha soka ho.
6: Ah, di
0: pa le kitla ba hore. Ntseli boholo ba di bapalitsane tsa di hlatse fitileng.
6: Rona re ntse re le bohlokong. Bethlehem.
5: Ho ntse le Bethlehem. Bongs ar kopano sana ke.
0: Ar kopano sana bana beso ka la bohla.
5: Shop kitso na bongs.
6: Akule boti bla mohlo ne bongzi tsho mabedi re kena ka N1 Southbound ka mrao fela ho Gartsfontein Road le pelo le tuna la mila le kwetso ka mono ganna ga kelo hloko hona le kotsi amang makolo ya ka banga mararo ka ofela bile o kenyelletsa le lori ke kotsi e kholwa ho lena mo medi mega fetana ka mane ka N3 Southbound ka Van Buren Road le pelo le tsha la mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko hona le lori e emeng gagenene ka hare ho mila mega mane ka N1 how ya libile ka Besno Dear Drive mileno ka ofela ka pelo le tsha di ile medi jwalo mo medi e kwetso bile ka ile mine jwalo ka ofela yona e kwetso mo medi ganna ga kelo hloko le teng hona le kotsi a mamakoloi a mmalwa mono me ke bona tshumhlelano le bile ke matla se pitipiti how ya o libile ka milengono wa PS no de ke re go tsoretse hakana hore nyena mna le ka jeno ha re di bone hape ka manta ha metse se mashobe le mtsumhlano pele re fitla hore nya
5: ah traffic teng o sa ah traffic teng o sa
6: o ya bel teng oh ke ga ke lo fa mashobe le
5: mtsumhlano Una na rodi siko di jametsa.
6: Ya netsa.
5: Ha
6: ba tla ba teng ho sa ne traffic.
5: Wena o tla bolika?
6: Ke le si.
7: Si ba ke tu tibo sine tsagara tso. A tla ba mo nela mo na so o so le tsa spani a ga mo la ba o. O le la ta lor mo ba no se le u ina tsentsa. A tla ra ba ke tsela ma metsi 89.2. Re fana mo le mo harassment. Tsagara tso.
8: Tibos le lebu wa mawela tshobedi tshubella wa Sasolbeck ga tibos wa swotla spadi ngwaneso ha wa zibetsa spadi o go zibetsa o nya gwenna ka loriga mo o nya rwa nna ka loriga mo o tla lebu wa mawela ba wele fatshe bo montse slamba sa lesedi no motheuli o sella ditlwebelene ai
5: ibile ke la ka kwatiswa mpa bana ibile batho ba dilogi bang kwatisa mpa ga tlenteng ya spani
9: hi skim sa drive ke a tsepo le right ka mo bana besu ga ke moroke ne ke ga no hi tibo se nna ka go ba monate hampetse go a tsukire ya tlo shapa lips hi sometimes ke na loge ke ba tlo kgetha le yena jwa le ka tsebo re ena utwa monate ai bona ona tsenelo tibos ai man ke go di aba sadi ke go di aba sadi tsontso ye o khutla ntja shapo ga dai ke le bua
10: itu jo tabwa silisa bohloko se party mwana batho ba go gathetse a ehle motlo le bohloko donner da mo le bontu menka timo le paris ai Icho se bohloko se phadi yo.
11: Thank you molebe.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela utobana le mathata di tshelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
6: Muhammedi Ibe o rata ho qala kgwebo, menyetla ya dithuso tsa ditšhelete ntleng ya thuto, kapa ho fumana thuso ya ho reka koloi kapa ntlo. E ba le lengao People Society ka la 15 Phato, Qwaqwa, Maluti a Phofung Multipurpose Hall ka hora borobong ho fihlela ka hora ya bohlano thapama. Re tlo thaba le Teboho Moloi, Sannere le dibini tsa lehae. Makeno ke mahala lengao people society re aha bokamoso bo thabileng bakeng sa bohle ebile re hurisa setšhaba ka ofela ha le hole lengao
12: so wait mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tukolo ya setšhaba sa rona kaolang le ke tle le khumula 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM ke molelwa
13: le bukina le nthonyana bakeng sa metswalle ya gone re ba e re ratang ba re ratang o le ba gannang dilori di driver
6: e sho ba
13: ke na aye ba thuba mona mona ba thuba mona ba rata ga thella o tsebe jwa le o tsebe jwa le ba itshwere ka split truck ena itsa mafeke ke na le nthonyana ya bona mo kaofela ba di matraka ana jwa Mabini kina kwa ya TNL.
6: Take

0: Thubotse bona ngwana mme o mamela letsatsi le letsatsi ka ranthontho ena ya ka ngwana mme ko mamela letsatsi le letsatsi ha ona mohlang o mfetang ngwana mme ke muzika mona ka ngwathe e dingvile ke hodima ntorontoro ko mametse ngwana mme ka 90.3 ha ile radio ha se hobe se phadi ngwana mme thank you.
1: Thank you.

0: di daba tsena tsa hora ya botselela tsona di fella mona ha fela di petela ka le bula tsa bolipi ba ke sa bosimona lo sane ri tla ka province ya Gauteng le tla kwela ka go gata dibaka ba te fela o phole ka le boya mbubala nga o tla ba le mohudi ka di hlabeng je le mole kwela ka go gata dibaka ba te northwest le free state le tla kwela ka go gata dibaka o phole Northern Cape o tla ba le mohudi ka bophirima ntle le mole kwela ka go gata dibaka o futumale Western Cape o tla ba le mohudi ka le boya bophirima ntle le mole kwela ka go gata dibaka o futumale karolo ka botshabela Eastern Cape le tla hlaka o futumale ntle le mo phole ka le boya athe le KwaZulu Natal le tla kwela ka go gata dibaka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka le boya botshabela tsena tsa bolipile tsona di fella mona taba tse di latela tsena e tla batsa go ra ya bosupa ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena ke di bone le moifo ke tseo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng lenaneo ke la matshoso go lesedi FM fela.

0: Mabiri motle e dula hantle metsotso ho e le shume le metsi robedi ka morao ho rena ya bo supa ntshwatsa ka dikopane jwale ntse re le ka fela ho kopana le gaitsedi ya ka DJ Taibos Misha ke re ke go tlhore se tlopeng sena sa le bogang ke di fetse peilweng mo mamedi nakong ena he o tla ketekwa dilemo tse mashume a tsheletseng sekolo e sale se ne se thewe ka nnete bitsa ngwaneso re tlo keteka ka tsela ya hore dipapadi di boele di khutlele baneng ba rona dikolong ba ne re ya bona jwale tjena dintho dingata tse etsalang dikolong mona empa le rona re itse ha re tlo ema fela re tshele morao re shebelle re batla hore re kenye seabo re be le seabo re kenye letso ho tsena tsohle mabiri ginela matsome sin hle hle ke mofumane DJ Taibo sa jwale tjena mohala wa hae ha o kene ka ho hlohle ha ke tsebe ke network ka po ho etsa re mpa baking ena boneteng ha ke tsebe ke letlwa lena le ne leng ho tsedintsa di province e sa lontso batla ho le buimanyana hla koreng la eminya mehala ya rona nakong e o re tlamayang ho kopana le baiti ba rona re fitla ka mabankeleng ha ke khutla mona mamedi ke dumela hore e tla be se re le ka mona ka re ho province ya Freestata kwa kwa re tlo buisana le mamodiehi ke a khutla
1: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pamatsi diswa maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Durban, diterata tsa lona di a le bitsa. Mme mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Base Durban 10km road race. Ka Sontaha sa di-30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le diterata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho SABC 2 le SABC Plus. Ho tloha ka hora ya bosupa hoseng wa Sontaha sa la-30 Phato. Hollywood Base Durban 10km road race. O ikisetswa ka mototo ke SABC Sport. For the love of the
3: game. Sebokeng, le lona le a ananelwa. Lesedi FM le le khubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa. Basotho kopana.
4: Basotho kopana.
3: Mere tlhaelane dikopo le

0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta feela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Dipapadi ho Lesedi FM.
2: Mabiri motle wa tsebeletswa Lesedi FM. Bekentse ka bang tse pedi tse fitileng ke le ka buisana le mongwa basadi dipapadi mona re mo mamedihle kgoeletso ke ena hle a ga nka bona fela ke le Cape Town ho di Spa National Championships sense ke na le mamudi ile pele mamedi ena he ke umpire papadi ngena ya netball re ke mamuele. Hello kiddo zanzale.
3: Hi lava. Ke monate.
2: Hey, o khile metsi a le wa tle ka scoop.
3: Ke bile ke sotse bona ke
2: kha. Oh my darling, hle, ha o tsebe ga thaba jwang be ke fitileng, ha o ngomella molaetsa gore hela mannyo ke Cape Town ona jwele tsena. Ka mo ga puisano ya ka le wena ko jwetse mo mamedi, ho ile wa etsala. Dumedisa mamedi, o bo sontso e wotla ngwane so sharp pega o mo jwetse gore ho ile wa etsala jwang hore be ke mona o qeteletse so re fata batse monate tsa gore hey, sebile o le Cape Town.
3: Kana bola ba dileka ke dumetse ba mamedi ka ofela ba le Lesedi FM. Ke rata ho le bisa mantswe a teboho ka moo taba tsa ka di lentse tsa mahantle ka teng le ba mamedi ba mametseng taba ya ka ba ileng ba phamisa letsoho ha ke kopa. Hello,
2: ke na le wena ke batla o re tsamaitse hantle tsela ena hobaneng mohla monene ha ne ke buisana le wena ebile ke opola ntle tjena ne sentse re le ba moeting wa rona e a latelang e ka re mehala rona ha ikene fela wa sia dinomoro tsa hao ha mfela itse ha o tswa moyeng o qeta ho buisana le rona ya ba o sontso o fumana mehala kapa ho ile etsa la jwang.
3: He lava ke le ka fumana mehala ho tswa ho ba mamedi ka ofela ba ntse bang my former teachers kore la ba ntse e kgolo batho be ke hotseng le bona familing ka o phatlalla batho ba tsheseng monana ka ofela ward councillor kore e la ba
2: hela
3: potlaka ka pelenyana dintho tsa ka ka bona dikopana ka pelenyana le ba mamedi ba Lesedi FM ba phamisa letsoho be ke sa ba tsebeng le ba bang ka ofela.
2: Wena mamudie ward councillor ya lona kana ke mang o tseba bitso la hae?
3: Ke ntate Sabata.
2: Ntate Sabata le ena ba wa o founela ka mantswe mang pele o ya kae kapa ka utlile tshebeletsong ena le Sedi batho bao ba o founetseng ka ofela bona ebile batho ba qalang ho utlwa taba ena tshebeletsong ya le Sedi.
3: Kaofela ne le batho ba mametseng Lesedi FM bo my former teachers mme Mtlong ka mona ka Tshefeng bo mme Mtaung kwana Sekgompepe family mona ka kakaretso ba mamedi ba Lesedi FM buisana le ena ai ka fela ba ile ba phamisa matsoho di thuso tsa tlhaha ka mona le ka mona
2: ga o hlenna ke mama ke tere o le bolana ngwaneso me re o thabetse hle ha ile mona o ile wa gona o re le wena o phethatse toko ya hao ya o le ba Cape Town ho di spa national championships ke o bolantle jana o no itse o hloka tshelete ka loka 7250 na o ile wa ifumana ka ofela yona
3: ke le ka ifumana lava ke le ka ifumana engwe ke le ka ifumana sentse bile ke le pele se ke tsamaile batho ba ntse ba founa ba batla ho utlwa hore ke se ke tsamaile na because ke hopola mme ha ke sopola hore ke mme wa mang o la founa re ngwana hae ke yena ntse ba re tla kopana ka le leng la matsatsi ngwana wa lla hore a mphe tjhelete le yena mme a fana ke la ka e thola tjhelete kore e la ba ho feta ka mokgwa ke bile ke ne ke ikopile ka teng
2: bona se ka tshaba taleng ke batla momedi a utlwa go kentse seabo se se kae gore ebe o ile Cape Town wena no ipatlela fela 7.5 a ko mojwetse gore tšhelete o ka o fela o ileng wa e fumana ka morago go bua tshebeletsong ena le sedi ebile bokae kore ke batla momedi a be le setshwantsho beke e fetileng ke buisane le Shihan Masedisa o ile a kgona o nka bana ba go bong ka o fela a ba isa Japane o ile a re jwetsa re ka nnete o ile a fuwa dithuso a fumana 110,000 yaba o kengetswa 20,000 ya boelwa kengetswa 20,000 ya boelwa kengetswa 3,000 jwale ke batla le momamedi mo gothatse a utlwe hore ha bentse re tsa kgweletso kwa no tshebeletsong ya lesedi ho thusa ho loka e hore be bana ba rona bana ba bo rona ba kgona go batswelelle ka lebaka la seabo sa momamedi
3: ela ba ho thusa haholo ke hola tshelete nna ke kopantsitseng e ka ba dikete tse supileng ho ya ho tsegobedi e bile tshelete khonneng ho njara le ho feta ka mokgone ke nahanne ka teng gore e bile tshelete e la kopana ka pelinyana gore ya thusa ntshene le se DFM le ha se sa etsa ha le ho nna e etsa hala ho ngwana mothemong a motho gore e ba contribution e kgolo because ho ja e se ka le se DFM nka be ke sa fihla Cape Town ke tsamaile ntse ke batla dithuso ke kena hohle ke kokota hohle but ne ke sa kgone ho thola thuso letsatsi le one fela le ke buileng le sedi FM ka lona ke ha e le hore nna dithuso di se di itlisa ho nna ke se ke thola dikgole ka mona le ka mona le ka mona le ka mona
2: se ka ba tshaba nako e tlang ga bano re kgutlise obane e fetile utlwa fela e wena gone sejetsa mo bamedi ore go bile jwang go ba Cape Town ditlhodisanong tsena tse kgolo tsa papadi ya netball o ithutile eng motlhomong ka tsona se ntse re sheba bokamoso ba gao ntse o tlo tswela pele ka netball
3: hei jale ebile se ke emile o fetanyana
2: moo
3: nna e ne le exposure ne ke tlhoka exposure ya go ka fitlhelela di-champs thing ke thole experience ke bone gore ntho tse dingwe ka ntle ka mo dietso jang le gore aimi ya ka nna ko ipona ke ba ke le TNL in Telkom Netball League ke le Empire mo go tseba gore ke metšhaefeng e ke lokelang go e latela gore ke ithole ke le mo le gore ke batho ba seng be ke lokelang go ikamaganya le bona go sane gore ke ithole ke le mo ka mantswe a mangwe e mpuletse mamadi a mangata e ne ke sa go tsebe gore na ke tlo a bula jwang lapa
2: ai ratola ka re le buila ho lena ngwana e so mere repele ya pele hle ga masedi a be le wena bona tswela pele di tsebo e fumaneng papa din tsena tsa Spa Netball Championship ke a tsebo ga hona o dula ka yona o tla a golela ba bamba we leng ga ba kgona o ba le sonolo jolo ka wena mme ke a dumela o finyana ga tla buisana le wena ho so se tsena ngwana e so ga motlotlo ka tshebetso ya wena ngwana mme pele ya pele
3: ke le bona ba ke le bona ho ba medical fela ba le sedi FM ba khoneng ho contributor le ba sa khonang ho contributor ke le buile ha ho le lava
2: ke na le buile ngwana ngwana ese
3: ke le na le
2: thank you se mama di le pele tsebele tsong ya le sedi ho sebetse le jolo he mamedi ka mona ka Spa National Championship he mamedi re bona fela ntate modumantsa re tsa mehlolo ka lana no lena la tsa dipapadi ka lebaka le o re ya le boa a se ka batlola o tswa letho e botla ga iketlwa ke re ho kene 20 ba be se ba ga o no batle 7.5 khutlisa mamedi ha jwalwa ke ke ba yetsa phoso yeo me ka mehla ke ke tshuma mamedi ke ha re sebeng ba ba so bana le di fund mo mamedi se bo leng re ba tsetela o tsona ba lokisetsa bana ba bona ha ba ya di e shari ba ya di papadi mbo overseas o ke ba utlwa ntse ba ya qea jwale le gona re le batho ba batsho ha re thusaneng bonyane nyana bo 200 rand nyana eo 500 rand nyana eo e monga gae le bua ka di 10,000 le di 20 ke tshelte nyane hampeo 100 ke bana ba tsamae ba ntsetse talente tsa bona pele ge ba tsebe ba santsane ba le bapokong le pele ba fihla boemong ba machapa.
4: Ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa.

0: le motle wa sebele swa sedimetso so e dula hantle ho ema shuma mabedi le metso e mehlano pele ho ra ya borobedi so bona ha ke le ka tshohleka ga baiti ba gona ba tswa ka gona ha ya lesotho ke ba sotho mo mamedi ka sebele me busumbona re etetswe lufwa tlotla e kholo ya hore e be baiti ba gona ba tle studio nkwano ke bua ka mokwetlisi wa na ha ya lesotho dikwena ya Baga banyolo wa bonta te bop mafoso e re tleke mo mamole hle tsebelesong ya lesedi ha tsama ya le mo mamedi busumbona hle o tlile le batho si ba hai me ke ga e bele la bana tsa sa lenyu ga ofel felletse tsena coach o bia holo bia holo e re ke ba bona hle ba be di sentse ke ina le bona ha jwale coach my coach le ga e le bo go tlisi re tswile hle a wa ka tla di phapuseng tsa gaso kwa no ba ne check ya tsa ho tsholola ka o ke o no fiti wa tla ka netwa ke ya tswa hoteleng ke sia dikobo tsena tse monati le di dark tsena na ke ya le sedi e fe
1: a tsika ne de le bona re thaletse ho tla di phapuseng tsa gaso tsena ho tsena tsa Gauteng o tsa ntse mang a ho tsile ga ho ndate tsholo
0: eh ya hle
1: re nga ka ne de le twa tsa e kholo re ile ga fumana memo mona ho le sedi se bile re nga monyatla go dumedisa basotho le bagati ba bolo ka kakaretso
0: eh ya hle coach no re wa moetse ka nete mme re ya le bua hle ha ile bona le rete tse studio tsa tsinle ha o tsama o le monyo lwa le bothola o ntate go ya ye ye ke kwatile eh ne o mona tega nete ba ne le nyolo wa ka nete le tse ba hantle tsena papa dia bolo mme ke shebile abdi mosa msene ke ke na so papa di sa mehleng ga itse la motho le ka ihle
2: ke teng mesebedi ka nnete le nna ke leboha haholo ka monyetla ona ko fumaneng ke motlotlo hore e betsa tsene ena ke bua radioeng e kgolo jwalo ka lesedi emo tjena mme ka nnete se ntse ke dumedisa sore basotho mo ba teng le ma Afrika Borwa ohle a mamelang sealemoya sena sa lesedi FM
0: o tseba ho kwetswe dialemoya kaofela television ho kwetswe di volume coach ho mametse lona coach motola makefele ka kgitse da motho hleke o molelo na tsebeletseng ya lesedi
3: a ke le bua a speedy jele ka ba heso fela le nna ka nete ke thabile haholo ho nna ke nga e lape
0: No ke lape
3: eh sa ola le tholeletse
0: o ra ke lape coach
3: le leng hape hape ka metsa ka thabile haholo ho ba teng kwano ho tla bua le wena mo le mongwa ba mamedi ba le sedi FM
0: eh ya se coach no re le buila haholo hle ha ile mona le tlile le tsa mana mo kwetlisi ya ka sehlong coach ba ntse ba tswela ba mvela ba o mamela coach le bothola hao ba paditsa gona o tsala go bana ke a tsiba ha sina go tshebo nneteng o nkile sehlopha sena sa dikwena o setsa maisa o fitlala kana o ka re motlomong le eto lena ntse le ya jwa
1: ka nete re ke khola tla nebe ho ka monyetla na go hlo le bua gore fuwe monyetla gore tsatsi nene ke bona ba eteletseng pele sehlopha sena pele ka gore bona re le jena mesbidi re khotso fetse ke tema yo seng re gathile le mo re seng re tsamaile teng ho fitlela ha jwale putso ya hao ka tsela e hlakileng ba ntse ba re mamela ebile re nahana gore ka ofela ha rona re shebile ntse le nngwe re sebeletsa ntho ya le nngwe e leng ntho ka reng ha isale le yona ntho ntse re thatafalla ka nako yotlhe ka setlhopha sa rona sa dikwena e leng motlhomong qualification ya major tournament so re nka gore bele ka ga ke tsho tema eo re seng re kgathile go fitlhela ha jwale go tloga re ne re qala re kgotsofetse ka yona mme re nagana gore ho ntse go na le monyetla wa go setlhopha sa rona se tla gola kapa sebebetere nakong e tlang
0: ke shebile di AFCON qualifier tse ke tsena di le tonetse matlho empa o tlo tla gore fa ka nete gore ke dife tsentseng le dipheya jole tsena bitseng a tsa ka gare go moseja mo mamedi e re fela ke feta mabenkeleng ga ke gotla mona a re tswela pele le bakwetlisi ke a gotla
4: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa
6: tsadi papadi ho Lesedi FM
0: Mamedi ile shumele metse go bometsotso hantle pelo ga bogobedi tse ba he ama ba go nyana re tlo bula mahala e ba ngona le potso o teng mokwetlisi bop mafoso me o tsama le moifo wa hai re se bile stopeng sana ha sa le sotho coach ri le mabenkeleng ka nnete sentse ke habile na re re a tseba ka nnete ho tla nyolosetsa e seng fela setlopeng sa naha ya le sotho dikwena dina ha ka ofela di tlo batla o re di lwana ya khumamela o phungeletsa afcon selemong setla jwale ke tsena diatla di papadi tse matla ke bone Morocco eteng ke bone Niger ya nyolwa le yona e ba hona jwale tse o sontso qaleletse o tsamisa maikutlo ho lokae di papadi nge tsa o phunyeletsa ho le ba afcon le hore mohlomo di tlhopiso tsa o di emejwang nantse le ikwetlisetsa ka rona ha kapo ha litle moje le na le bo di papadi tse di ntse le di tlhopiseng jwalo jwalo
1: ke le bo re ile ra ba le ntho ka renke mini camp ya di ba paditse ba palanka gona ha fela le a di sengata tse ka ntle ona e le o bane neng re le ka go bitukiso ba gona mohlomong bo fapa fapane le ba di le mo tsa ho feta ka hore be re le ka ho fa sehlopha na ko nyana re le mo me di tabatsena re di qadile hang hang re qata ho qualify from the preliminary rounds we le re tseba go tlotla re kena di group stages since tsa qualification ha o re bona re le tsena go bana re ne re na le training camp engwe ne re tshwaretse mona Gauteng ba ke nsa matsatsi a mararo le bona boitukiso bone ba o itukisetsa the qualifying rounds kana go ya September so re dumela hore re le ka gine ke tsho mesibidi tema re bona re gathile re a tseba gona re lokela go itukisa kae re a tseba gona re mogaunyana ho kae re a tseba gona se tlhopa sa gona se ka fihlela eng a setsa jwa mme ke tsona ditaba tseo hana ba le gantsi re le ka o sebetsana le tsona ka thata mme le sono lo gore kana na supporting ho tlo mogatlo mme di programs tso hle tsantsang di tshetswa ka tsela ya di chalet le ka tsela ya hore go fumana di bapadi mme ho bohlokwa haholo di teams tsa rona tsa basotho gore sehlopha sena sa bona le di hlopha tsa rona di kana di bile pelo nolo mantse ba re fa di bapadi tsa bona ka outside FIFA Windows. So ke nahana hore ka ofela ntho re batlang nngwe re le basotho re lakatsa go dira sebetse hantle ke re bona ona ka letsatsi le leng re ka se kgone hore kene ka go AFCON
0: Karo tournament ena AFCON. Yeah, ai coach we alamanante ka nete hlakile. Ne bile ke batla ke re tlo kena yona ntlheng ena ya o tsepa misa maikutlo consistency ba ne ba paritsa o di mona tempa. Kae kae hona le mo batsa mang ka re ba lahlelwa go tsepa misa maikutlo empa o so hlalusa gore tsedintsa di kampo tsena o lwantshana le ntho tse kantso. A ke re shebe fela hlakoreng la di ba paditse nyenyane tsentseng ditla. O e lwantsha jwang highly mona che o tshoga di hlopa du la mamati bona ko nyena bo FIFA break jolo jolo o fumane di bapaditse nyenyane mpa o tsepa misa maikutlo ho loka e bapaditse nyenyane hore ba fepelwe ka go se hlopha se se holosana ha e le hona hore he di bapaditse ka reng se di batla di na le experience di le well established le tsona ditsebo ga e ka nnete pool yena e golo gona o kgetha ka mona o kgethe ka mane re tshwane le diboke o bane diboke ga tseba go yo thuya ona A team ya ona B team ka ofela ka nka B team ntso tswana fela
1: nete me sebedi ko hore stopa sa bona mo selenteng gentse re lwanela ha holo hore bona bana ba ntse ba bapala mphihlelo ka ba experience ya bona e tle re thusa hore re be competitive re kgone ho hlodisana le dinatse golo empa le hlohono le teng ko hore ka di coach tse teng hana jena tsa ho tloa junior national teams ho fihlela le ene e sine one re kenetse hong ha re ne re kana rale me ja re kena ka go pitsena ka go fela ga rona ga dula fatshe ga shebisana ka tseo re ka reng ke short term plans medium and long term and tse re ka reng ke tsana go etelele ke tse ke ngetsa tsona ditimi tsa rona tsa development ho tloa under 17 le under 20 ho ya putsonya hao haholo holo ho ile nna ho ba le di program le sotho khale tsa bo under 15 tse ne di bitswa di schools of excellence mo no hunze ho nkuwa talent mme tsa ha program ene qala dilemo tsa ho feta gena le di bapadi tse ka ba 5 kapa 6 tseo e seng e le karolo ya dikwena gana jalo empa ka nako ena ya short term gobane qualification ele re tlameha ho etsa go sane and mesebe di tla ukwesisa gore boholo ba dibapadi tsa rona di bapala leaking ya rona mme leake ya rona ga o e bapisa le di-leake tsa dinaga tse re bapalang le tsone ntse le ka tlasenyana e le gore segatlha sa papadi mo go bapalang go teng letsatsi le letsatsi se tlasenyana ga re se re tla mona na international level ka di-national team segatlha se fitlha se re phamela so di-campo tsena tse ntse di kenelela ka ntle go FIFA calendar ke tsona tse re thusang gore boholo ba dibapadi tse re kopanang le tsone ga re se re bapala mane go international ebe re ile ra ba fumana motlhomong ba le di-club level gobane ne ntšhe national team ga di bapale competitively le di-club empa rona re nka gore segatlha se re ka ra se fuwang ga ke di-club e ka nna ba se feta le seo di-national team di ka tsona so gana tjena re programming e leng gore ntse re bapala le dihlopha le ga e le gore ga se dipapadi tse tlhagisetswang ka ntle gore bule le go tseba le gona re ntse re bapala jwang kapo ga se dipapadi tse e leng gore sekoro se botlhokwana ba ke dipapadi tse tlo go thusa gore re tlwaele go bapala tsa intensity ene godimo mohlala gobane diboholo ba ditlhopha tsa South Africa are more professional than ditlhopha tsa rona ka ga rona leakeng mme di batla di re fa stressnyana se batlang se feta seo re se tholang beke le beke mme jalo ka ga ke ne ke tsho short, medium to long term plans re belaela gore ntse re kene ka gara tsona short term ko go sane re tlameha go qualify one sentse re le ka gara qualification group e re tlameha go etsa empa long term ko gore mohlomong ka nako e tlang ebe ga re sa tla sokola le rona re le Lesotho kapa ga re sa tla inagana motlha re tla fumana qualification ebe re fumana ga re sa tla tswa ka gare go yone
0: ai mokwetlisi o di beile monate jale ke a ipotsa gore potso tse dintse ke di tshwereng tse ebe o na le motho a ileng a ofa tsona ga ke tsebe jwang le teng baneng o swantse o thelela o matha le tsona ne ke tlo kena le wena ya dibapadi tsa Lesotho tse ka go Aforika Borwa gore motlhomong ga ba gotlela ka go naga papadi ya bona e thusa jwang setlhophe ka nete o so di arabile boholo ba tsona empa e re ke le ba mabenkeleng ga ke gotla mona re tlo o kena go bathusi ba gago ke re utlwe fela bona ba reng nakong ena o re ntseng re tswela bopele sana lona mamedi ke a gotla ka Spina Zonke prize drops ya Hollywood Bets o ka hapa seabong sa 2.5 million rands betsa ka thuranta kapa o feta dipapadi ntse kgethilweng tsa pragmatic play games mantaha o mong le o mong labobedi le labone ho tloha ka 12 fitlhela ka 10 mantsibuya betsa hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaisi o betsa nang le license ba dilemo tsa ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa bahlodi ba tsebana ko ya ho emisa mohala wa mahala wa thoma maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
7: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la o tso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Ba Soweto. Ho ulang ka le khubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Ba ke sa le sedi FM. Ke mo le.
6: Sa di papadi.
0: Mabiri metso tsoki ya le shume pele ho ra ya borobedi sentse ka tlong ka mahalo a ho he ke na le mokwetlisi Bob Mafoso tsa mali coach motolo aiya ei le tevele coach motolo e re tla ke ke no wena gaitse dia motho a ke re shebe hlakogeng la hao sia bo sa hao tshebedisano moho le mokwetlisi e moholo ya ka setlong wena mosebetsi wa ho hantle ntle ke e
3: ke le wa tla
9: mosebetsi wa komolo go tsietsa di programme tso tletse mo go tsiya faneng ka tsona ya gola le go mo supporta ka hotlo mo ka gonang di training session
3: ba party ha go lokela ka sebetsa le di youth teams tsa naha na go nye fetileng ke gola engwe ya dinthotse kgolo tsa lantlisa go ke mo thusa go bona gore ge mo tshebe talenta e nyanyana he leng ke la ka sebetsa le yona le motse ye se bo hlano tse fetileng so player tsena tsa buang ka tsona tse tsheletseng ke tsegile ga di coach out 117 go tla under 20 go fihlela ba fihlile ka ga team ga ba kutshanyane tshetso ya ka e kgolo go yena ko mo tshetsa ka go rwaya di bapadi tse ka tlo bapallang team le di programme tsa gone go bona gore di tswela pele ka mogotlhakileng
0: hai yano tlameile motheo o tsitse mamedu tshwantse o utlwa bo coach motolo ka nnete coach bob wa ga ke le tswelele banna tlameile re tlo matlafatseng ka bona coach bosa ha re shebe gaitse dia motho wena seabo sa gao na ntse le sebetsa ka tsela e tshwanang le coach motolo kapa motlhomong wena o na le tlhakore le leng le o kenang ka lona tshebetsong
2: ke a leboa nesebidi ke ntse ke sebetsa mmoho le bona ho fihlela maano a mokwetlise moholo leng coach Bob empa ntho kgolo ke hore jwalo ka ha ile ramawa a fana ka mawa a hae le maano a hae dibapading ho na le tsela eo dibapadi di lokelang tsarelo o phethatsa mawano a hae ka yona nna mosebetsi wa ka ke hore ke etsa gore dibapadi di be le matla a hore di phethahatse maano ano a hae ka tsela yeo a hlokang sebapadi se etse ka yona.
0: Okay.
2: Ka mantswe a mang, I am a physical trainer ya Lesotho National Team.
0: Halala.
2: So mosebetsi wa ka o moholo ke hore ha re tloha mona o yemane, o tloha mona o yemane, gotla o yemane. A bana sebapadi se se nang le matla a ho etsa kwa.
0: No coach o tswere o tswe ga ga pa ma tla ke le ntate go no o ntse tla mathata e ra o le tsena coach ke bulele mo amedi le ena a tlo le botsa dipotso e bang a di le teng mona le mane empa fela ka bogotshwanyane matsatsi ana mararo a o le keneng boitlhophisong ba lona training camp ena ka yona o ka ga mohlomong ke ntho tse pedi tse o ka geng le hlile le sebetsane le tsona haholo
1: bele ka coach mo sa tshulo a holo holo hana tjena ke na go ga reng ke pre-season di league ntsengata le di hlopentsengata le Lesotho ntso tshwana ntse le pre-season but bele ka ri le ga tsho ga re bo ba league yana go na mesibidi bo ka tlasinyana hanya bo ka tlasinyana o di league tsana tse re computer le tsona and di bapaditsa gona di lokela gore mohlomong di bewe kae kae ka o di monyana mo di tlatse wa go di computer mona ho continental cup ba international level so ntho go gholo ne re shebane le yona ka ona matla ba le ka ndate mosatsho campaign re tsara South Africa mona matsatsi a magago re ne re le ka go retutse bona di beke tse thago tse fitileng ha sa le ntse re sebetsa le bona mmo na re fihletse di ntho tse ka ntse di total distances covered ka ga lebala bona re di improve le na so ha go gholo ke yone ene re nahana gore morao ho yona ka lebaka la league ya rona the physical aspects empa ka tsela e tshwanang ya bobedi e ne lebele ho itukisetsa maano jwalo ka hatsho hle re qale ho re atlwaetse team ya rona ho tlwana bale a go tlotla ga bapala ka yona ka nako ya September tle ba bapala le Niger ha bo yona le Morocco ba bapala hae
0: e hlakile ka nete coach hlakile taba tsa lona di hlakile ge re lebe o mo mamedi he mamedi re mona weso re mona
8: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 300 3084
0: fela pe mele ke le ba ho mo medical coach ke utlwa sa nne kopana le mo kwetle sepitso mosima le a re fa o re pitseng tse kgolo le pheileng tsa lona le mopitso mosimane ka bo she ya sa tsa le hatile ka maoto ka bo ke o lo tsebana fela e ba ntse kopano e jole le teng
1: Che o ka se tshofela o sa tseba o re teng mesebedi ke sentse go kwisa o go bona
0: fetse ah no tshwantse tse ke na le ne
1: no ka le tsene le kopano ene e ntse le pele ditaba tse ke di boneng bekeng ena na magangang di hlatsa
0: okay
1: o ya so ene le ditaba tsa o tsebana fela
0: mmm
1: ka ne go tsebana go kopana le ena ke go utlwa gona ena go re
0: le a golelane
1: o entseng re ka etsang le rona gore re fitlhele ditaba tsa di fitlhetseng ke gola ke ra bogotshwane bo bogolo ba ditaba tsa rona le ena
0: tlhakile coach ke na le otlenya coding mamedi re na le wena tle e dumela e le kae bo re tswile ntate ke bua le mango kae ntate motsanji ko bo coach ke bana buisana le bo
10: Ke se Katiso ena o na weekly seditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: Coach, ke o he ya ntate mojanji.
1: Ke se tloba se fika ba se fensa hlulang ba tsa staso.
0: Eh. Tati. Ha we. Ma meri gena lwana dumela hle. Ma meri khaso. Hello. Ma meri khaso.
11: Hello mama.
0: Kiso le ga ntate.
11: Ai ke nda pinda pinne.
0: Kwala ga diwe ha o he o tlotse ba utlwala hantle o hlakile.
11: Le ke nne go ka mona ka thaba bosiu ha go jane thabantsho.
0: Wa!
11: Ke ka mona ka Eastern Cape ha ga nnete. Ke bona di kwena ntse ntse ntse ntse ntse ntse ka nnete mang ho fata nthenya nyana sela speed coach.
0: Ke coach le dumela na le.
1: Ka nne ke tabe na re tle mo na le tsatsing lena. Ka ono go botsa ka kampo ya rona ona tsena ntse re sebetsa le tawa tsa mfuto ba.
0: Mm. Le lwantsana le lebelo. Speed.
1: Yeah.
0: Ma bere mo ngote nka no dumela hle.
12: Ka tlo mo tu le ba tsibao.
0: Ngwaneso.
12: Coach le bele coach o sebetsa ka tsatsa wa lana. Coach o bua le wantsana. Yo mo tu mo rata wa coach wa lana. Walame wa ka phone out a mole se ri walame e mama ke baba mo di ba ka tsela mo le se ka se na fi walame sa ho mo ka mo le se ke mo khutma
1: ya te bi le
0: bi le staff to us man
12: tanto
0: thank you khaitse da motho le khosile le holo le he mama di dumela
13: bis le guy
0: e ri tsule le ka hlentate
13: le khodi ntwana ma le bo location

0: re tsile tle coach kid
1: ya re ga le ya tuma go tsana ka mona ga ka blom fan training
0: a buti la tle
1: ya hello coach
2: tonda de
1: ya mona ne ga yo tsoga tuma go tsana wa mana ma se kuna sa geta mani ke mara ke mona he blom fan training so ne ke buta ona le bala la last toto le tsolo ka neng go le ba pala di papadi ka tsano na hai
0: Coach, ke a tsebantsa le maphatipati re la ga utlwa mabalantsa lukiswa mona le mane. Ho tsona le tshwantshonyana sa go mohlomong nenneng ha ofinyana ka po le satla santsane le tlatswa le yena.
2: Bakeng sa qualification round ena na re santsane re satswa re tla ema hanyanyana. Empa ke hlokometse ka ho sentse o qadiwe le ha ile ga se ditaba tse ka ba desking ya rona.
0: Re
2: ka se tsebe ka botlalo empa lona le re bone ka ho sentse o qadiwe ho etswa ditukiso tsa ho le lukiswa.
0: Di be ile ka nete coach me ke a dumela and thatsa le monwaneng wa botselela re tla boela re tsebiswa hape le rona kwano e hore bagati ba tsebeletswa le sedi ka go le sotho ba tsebore ntho sedi lokae ke le buila go lotle coach ha ile monane tle studio ng sa rona ne re pele ya pele re tla nne re buisana le lona ke re
2: go le buila go mes vid ka nete ka se ba ka so go feeling sona re thabile a hore re be re dile le sedi ya FM tsa tsene na ga le bona
0: a be go so bontate coach Bob Mafoso le mo ifo ha ema medi mo sa mseneke le coach Motolo make ke le buila go lohle mamedi ha no be tsena le ka mo sona tsa go nngwe tsoga tsona bo se bona le thabiso a izo motlo re o gata ka legato ne re re ma ha u be le wena kubai
3: sa di papadi go le sedi ya FM
0: Saski,
4: a bidi kikini.
0: Hello kini baby.
4: Shapo jam bidis.
0: Shapo tlhaga tolanka.
4: Shapo bidi. Ah, ska tshe.
0: Fela tsa fela. It's a fela dane.
4: Shapo bidis.
0: Kana lo wena ga tolaka.
4: Se metsa ba mona tutla.
0: Ke le bona ke rena lo wena.
4: Thank you bidi.
0: Thank you se.
4: Mama jo tsela tsa sedi metsotso impe mona hore ko fetswantsi so ke a monyaka ka jeno gaolo ke a ketetse tharo magolo a supileng le shomele metso mehlanu tla sa bohlophisi ba nthabise mojaki. Thank you.

0: Then obothotse o shebile fatshe. Wa tsebo o ska mpampolela go ontse o thuisa na le ntho ena ya habofano. Ke o kopa then, ke o kopa.
1: O bo o qadile mapaleng.
0: O ka mpa wa re ke be ke qadile. Helek. Ke tsebo ha o ka thola tsena o ntse o nnahanela go o tlo ntlhaga ka lefeng then. He? Ha ke tlo dumela. Ho ha nke ke be ka ba ka dumela le
1: ditaba. Mo fa sa hantle ntle botata ba o ke.
0: O tseba hantle hore bothata ba ka ke.
1: Ke.
0: Ho ba neng o batla ke dule ke pheta ntho e le nngwe. Me hla ena then.
1: E hantle ntle e re ke botse tjena na. Bothata ba hao ka habo fano ke bofe.
0: Then. Ke kopa o shebe hantle ka mahlo. O seke wa leka wa etsa ntwa ya ka le habofane bothata ba ka le wena. Ha o sa batla ho inahanela then, ha fane a re qhoma o a qhoma, ha a re dula o a dula. O monna manden ha o monna ka wena
1: wa tseba ntho e letse ka le habofane e golo ka tsatsi le ne tla hlahella ke a o jwetsa mapaleng
0: e ke o jwetse then le o ka batla a ntate le ha o ka batla ho nketsa motho mobe ha ke tlo dumelelana le wena go o ikenye ntho ntse go le lwena ke o shebile tjena empa wena o batla fela go pholisa ena ngwaneno
1: mapalesa mamela ke itse go wena ga ke a dumela gore ke nna ya fumaneng thuso tsa ditšhelete o kutlwa ga gona motho ya kenang kotsing mone ga ke so dumele ntho wa mofuto o jalo nna
0: then tlwaelela o itheetsa tle
1: ee ga ke re le nna mapalesa ga ke moeta pele ga ke na boikarabelo bo o tshwanang le baabofano
0: ga ko jwetse wa bona ga o ka leka wa bua lešano ka pela molao ba o fumana gore o ba thetsitse e then ga e ne ke nae
1: ke utlwana
0: o tlaile panyapanya tšhankane kwa lelalo ka ledinyane la nonyane o tla ba le gole le wena fanyeno weno
1: wa tseba ke ke nagana rompa o tshwile ntho e seyo mosadi ya
0: fela ke ne ke kopore e ka go ka mmamela ga ko galemela gobane ke a go galemelaemang
1: ya tla tseba gore ke buile lešano mapalesa e ke ma tla tseba
0: se ka iketsa motho ya sa naganeng gantletle o nagana maponisa ke dithoto o kile wangwe di sa tšhageteneng wena he gona ga o katho o ntshe bopaki ba gona ditšhelete tseo o di fumane jwang o di fumane kae o supe le ntho e sebeditseng ka ditšhelete tseo o tla supa eng o sena le ga e le 10,000 bankeng then o le tšhee jalo ka ga o le tšhee
1: wena ga motho a ka o mamela ka nnete ga gona ntho yo a ka kalang a ba e qetela go wena moo
0: o tsho jalo
1: le jale ke tsho jalo gore ga ke tsebe gore na ke eng o sa bone dintho ka leitlho leo nna then ke di bonang ka lona
0: aa re ko jwetsa se wena ga o bone go fane ga o gate then ko obobetse o galelewena kapa
1: wa o tsela ke o sekapa o a leka wa phutla wa nkutlwa o mone o bua ka ngwana mme o seka nna bua ntho tseno tseo tse o di bua tseno o bua ka ngwana mme yo ke mo sietseng letswele ga ke di tlogelela
0: bone ke sa pheta ke re fane ga a o rate
1: hela
0: o ka ingamangama wa bua dipuo tsa batho le tsa manyoloi ga gona motho ya o ratang a ka reng o etse dintho tse mpe ga kana-kana se tla o kenya tsitsi o bore motho o wa o rata fane ga o rate se ka iketsa tsiki-tsiki ya
1: ngwanenmamelamona ke tloga pela ga o mone
0: pele ke ne ke sa maketse o ka nna dibua ga ne ke utlwa botlhoko gone tshwa le sekele lejwa la mogalela ke sa utlwa botlhoko a buti.

0: le shumele metso e robedi metsotso ka morao horra ena ya borobedi tswantsi soki a monyaka mme ka jeno gaolo ke a ketetse tharo magolo a supileng le shumele metso e mehlano tla sa bohlophisi ba nthabise mochaki mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane ke ni the girl ka le monate le nane ona re moho ho tlo horeng ena borobedi fhlela horeng ya le shumele metso medi ke la buile ha holo hlesibidi atsa majalo le mohlophisi wa lenaneo la dipapadi ba bile le wena o tla horeng yana bosupa ho fhlela horeng ena ya borobedi ke a tshepa mamedi hle ke tlo ba lena kwa monate le wena ka jeno ho ba ni hle re shebile hore horeng yana borobong re tla be re kena jwalo ho tsa IEC civic education ka morao ho mohle ebe hore nyane ya le shumer ba le papadi ya bolo. Jole ke a tshepa re tlona tefelwa di hore ntse natse o kena le ngwena le tsona ke. Re metso tso ha impele mona e ya mane ho ye mashome a mabedi ka morao hore ena borobedi. Ke tla fela ka mona ka mabenkeleng. A ke khutla mabenkeleng. Ke tlo ba palla pina tse pedi e be ke qoqa le wena. Ke utlwa gona tsatsi la ho ne le joang. O no dutsi fela ho ntse e tsang ka jenwa ke. Fela re ke ka mona ke a khutla.
1: Bua mputi ba bana nan tsetsengata o setlela bui kemisetsu jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi mputsa wa bona calling black label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e tse di tsoboma mputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se aba dile motse ka tla so tse 18.
2: Holy City FM.
3: Wa ra twa.

Mamedi metsotso e mashoma mabedi le metsi robong kamora hora ena ya borobedi ke ne go bapaletse pine monate e tlang jolo ka Christian are I wanna get next to you. Afisha na se ne go nketse pine monate hle nge ke ka usia. Ya nge ke ka usia. Kamra mo ka onkela I wanna get next to you ke batlo ba pela hauka mona a tsebele tsonya le sedi mo America tso tlo buisana le nna ka jeno hle re ke re qoqe ku tlo hore na ebe wena sa tsile haule nala la bone kgweding ena ya phato ha e hlola masatsi a le shumele metso meraro le ne le le jwang wense mfela e ka ba mogathalo wa go jwang hleng hey batho ba lla ka mogathala. Ha wole ho le bile jwang ha selemo ka se ya fela je. O bona ka mora junu fela e ya kgodi e ka ta o feta fela bile ka re Maria ka ga tlo fella. Ei batho ba ngata ba lla ka mosebetsi ka mogathala le mosebetsi o ke ne re gathetse. A ke tsebe ke ka tsa go pana neng le motho a re o ke ne wa tsa bana ke mafolofolo a u si ena ke mafolofolo. A ntse le fela ke ne nna ke gathetse. Ei a e chehle. Lo bata ka nqena ho ba takini. Ai. A fela ke dimela mami da ke re ntse re ithlokometse e ntse re ithlokometse ka nete re ntse re apara re ho re futhuma le ho abata ka nete di just tsantsa rona tse re neng re ka re tlatlwa re a di hloka di gutle tsebe se kena hanyane se game sena mmeleng ska sinyatsa utlwa moya ka ntlo ga e o tsona le mothema re ngo seng ha utlwa moya ba ga e a bona ke moya o seng ona ke ntsantsa o fumane moya ona o seng o tla o tla moya o tla tswaka ke sfuba ha ya o jwetsa hle. Ee, a ole tsena ka netsa ka fela ba le moefela se re gama dikafo fela gere. Re re dikatiba fela gere. Wa bona. 0786-000-3084. A kontetse se ka mo mame di hlekutlo rena ebe wena la haoletsa tshilibile jwang ka jeno. 086-000-3084. Atsaka sa WhatsApp ke 0797585066. Ke tsaka sa WhatsApp tse o hle a kontumele voice note. O ka ke na le ka mane ka Facebook le qhepeng la le Sedi FM. Ha o kena ka mo fela tla bona ka mo. Hona le snap mo. Sa o sie no ntseng a bua mona e. O kene ka mo fela ntse o rena ebe wena la hauka jeno letsatsi le bile jwang.

0: I ke the girl o phetse ke phetse letsatsi la ka le bile monate ya gola sa lentse ke lelapeng mona ke itšhebeletse ditaba tsa Madlanga Commission ke imameletse lesedi FM ntse ke o jele ka tsebe ka 87.8 FM ke le ka mona ka Botshabelo Snake Park location Fusima Park sa tanki ke neng
1: ke ne the girl ke ne the girl I kola ke tshwere ke suba a sa le se tshwara a ke tsebe ke na le matsatsi a barago ka o fela sepeteditse ka letetse ke kgobala fela ke tsoa ke phuka metsi ke nwa ditlabatlaba ka lete kedi a kgola sempeile fatshe ba rentse seyaka theko jwalo seyaka theko jwalo ke la papis betwalo K5 kutlwalong a re leboe ose
2: ke lebogile go ntate papi fa o lehle e se bohloko sefuba ke a setse ba sona se bohloko o fa o le mongaka.
1: Hello, hello, Matiba kazi. Uphilile wena so pitch. Hayi ilangalambele mnandi namhlanje apha emaxhoseni eOD. Eyi kodwa bekubanda sisikhona late so bekubanda ndindaphuma ndaya eTown ndajikeleza kodwa hayi ndabuya uThixo wasigcina uyazi izindleleni. Amen in Jesus name.
2: Amen ntate. Kele buantate, hey, arso pi chikini, vele ben pensa lui yem yem. Ah!
3: hi, Kini, Kini the girl. Ah, zazila kaje no libido monate, hi, sali, kidi busy, kidi busy. Kidi busy, mona na jaritin, kinse ki mamete de seri FM. Ke ntse ke tswa ke ya ka ntle ke ntswa ke ngile radio ya ka ke khutla ke tla ka tlong ke tla ka radio ya ka ha le Serie FM ke molelo Matibelo le anya clip prefer
2: thank you be Matibelo hi ke ni the girl na le tsatsila ka lebile monate joang fela ne ke hola ka jeno ke selo matli ka mona ka qwaqo happy happy birthday.
4: I want to get next to you. You need a girl. I go club up for a pina in. You don't have a son and little Jim, I knew. But like a little van and little talk. But it's a jolly basket of a valley. Haba itse jalo jalo gona ba ba manyo re tsena a fela manyo
2: e phihle
4: se kuma metse se tsile ka le bile monna tena tena dikile mo sebetsi ke khanye Samuel Mahlani ka mona ga masipale wa setsota ke re setsota se na le fix back se na le tlhoko le ne le makwate le Seneca ke ka mona he masipale na o mo he Mamisa ha monnati ka music yo monnati ke nala mo ga ka thatho mahlane ayo pa lesedi ayo ba kinisa
2: ayo ba lesedi
5: egel ke la tsi la ga ne ni monnati ne ke ji chip le bizi ka ka wa shi ni ma wa no ba ta ma le tsa tsi ni na ke tswa tswa wa shi ni ta mo no chesa ni na te ni ke ke tswa wa shi ni ere bona di shwe ke re tshetsa wa shine bua le Benjamin wa ba kutu post strum thank you me
2: a thank you ntate Benji thank you malume Benjamin e a o tsebe di aparo tsa Maria tsona o di hlatswa ke mehlaena le mehlaena ke re ba lotse ba rapara tsengata ha o hlobola mo di sheba le wena jo atch mm di a khale di ka usuka hare a ke fumane molaetsa mong hape hle mamedi o tswang ho ragadi Sibyl Oledika a ragadi Thabibi e bula le nna ka kwana ka motseng ka kwana e ka makeisheneng ka kwana are he o skinny the girl la ka le bile hantle hle are re la ka bona mogathala le o bata ya o tseba bile o rata o sebetsa hampe ya o tseba ke shebile molaetsa wa me dingkepile sehloho Neo Comfort Chaka au DJs Debu au DJ Mbakaza au Arkini the Girl ke na le wena khaitsedi ya ka ke le buile ho lo khaitsedi ya motho abdi fikile hano ka thabantsha ke re o dumele le wena hle ke bona nthumeletse molaetsa mona a fikile hard work ha e o sebetsa ka thata botuna weso ya motse ba hle Morena Rante ba ka Kimberley e ke le buile ha ho lo hle tumelo magetha a o skimsa ka ke le bo wa hle re hloetseng gadebe are a o kinikini a selontebe are e kini a gape na hloki mo hatla ko go melletse mwana mwana na e o tenka mona o sia motla o sia television eng ka mona Eya a usiye se fanesa ha ile nya segoa e wa tshwara fanesa ka kini ke sa segoa bipelo geld ke le bila ho le mogatuwa wa ka hle ke mo le molaetsa wa hao mame di hle e re ko bapale pina mona etla jalo ka semito a tsa malisanere le DJ Zakha ba re se bante WhatsApp ine ka mogoke e ratang ka teng eh hona le mane mo bang ei ai fitla mo ebe ka nka e sheba gona e re go bona ga nka etse ba mo fela mo o tla yutlwa mo ke a tsa lwana o e rata mo ke a tsa ba o e rata mo e o kile wa bona ka tao ai utlwa hey

nakonyana yo bohloko bona bo kekelang jolo ka mollo wa hlahana hinyeu. Bahlanga ba lefapha la bophelo ba re monna e monya ileng a etela tulong e nang le tshwaetso ya bohloko bona o tlhokaletse motsemogolo Buda mo a ileng a fumanwa a ena le tshwaetso ya bohloko bona ka morago etsa diteko.

Didaba tsena tsa hora ya borobontso na difella mona tsela telantsena di mamele metsotsong ye mashume a mabedi pele ho hora le shume ka lebaka la kgaso ya papadi ya bolo. Ke nga dithapotsena ke di busetsa ho wena Ginela Girl ke tseo.

0: tse ditaba. Nna ebile ntse ke ipa gore na se se o kgonne jwang go tshwarela Max ga o tse dinepe tsa mosadi wa hae.
1: Ke wena o buang ka tsa kgale setsing.
0: Jang jang?
1: Nna ke ka ntho e ntšhantšhantšha. O tsho wena ha o tsebe letho. Ile o ka bontsha sitse ka tsona ke kena mo nako ke a tsia. Ho ja o ne o diba.
0: Tlogela go bua ntho tse ngata ntate Pepe. O mpolelele gore na o nketsetse eng. File eng? Helang.
1: Mohopola mosadi e lwang. Yeo o neng o bua ka ya go ntse go thwe ebile a se o mo tshwere jwang jwang.
0: Eke ke mogopola gantle ebile ga ebe e re selase o ile a robela seleng bo selase le bona ba swabe mane ba na le badi fela ntse ba tlogela basadi ba bangwe o ntse gana gantle le ene yone ba reng Max
1: o le moo wa e fosa e sentsin
0: ao
1: mo nako rateng batho e mosadi eno o na pati ke Max a bue jwang. Sase wa batho sena molato o bolelele
0: maka o maka o ka ntate potla
1: ke ngwana wa nna
0: ke ipale tso se tsala mo sa Brazil ha ha ha ha ha hai zona
1: ke na mona kora e ke ipalla o ikutlwe gore Max for sa hetsa o ba hile ke re ke kwana ke re ke mo etsa mo ra batho ya dumore bala
0: no Max he a tla ke hela
1: o bolelele
0: potla ntate potla ke botle go tola ke itse ke pele ke bala
1: anna
0: dik ha ke tbe bibile hantle re fela mo teng ha ya ya ya ena yona ke na kwane o ntse o bolela go motho re phela me nya Sodoma le Gomora e ka ba sila so reng ha bona nthwetse
1: o na na e ha so e bona go e nna ke bana hore kha le ba motsusise ka yona ba tseba
0: thata potla go tloetsa la ga o letse go tong ga o sa go tong ga re fia sa jeni jwale o ska ka o vetsa
1: se teng ke gore motho a emelle mo rokwana ka qhaphalitswa ke mali gobane mo teng ke melelana le wena go tlonkga go sona
0: front page sase le Max twi exo etsa jwang tate a ko se Silas motlhomo o na le Silas ena Silas Silas
2: bona
0: he
2: ga o mabaka wa o tsa botlhokwa ka le monate ke e ebile ke bona nno ga kae ka tlong ka mo
0: a se ka mpelela ka no Silas
2: man
0: le ebe o na le nno ka tlong ke gole ke bitire o feta ne ke shebile
2: a ema ha o tonna hlotse kwante monate ke ho etsala
0: page
2: ke se ke bona
0: ranta
2: e le
0: ma butwa ka
2: ha ka ke nna le tsetse mo
0: ke ile mpelela ho tsala
2: ho thwe ka pa ba ka tshisa na ma
0: e tshebele Silas bala mo sheba ntena ka tsa nebisa sa ntsheba bon bala
2: hela man ha nka se ke mthomfuthe ma gantle mapo he ah ba butle butle ha se tabe na mabaka no Max ka etsa mthomfuthe o tla hona
0: o ba le o tlwelo ba ba
2: re ke bo
0: ke se ga se na Silas le ke maketse ho ka nnete me ha ga ba
2: hey
0: Max yo ke motho
2: ye meke nno
0: ha ba e kana
2: hai hai ke mo le ko satane lo hona ha ba ke nwa ke nno ha masuma he ko re Max ba hai bona hai ko ke mo le ona ka dipelele o tsatsa ba mo petlela meno mo ba nthata a thi ha le net o nkotle tse mo ka kopa mo lo ka motho ona hai ko ona mama se ntho ke tla ya na Max ma
0: hantle ntho e ya le Max e ya ka ona o komplele hai be sela ho ipata Max o tsisa inye kana he ba bona ha le Max ha o rate man
2: no ha nthata ha ke tse ntho Max
0: sa mo ke o kwale tronkong
2: ko he Max ke tsa ntho je
0: sheba
2: no ma se nete ntho ena mapho man
0: sheba
2: hai ko
0: wa tsama ke ka mo go ke thumetseng ka ding bona sile ka mari mari taba tse ya sele ke nnete ya botu ke na imo ke ke bichebele bona
2: ke bona ke
0: le black and white ba la utlo hore na se o ha wa tso o patetse mmadi o tsheleteng ka jwa ho ga tshwarise bona ne ke hore na ntho tsa ke tsa ke tseng yong jwa sile ke nnete ntho tsa se di ya ke
2: se ke mo tsa bo hloko o nkuti tse bo go ne ke mo tsala ha ka le kale bona hona o qadile pele ka betsa ha o be a ding di ba mana mara o mang le mang a bona bona hona ba lungetsang o ka batho re ba ke nya tlhong ha e khona o mpa le hampe butle pe ke sa ke ba next time tsebo rona nna ke ba ntwa ntwa rona ke re ha e khona o tla le buko te butle ke
0: mo la batla Silase Silase kai Shisheba kopa o khutle mo ke kopa o khumo o ka ho Max o khote ka tsile no leng ka yona o ka montsha go ke motho aka
2: Watsaki
0: baby mamela thola moya re bui thola moya a tsiba bile ke o sisa o
2: khumo ka ga o halen ke batla go kopana le mse re bua man o utlwa gona kereng
0: o le
2: mabatho mme o ntelletse mme nthwena

0: motho empa he ka mara ke mo bona rena ho etsa eng ke le ka jumela le wena ka nnete wa tswa tsholwane a tswara ngwane motho hantle ho hama
1: tsa o he la o ka tho fela he ke a le bonyana ha ile mo ile wa tsama wa lohlente squad
0: e
1: na ke se ho ya batseba ho ne ha ke batlo iphumana ke kentse pula mathateng yo bulele ho etsa e fihla mo
0: ke fihle no ka fumana tsholwane a ta ho fele wa tsama ka motho a ntshang ha meletse ngwane ho wa batho khanti ne o na sa mbone ka letho ke re ke a thiba letho ke ha sa mbone
1: wa se nna ke ipotsa e lo ga hantle ntle tsholwane e sa ka ipulana molata
0: tswa taba ya bona e thata mahatsaka
1: a the thata
0: one nne ke a thusa ba ka mo fa nomoro e nngwe tjenana ya motho e monye o wa thusa bentse na tsa manyalo ka ra le o batla tsomono no ke tle bona hore na mohlomo ke ke a thusea wa tsaba le ha se a khutla a tshe ba le yena motho yona ka bona hantle jwa lo hantsa hantle fela tjenana empa ha ke ne ke mo he ke bona hore tsholwane a a ho hang ha hantle motho yona ho hang ha fetuwa man
1: Ntesquati e wa motseba motho yo o no bolelelane ka ene o ga tsama le phatikeletse
0: nna bonnete ga ke motsebe gore na ke mang wa tseba pampiri ena ke fumane nomoro motho eno no gona onono renkeng tse ba di tsamaisa ba
1: re
0: thusa malapa a mata ebile a mangata jo ga a cete o bua motho eno no ebile pampiring e wa one gongotsweng o ngotswe ka
1: segopotlakipolelelana
0: go tweng gathoe are bring back lost love
1: batsante sekwete ya letshabe
0: di
1: ka nnete mohatsa ka letshabe o rapele ka thata o rapele batho ba gago empe mthi eno ga a senya phelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago go ke a mphiri eno a motho ena go
1: thusamamela ke ya o rapela gobane ga o ka phoso e tsagalang ke lebitso la gago
2: Ela, mme mapakiso.
3: Ela wena, a se wena o no mphotse, o sa di elo ha o madi go ane.
2: Mme mapakiso. Mme di fitse ba tsene le seng.
3: Ha ke batle.
2: Bon, ha se ka go tlhoma mapakiso ke a kwa hle marone.
3: Wa tsobulele.
2: Yem.
3: Bo hluku ba tseba, o tlhotho ile leng ho yena. Ke khola wena o na go taba tsena di fitse ho bane wena o ne a se go kgwa ke. Ke tlile ho lona ka go tso ya ba wena o nlele ka jolo ka ntla.
2: Mme mapakiso.
3: Ha
2: mme o bua jwa. Se ka mpontsa bohloko a kana mapakiso tsa ke a kopa. E ya mme ke a kopa hle.
3: E hile go jwetse e bile kutlo ke a bua a bohloko ho lona.
2: Ha o bane. Mme mapakiso.
3: Dine letse ntwe bohloko ha mme. Ha ye.
2: Ba tlang ha se. Ke kopa tshelo mme mapakiso.
3: Tshelo eng?
2: Tshelo ke go jwetse 2016 ho. Ke yona taba yona di yabo e neng o tla ona go nna mohlamone.
3: Re nna we. Ha. O no se go gatsa tsile leng o tla go solo phantse di eta ka. Ke tsa ndi ya. Di a lele le mpotsa kana na tsadi ya.
2: Mme mapakiso hle. Ke tlo utlwa gona tsona le kgatlho ya tsona.
3: O sa go bolele Silas bothata bo ke bona o na le bone o na le sebit se fetang le sa tlobogolo o papalela go batho sokometse ga golo bona batho ehile wa tsunkana o wa tsunkana ke eng e fetoile go tlomba gona ke na le ga a ke go ne o bona mosadi wa gago o bona gore hehe e ka ba o nonana ka go isa
2: kae wa tseba ke a dumela gore o nako ranta mao ba na Max o ke ntse mme bona Max ke sa batla letho sa Max go ipona se ke le ene hai kumme motho eno o bibe ne ke sana hano ke saka nketsa ntwe je ke mo khone ke batla go suta hai
3: tsane o ntlela ntwe ntsha ha ntse wa hao ile ya qhaleng a botle o bona ka go tshwanetse o tle go nna o ne hane gore tsane se mapakiso tsone se tla gona o se bane max go bane ngwe jwa o buka hanyana
2: se se jwa mapakiso
3: empa
2: a ke re ba le max ha o tloela ha kalo ke dumela gore ntlo tla ka o etsa tsona o ne mme se go kopa o di rake ke hlokte hanga ipumana ke tlile pe a max ke le kgobo ya go le pele ma ba thambolela ga ke sebetse ke dutla pe mang ke a kopa mme se
3: nna we ka se ya ka utlwa monate kati wa ha motho no ka motho a hana o ke le le yena a khutlo o pekisa ka bo madimo a be a butwa le hanka ba ka ba thusa ke mo ha u teng ba thuyo nna manga ke sa ntse ka ne mathatanyana a ntse ke le ka ke tswe ka bo nna ke tswa jwa ka fela tshelete yona ke ya le yona fela nke
2: okay ha re tse tsheme ha ba na le mathata a tshelete nka o fatsa ona go etla se nyana
3: fa
2: hanga mona fa tlile pela max ke a go pa hleme please me mapakiso
3: o tsa ke ntse Silas le e ka re o batla ke tshe mina hano ka go bolele ke bone ke ikentse ka ha re khona le nthonya le ngwe ke sa irate mo nke tsa haletseng ka tshelete eh ya ba tsa ke ntse ha ke khwala le bosiu ngwana o jwetse o ke nana ka thata ke nana mathata a o ke leng ka ga bona wa tsa ke ntse se jo nna go tshepa motho go opa go thanu
2: ka modisa
3: wena go tsentse ke sa o tshe
2: bona bona ha re tse tsena bona le le gona ho e ke bona

0: monna nna tsholwane a me pedagogue profession wo e priest for God's sake a ke mola yo ka wena o nahana ma he bana ona nna ke tsebelle kae hore pulong o ke le fukae ha o kong kemela mo ka le tumele sena motho
1: he ke tshepa hore o bua nnete wa ka fumana ho nga le futa benyena
0: tla isa
1: ke tloetsa nete ba hore you rot in jail ba ba banke lo tlo sena ba se latlhole ha o qeta
0: mohala
1: o tlhotlisa everything ya chill feel nyo
0: mo na ma me wa bona ntho bua nga yena jwale nna se bo lo bua ka eng jwale tse ke putsa dipole na hona mo inga ka e chief jile
1: tsholo tsholo ke game for your sake ke tsoro bua nete mo wa
0: ke mo kone
1: bona ha o botse ba hore na ho tloetsa halang wena ha e ka ba wena ya bona e bona waka
2: bo ba a le kopa me go ma mo kopa me se ke nyo o e kotwana hot ma
3: bona ka
2: o ko
3: ha so bena go ya ho rumwe metlo wena sa o rumple fela hore na tshe ya kae ka
2: Kare ke o blele so ke se le to ka sa ka ho. Baza no wa ke ba ke le shuru. Na. Sa ka yang kwe ke kolwa ke hot man. Kolwa le ke le ntle ya.
3: Wena o no mkutetsa o tse ho rona o tlo itshwareletsa ka bonene. Bona mfana. This time ke la bo ke bo bontsa. Chele ya ka e kene ka ntunya ha. Ya. Se ya go. Ka pa e ke titi sa nyanyana.
2: Good man.
3: Hot teng bua ka lenyalo bo li surprise video fuck
2: ba ta mo nyala sipati ko ba lo mo ta bua ka nanla mani
3: ang
2: braza
3: ke ra ho bona la fani ha mo se letse lwe bona bana ka tse mo le mo o mo le lo chelete ya ka hai man tabiso chelete ya ka tabiso
2: ho braza ho khot mani Kita kisiri kari nyukwa wa tibi kari Komali o kotmali
3: Kuru wena uwezo wali unana hakiri bihori Emu mwede teaka umifa mapagizo Wata hoja wa buwa hakitini amu Kwa salama urao sarudwa
2: Mapagizo Mapagizo a tibi wa kotmali
3: Ewe sika ima kato we Sika ima kata wena tibiso Uwanu hanke wadu kikai
2: Pula ya wazi Pula ya wazi
3: Nunga chele teaka uike kanto ya mapagizo Kaita le a nka tshelaka le ke ya ntu nye nwe di tlo bona ba ke ama
2: ka nnete tse go bua ka e bra mo hale bra lo mpompo ya wa se a ke fosa hai
3: tlo ke le thabise ha wa ikisetsa ho bona di tlo di se di dula ntetsa nna sumbona ka bo la le yena mapakiso tlo le tla bua nnete le se ka e tshelete ka fe ke tla ne ke thabisa le tlalo la hao ho fihla ke be ke mo fuma mapakiso ke tla

0: Grunzy, nah, my hubby gets it this, my hubby gets it, said this, my hubby gets a present. Nah, I was at your bamboo. What
1: comes to my eyes?
0: Come to what I'm not be a rock.
1: I'm
0: a sinky vizine. Oh, who knows who look regularly lay in a la 500 habits at all? I wear it as
1: negated. Fell at a hand or wear. Tlatla haeba Max Santa la pele a nketsa ntho nketsang tsona ne ho bana o bontshitse thono ha gathele ba jwalo tla nna tsame ke lo sebetsa tsa le jwalo e bona motho no batla ntse tronk o nkisa ho yena ho le jwalo mabala
0: lo kae kae ka re tlelana le ntho tse Max a o etsang tsona
1: hela man ke lo tlana le tsona ho ba ke mo no batla ho ke tsame ke lo sebetsa le yena
0: ka phe bisetsa le ntse ha hona mo melana le mo ekeri
1: fela
0: ba o libetse ho ba nkentse nyana le mosadi yo he ke mpa fela ke ntlere a ko le ho nwa o ene jo monna ne a tsebe ho mpa Max o nantsa o etsa ntse ntse o etsa tsa wa tsiba ha fikile ka tsi shwile go o se ha di le lokoko la spata go wa o tlo le se fikela ne o mo tle Max ne ne wa etsa imba tsa ntse bo tlhoko ntse ngala
1: a ke re tlo le bena Max ya o kopa a ke re tlo le tlo Max a se bif ke o
0: bona mo le tsa o ke ntse nyaka ene ke mo le tsa o tla ga tlo ga tlo batla
1: he o re mo
0: he
1: mo le tsa re ma batho bua
2: ke a tsiba re ke ntse ke latla ho re tlo bua empa he ke decide re ke ke o sendela best of ina mel ka ga ine go tla moke ke tlhuwa le wena sila sa ho lololo le wena o mpo o be le sila se ba le se ditaba ya le Max ha ke ha ndo Max o ntse mpi e ke dimelane le yona mari e o itso tswela le fihlela ne ntle mma batho a o tsama Max ba tswela jwang le sila se gore so ke kopa po ile le sila se hla a tshwarelise ba se taba e fele hle ka go kopa batho hle le bana se tlhile ya ba atile hle kopa hore o mpo o bue le sila sa se belief hle ntse o mani ba re bua ntle solve bana ba na ho qeta nthwena ha rona nna lona re sa ipeti o ba hle ha go fo se hle ke o kopa ke ikobetsa o di mana ka o fela ha ke re ke o sitse nna in the le le babedi le sitse tswe nna ke le tangele bo
1: a sa le ba lo khwang ile ntwa to lo mona mo o utlwa o thona ba tsibile ha o ka re mek o utlwa ke hlanya bana mek se ntse ba nya hai ke le ka hore ke bue le ene ha ka mpona ba bale le mek ha re wa bale ha
0: ke bona batho ba babedi ha ba dutse tlo nya bona ha bana puo ya bona ko o batla fela ba re ko go ba reng senyoko le sebetsa letsogo ka mong ka mong
1: tseba ke ntse ke nang mmabato Max ha ba fela jwalo ka ha e lemoga go batla ke eme monna ke buisang le ene ke motlhagele re tswele pele bophele ke sebetse ke na tho e nngwe fela e tla etsa go tshwagele ke lebaka wa tsoke se ka ha o ile anka dipa tsa mosadi a a di kenya mona gotlhe fonya ga ya ba etse gotlhe mo ke nagana go ka ba betre le nna ga ka ntho nepe tsa mosadi a tsotse ke di bone le nna motlhomo ke tla kgona go tshwarela ke se ga sebe ke sira so ba ha ke gone o tlisa na Max o na ka di nepe tsa o tsene mo meletse o tsotse ke ba yana o tsama ka tso
0: ha ibo ntso go
1: hai
0: bona le mantsho re ba bile o re tshwarele mo bona jolo go tshwarela ba re ha ke re ke tshwarela
1: ho lokile ye ke a yutlwa bile tseba empe ke re gore ke mo tshwarelo mo hlona mo no tshwarelo gore ke mo tshwarelo ha o le nepe tsa mo tshwarelo a tla utlwa ga nna ke fitile bokombo jwa ha ye no ke beka ka ne tutu wa tsama a tseba
0: ke tlo o tlisa
1: kai ha ke re ntse go bolela ntharollo ya bothata le bona le Max ke empa se ke rekisa di shares re tla gona bona ke qala go finka pa ntla go fenwa no tombo
0: ha no ha o ketse sa di shares ke renovate ntlo silas ke re se bona botlenyana mo ngane e seng ka ka ofela tshelete ya di
1: ke tshepa ho re ka e lukisa ha o tlo ntlo go wa mpa o nthekela malohana ke go bua empa ke nana re bona kana kwene ha re tlo le tabatsa
0: o le metse go nyalo nna rona re sebetsa ka ntlo ke in committee of
1: ho lukisa na botata pa ke se ke re shebe skate mana re se tshelete ka pa re itse ha itla mo ga
0: o ke
1: bona botata
0: ho tlo bona jwale ke bo happy fimbe re tshwantse nka ho dila ka batho ba ikemisitse ho senya bophelo bo batho o se khantle ke ntse ke ipa rena ke tla ba le mang yena a tlang phadi bobane ke yona Mavis o mpile Sesotho
3: ausie journalist
0: tumedise le ngisi ha o tla fela o sontse o nta hodimo odimo jalo ka nthe wa human to fan pata tlo ke ba mona modie ke tla ke mate ke qeta ho phetsa hetseng le nne ke letseleng ha hona ntho e nka e buang na ausi for now
4: ha ne se smatho ba la qeta ho tswarwa ka pelana ba sekolo le mathege fela hona motho a batla ho bula rona ka tabeng
3: ho bona la o tla ona le information o e batlang ke sheba ke kompe motho tsona nyana le nna o ise pele ho etsa itseng di ke maketse jo ka wena le nna
4: wena o tla mona o se bule well informed o thata ba ke ke tlile mona ka utlwa maikutlo a sko hore ke a ho bane presale ke nona e tshwaretswe teko ya pola tsore ke tlhoka motho mphadi karapo hore na ha ile ke ho etsa itseng
3: tsetsa ha o di gate ka podi a ukwa ke tsa mosebetsi wa tso wena o tla bona le information nna ha ke tsebe letho jolo ke se ko buleleng di hore ha ke tsebe

0: out, breathe in, out, again. Jwale he. Ela le fo isi hore na o itsaetse. Le jile eng? Le di phewe mang? Ke mang a o tlise di tsona di jotseng?
1: Ba, ke hopola. Ke hore tsatsi ke re rolo re take away.
0: Eh yes.
1: Ya ba ngwa ha re mo tla.
0: Mhm.
1: Ka ndula fela ba. Ya ba ngwa thadi.
0: Mhm.
1: Ya ba ke ana o ma no man. Di jo tsena ka ntseletse na di nya. Jowe. Ho se mo tsola. Jo tse o ne di tlambe di jowe ke nna.
0: Bait. Bulelet.
1: Mo tsola bu di ona ka tlampola.
0: Ah, ko bulelet.
1: Ho bu no. He ba.
0: Wena o ruile mo sa tlo kgatlhuile marai.
1: Ke ho bu.
0: Jolo ba o lo. Mpa monna wa hao a tswego hante mofuta o fengwa mo go fela wena
2: ngwana sentse o ne lebeletse gore tse jwa o ntse o tlo ngwana wa heno dilampolai
0: drop the egg to
2: hey
0: o tseba hante o tlhola a ke se a o pula ke o nena ba ka ho mopolaya
2: wa tseba ha ke o bua ka insentse hane ke ba ho bolaya tsola ho baneng e le ya qeteletseng ke nispetlele
0: ke taba ya nna kwana fela taba tsa tlebe di le tlemeneng very soon ntse o tsawa ka tsingwana na o nna ha go tshwana ne ke ena a tlo ja ntjo tseo tsa ho fela ka lehlonono ke wena e leng a dija wena o ntse o ipotsa le kajeno gore go tlile jang e be ko wena jeleng dijo tseo
2: cynthia ko o bolale gatore ga ke tsebe wa ka eng
0: gantle
2: ke a tseba gore ga o nrate wa cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlamaya gore o nketse le ka ntho empe ga kana bothata ba enka
0: wena ga ona monte na e kopaneng dile gore na ke a go kapa ko tloile o tseba gante ke bua nnete gaufi le kgotho e tla e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang nke nnotlolo sesena ba se latlhe kae mololo tsa too wa gala botšhane
2: batsa wa ithetse betere nna ke ba nnete ebile ke a tseba go ke bua nnete ga ke nataba go bua eng ka nna kapo o bua lwang ka nna sentle o tlaetse o bua gampe ka nna
0: o ke e ratang ke gore ya go thetsa ba wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
2: bolenanete
0: ya gore o ipolaetse nna e tla o ja tsatsi le tšhabane dikelang o molai pule o molai o bolae ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala ka mosiwo
2: obala jang a ke na o kgona robala
0: o le ngwana tshelang pele jalo o pile wa mogale molai to
3: then aa wata jaleng ka selokeng o batla eng ke kopa o tsebae pele motho a kabela e le go na le ntho e tsalangpentsa ka le wena ke
4: bathobatla
3: engona ga gone ntho e ke tlhokang go emela e tswang go wena dne ke kopa o kise gore se e tseng pakeng tsa ka le e ne le phoso ntate ke nye o batlang gape utlwa go tswa ga ke tlefane a kwatela ka batho e senang thusona
4: sedie
3: e bathong
4: sebatimamela fane ke ngwane ke a motsebae ke tseba gantle gore na ka ba kotswang tla gore o mmamela go eletsa sebadi tloelela go tlhanya go gao ba gore tla o nyalwa ke fane
3: e le go etsala ntshosetsa jale go
4: jelusego
3: jelusa ke nana le fane ke kopa go gaba le nnape ke bolelela fane ore wena
4: wangharaeng fane ke motshabi omakre ke gausi wena fela le sia leo o
3: tlasa mabaka fe
4: fane ga a dualo go wena o monagana fane o tlo bolaya kere ka o bolaya ga o sa tsebe
3: ke kopa o sading wa gago kore wa bona gae ga o tsebe gona o ka bua ka eng a ko tsamaye o mmapalesa o tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditia badimo tse ke sa reng gorena o ntse reng
4: sipatie ga e ba lenyalo ke yona ntho e oetsang nna ranting ke nyala ke kopa o tswe go fane kore ke ya o kopa molemong wa ngwana wa rona
3: batsaya jwale a ikutlwa go wapa
4: ke apa nna
3: ee o tlo nnyala jwang gane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang ena ke batla go nyala lena he otiwa ke kgetane ke kopa go ntloele then a ko gaole le nnatlhe ke batla go iphera lenyalo ka he
4: eelang ke bona kotsiyekgolontlho wena o etsa le ga gana o gantle gore ngwana eno ke wa
3: faneaaoa
4: tlo dumela gore na o kenye ngwana yo waka
3: gore
4: ngwana ka
3: nna re gobetse gangwe ke na o ka tlasa mabatle o tla jang ngwana ko gabane nnang tatedele

0: ke o mamela ntse nyenyefatsa ke kopa go kgawa le nna ke tsaye
1: asleeftshwarele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang lo dula lefa ke toroka ke to tlhoka golo le teng
0: e batho mmale o ka se lele gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntsho tsena tsa gago ke kadile ka tsona ke ka sele bophelo bono
1: se ka tlo ketsa betere mona wena sepati ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising dipato
0: hey mohale mohale ba tlo go ke tlo go difaile gae nanka se kgone ka letlhe ke gate bophelo bono
1: sepati o tla gona jalo ka go ile gona ka ofising dipato o kgona le ona jwang
0: fela ile ntlo le kwa ka mohale ka ba o etsaelang ka wena
1: ile ka majwang a kutlwa ditaka gore o nyala lefane ka tshona ka raya nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man
0: Telemann,
1: plan ya ka eno ke monna ya na mamello. Ke tloela o settle in pele. Ba settle ba move. Ke ba pala tshe fela ena move. Ha ke a tloa ke bone ma. Re tla boela go pala ke maranti.
2: Buddy, I bought a lagamona, lagamona, gajib, sefitu ki haul latilan, kamu.

ke nako mo madi ya go tlamela tshwasetso motlhaotse o rena le monyaka ya kanogaolo kadiketetsegolo golo le botatsheletseng tserobong mme nna nthabise moja ke tsamaya bolela malako.

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: wa tseba hona le batho ba tsebang ho qapa makannete pinena kinto etsuleng a matso ha holo abotle about tsoto abotle about babazwa mama di dumela ho tlhelo tlhaba go tsonga o mametse na tsabele tsa o leteng ye o dumelisang ke motho wa batho ke ka kapa ya maqhubu e reng a e bohla e be ho etsa ra sena seo se tlwang radio ng ya hawa Johannesburg ke le bila ho lo ka mona ka Gauteng province ke se ka tena first state ke le buhile ma northwest ke le buhile ne ke mametse selondona a hasa na no le monna te bana a hasa papa di eno ya banyana banyana o tla ka kotlo ho motso FM Teacher Selondona yona nruta sekolong sa tso seletso ne ke kena mo aneng a ruta teng ntate ndona jwale ona nruta ke mo mametse ke jwale he teacher di tshwere ka mona mo ithuti o di tshwere ka letsohong le tota mamedi ya leng abalo wena o tlo horweng ya bo robong tlela horweng ena ma ya le shobele mtsumeli e bile makeni e the girl kana no le monnati natim la re mo hona le sehloho se monnati se bohloko mo re pelang ding re le batho ba batsho ho dula re ntse hona le taba matse bohloko le ho ja ile hore tseding o batla ho di lebala empa didulama dihlaham nako e kgolo lenyane ha malapa a kopane ke a kgola wa ipotsa hore hantlentle ka kapa o e tshwere ho kae a dula mono mmamedi ke dubela hore emetsatsong e mashome a mabedi ka morao horowa ena mo ya leshome le metsommedi ke boteng hem nna le ona tlatlheng re tlo bua ka taba ena a bona morwati wa tshebeletso ya lesedi ya fema mollelo wa kama mollelo wa hao mollelo wa bohle
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Together, Vodacom.

0: Kepi le monati ene tlama ka monifa. A Jesus is love. Pele o mono ke le ka ofa Benjamin Dube. Amen. Letsatsi ke le cham ke letsatsi le beyang a ditholwana. Ho ya ka mo monahano wa hao o tla qalang ka teng. Ha o letsatsi le letsatsi e joang ka pa joang. Le tlahle le be ditholwana. E bang o sa tswa bulela mothating ona. Mohlomong ke kgetlo la pele. O mamele na radio mo tseba hore ke le Sedi FM ke o ile ngore e lelo a make bohle make pula madibo ho tsebeletso ya o rato a make ba baholo le ba batjha. Hona le malapeng a mangata Afrika Borwa mo nang le sephiri e sale lapa. Sephiri e sale lapa se tsejwang fela make baholo ba lelapa. Bon khono bon tate bon mme bo ausi ba lelapa ma ke bona ba tsebang sephiri e sena. Re tia mohlala mo fitlelang hore hona le ngwana ya teng ka lelapeng. Ho tseba fela ba baholo hore ngwanenwa hantle ntle ke ngwana mang. Mme ke ntho eo e leng hore ho thotswe ha o bue ka yona. Ha hona le bo mafu hona le mesebetsi. Ke mona mo tla fitlhelang hona le mong ya nwang hore ba boi ba cheche. A yena ga motseba wa nwa yena. Mme mosebetsi wa o bonolo. Ke ntsha diphiri fela. Ntle le mono hona le mong e tseba hore enwa ena ke se bueng mme o yetsa ka hohle hohle hore batho ba ske ba thaba e be ka mara mono a ikotle sefuba sa ketso ena e soto. Yeo a yentseng. O fitlhele ka nako nngwe se o na le bana. Ho thwe motswadi wa hao hantle ntle a se ngwana lapeng bo. A se ngwana lapa lena motswadi wa hao kapa ntate wa hao kapa mme wa hao. Lebakabaka le etsang ho be tswalo mesebetsing ya malapa e ba lefeng. Tela o so sinyeile jwala o sa le monate jwale. Mme taba ena e tla taolong jwang? Re etsa jwang hore taba ena e tla taolong hobane le ntse le hlokana. Le lokela hore le tiane le ka mesebetsi e meng e tlang ya lelapa. A ke re boeng. A ke re boeng. Nomorong tsa mohala tseo di tsebang ke Ekoba.
1: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Lo pala metsotso e re beha hantle ho ye mashomo a mabedi ka bora ho lwa ya le shumele mtsi mmedi ho tsoma mesela nolo monate la RQB ya ke batla pele a bona pele re ka kena tabeng mhlomo nga etsa la lapeng la heno hona le kae kae mo ile nge etsa la teng a go re fe hanyane fela pale eno o bo re joetse hore hantle ntle le bakalena le etswa ke eng hore batho ba lwantshane ha kana kana o tla ntshuwa taba tse ka tse ferekanyang tse senyang tse tsang bana le bona ba qetelle ba se ba o botsa o le motswalwe mama a go jwetsa ho etsahala eng hantle ntle ho etsahala ho na le taba e tjena re utlwile mme e ne e bua ka wena papa e ne e bua ka wena hore ha o ngwana lapa leno hantle ntle ho etsahala eng ke eng eo e leng hore ha re tsebe e etsahalang rona ka le bana ba hao o soka o go dulisa fatshe o re jwetsa ka yona. O le motswadi o eme hlogo o le ntate o eme hlogo o le abuti o eme hlogo o ipotse gore panna we jwale ke tlo qala kae baneng ka taba e kana kana bane ba se ba hudile ba se ba le dilemo tse mashema mabedi ba ba male ba shema mabedi le metso e mehlano gore ya o tlotla nyane fela man hanyane fela mamidi ho ba de tsala ka ofapana re tseba mamang o tswa tshankaneng rona re tseba mamang a ile a bolawa ke botsotsi kae kae athe o bolawa ke mamang wa lelapa taba ena tswa ka mekete gore wena sekanana re abuti o lengwa mmolaya mohlomong ke motho wa mme go bua taba o tshwale eno ote wena sekanana re lebetse tabane ya abuti o lengwa mmolaya kapa o sa gona o lengwa mmolaya kapa o lengwa moetsa tjena le tjena le tjena le tjena o tena sena leitlho tjena le ka lebaka la gago a na lebakabaka le etsang gore go be tjena malapeng sephiri se seke sa patwa se hlaye ka mekete ke eng ntho etsa ntho eno ha re bue mamedi wa ka wa tshebeletso wa lesedi metsotsong e mashome a mararo ka morago rwa enama ya leshome le metso ye mmedi mo leng teng ke mo ke leng teng nna ke lehlohonolotsholo ke tshepe e etsang modumo mogolo modumo wa tshepe ya Simphala Maroon 5 Memories ke lebitso la pina nna difelo ona molwadi wa tshebeletso wa lesedi a baletsa bamamedi a ke a bona ke tabere amang kaofela ena go batla o dubeile makeišeneng mo rona re re tlo pata abuti be re tsamaya go tswa makunutu jwale bale re kgutla se re ferekane jwale a mo leng teng a ke mo keleng teng wena molwadi wa tshebeletso wa lesedi nna ke tshepe ga molwa tshepe kakapa

0: girlfriend ke lebitso la sehlopha mme e pinene kong ke tse yonama ke BWH ke lebitso la pina metsotso e re beya gantlhema go ye masome a mabedi le metso e robong ka moragolo wa ena ya lesome le metso mmedi ke nako ya gore nna le wena re ke re bue ka taba ena e e etsagalang mo o le phelang teng ke labotlhano ebile a bona le labotlhano tjena ya go na le mong eo e leng wa loloma mo a leng teng wa loloma ntsa re wa bona ke mosebetsing ono wa bodi ebile ke a mo tseba go rata botleba ke le o mo ntshetsa ebile a se ngwana lapeng tlaba dihula pele ka ke yena ngwana lapeng monana rona a re belela ka thoko mona wa loloma motenwa wa loloma mo a leng teng ke eng se etsang gore ha re le batho ba baholo sephiri sa lelapa se epatiweng se etsejwang ke lelapa e be se qetella e le gore se a tswa ka mekete se a tswa ka diketsalo ya mofuta ofe kapa ofe ya lelapa mo leng teng ke mo ke leng teng mamedi keno maleng teng a le utlwa di bja di bja jwang mamedi kgotso o moyeng o le sedi kgotso e kaka mamedi ha saleyo kapa ntho tsaka dintia fatshe motlhomong dintia fatshe ban dintia fatshe e tsebe marangrang a nama a thekenoloji a phelephanyetsa mone le mane mamedi keno mo leng teng a re utlwa dibjadibja jwang mamedi kgotso ke a utlwa weso ke a utlwa gantle ngwaneso
1: lefatshe la ka wa nkutlwa
0: ke a utlwa ngwana mme a ko ntshwetse ka ketsagalo ya go tshwana le eno e leng ye tsala e be ka baramono he o re jwetsa gore lebakabaka ke lefeng
1: lefatshe la ka ketso ena ke ketso e tiang taba malapeng a rona and-e gape ke batho ba e leng gore ba ntse ba sa utlwane kapa e le gore ke batho ba ntse
0: basondane
1: ga re shebe nako ya e tlhaisang ka yona tabena e tlhaisa famili kopane lefumo and-e jale e baka letlhoyo go ya pele jale ntshwetse ke yona e ntsang malapa a rona o tlhola a dubakane mmogo le bana ba rona ntate
0: lefatlhalaka
1: ke le buile ua
0: ngwana mme ka nako eno bana ba se ba godile lefatlha laka ba utlwa tabae gore ntate wa bona a selapa ngwana lapa len
1: ke yona ntho a ne bo etsang yona kega jale e kopakopanya famili mmogo le bana soo jale tlhompho ya tloa e ba sio bakeke ba tsona ba go tlhompha bana bana le bana ka ntana gape
0: tsatsi le latelang o itatola re ana ona itaoetsa ana ke inweleletse nna ke opole nex
1: ee wa bona jale bothata boo ntho wa e buang eo kore go dula fatshe le malapa a galengwe maga o tla ba buile nne jaka le kaekaya kere o tla ba buile nne ta buile ntho a e sebang empa jale o e bua ka nako e sele a phamisitse botsono ande jale le bana ba le teng
0: ngwaneso
1: ke
0: le buile o lefatlhalaka mmamedi ke noma leng teng mmamedi kgotso motho wa batho le kae walo ka weso ke bua le mamona ngwaneso ngwana mme
2: lekunuti ke ntho ya motho a le mong otee ga e ka tsewa ke batho ba babedi kapo ba ba gago ga e sa le lekunutiane ko feta lekunuti ke ntho ya motho a le mong ee jale nna ke batla go fa tabeno le nna ya nna e tsala mo familing tsa rona mola ga tshwentse go le bagolo go le bakala go tshwentse go ikwa ka bo ba mamama o thunye o nyewa se ga se wa bo gona a sa bo gona jale itse le nna aga se ke kwatile mola ke botlhabile ge khudukhumisala le ela ka dithatlhola kago wena itsentse baolega go gago a lateng mona wa etsha wa tima ntho tse kantseno ke lala kena ka gage jale se ke katlhowa tse jale bola ke sentse ke ba le ene wa ne wa re ke batla go batla la go se kgwa nne tena taba tsene ke di ka ga
0: lo ene o la kena ka ro yona
2: o u bua ke nna se ke pedi mo ga yona ke ga ai wa re itse ba o le ra o ha o wa go o la wena e ka swa ntse ra ha o papa ne ke yo o sala se ke sa go tsu wa le se ke ba tsia pa ne ke ke tla nna o bua fa ke ke tla nna o ba le ya wa le ke ga ai tsena di a di a tsena nna nna ga le tal go clinic ma ze le ba o di thu
0: ya ne empa ke nna ntse o tswana le motheno le gona jwa le tsheng
2: ka ka pa no mo go tai mo la ke bona sa tsaka di tsika se tsa ka tsela ha la ga sa bua le bua ka batla ke re le motho le go kana ho ja se la ba ga ba ho fapana o nyane se a tsa di tsela ya le mo se se bua la ntse se se ka tsemba ka ka
0: December tse sa tswa feta
2: mo tswa ho bona ka ka pa di ja ntwa ka
0: e sa le fresh mos
2: a ndi bua ke won di tsika se tsa ka ba di tsela tsela ha le bua ga sa bua wa ga te
0: Marlene mona o ka etsa ntho jwa lo mara mogotsi wa ka
2: me a tloela ba ka ba o thola o ka ka pane ke tlile se ma se jwa le ka kwa ta kana go ile ke dire ma se ya se ya ya ga ai ya le nna ne ke tlile ba khutse ba bua mola moye mola ka ke ke di phatlwa ya ke ga wena ke tsentse ba bolela ga wena ke tsotse le kunutu ke la mo khale mo wa ntse le kunutu la tswa jwa thwa le di ka bua ga wa e sale le kunutu ka nnete ke wala le khotse mongalo mongalo wa le mothotsi a le fitse tsa motho yo mo la bala ya ho motho wa ga wa e sale le kunutu
0: ere go botse potswe bonolo ono e ke misitse go fihlella eng ka seno
2: mme ke sa ile ke tase mme ke ka ga pa mare botsa la ba go ite ha ne ke le ka u bisa la lela ke mo khomo ke tla le bisa ditaba a e go le go ntsa ka mogotsi kgwa ke jwa ka ding a e le tlo go ya ka ke re ke motho o tlo ntsa o di kgwa ke jwa la a sa nge ke la bona di ke ke tla tsela tsa ka ke mo yetsa ke ga e jeng tsa go bolela wena
0: ya ne ke le buile go le ngwane sentlwa
2: le go di nala ga
0: ke le bo a ba bona ke bua le motho ya ileng a baka ditaba mona ya re ke nke mabedi e mong go utlwe ha di beya ena o di beya jwang taba tsenama le se dikgotso ya lo pala metsotso e re beya gantle go ye mashome a mabedi le metso meraro pele ke tlhaolweng yane ya pele e ntse o mametseng lane o le monnatenatenate la RQB tsatsing lena la ka jeno re bua kgetlhepe gadi ya taba mo re phelang teng go rona mona makeišeneng mona re dula re na le mosito ka nako tsotlhe re dula re tletse moya wa ntwa ka nako tsotlhe re ntsha dintom tse bone re sa lokela go ka bua ma ka tsona e be se re di beile pepeneneng mona di ferekanye malapa batho ba ferekane go wa e bona taba jwale ke batla go ntswetsa gore ana tabena e bakwa ke eng ndate hana le baka ina hana le baka la hore abaentse ketso eno empa wila yetsa jwale ke batla wena boemong ba hao o ntjetse ho eletsa la ukai joang tarolo ila ba a thing kamara hore e etsa haletaba eno ke batla lo tseba hore tharollo e ba efeng ha o so le jwalo e koto dingata tabena e o re buisanang ka ona tsatsing lena la ka tseno o ntse o mametseng lane o le monate la RQB nna ke le hlona lo tsholo ke duletse tsholo le o ka okay a tla ba le wena tsatsing lani la sontahan nane o le monate la di papari le tsatsing la moqebelo mmoho le lani la labonem la bohlano beke e tlang mo le nteng ke mo ke le nteng ona morwati wa tshebeletso ya lesedi ntse le bua taba e bohloko banna taba ena bohloko haholo hobane e ama malapa e ama bana e ama emo le emong wa lelapa.
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Rikuba Wisin. Letsetsa 086-000-3084. Kapa orumele WhatsApp 083-284-0008. Hona jwale. Rikuba Wisin. Letsetsa 086-000-3084. Kapa orumele WhatsApp 083-284-0008. Hona jwale.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re utlwedi WhatsApp wa tsona di tsamatsama joang bakeng sa tabakgolo eo re ntseng re bua ka yona tsatsing lena la kachelo.
5: Wa phela ngwanam ke exhibitima gabane grill Mpumalanga mona. A ntho tse jwalo di a etsala ngwanam, di a etsala ntho tse jwalo. Di a etsala, di dula di etsala holoholo ka mekete kapa ka mekgotlhane. Ke mo o tla utlwa ditaba ona ntho di etsala jwang. Ehlile ntho di etsala jwalo. Ba bang ba bua hore he wena o la etsa jwang-jwang, he wa e tšhawa tima, ntho tse telele fela. Ntho di a etsala ngwanamme ko jwetse. Di a etsala, batho ba bua ko jwetse. Ha ona lelapa le senang mathata.
0: Ya, ne?
6: Dumela ka kapa. He wa tla bua ntho kgolo. Ke na le 70 years. E hona ke ne ke tseba hore sefane se ke ntse ke se sebedisa ho tloha bonyaneng ha se sefane sa ka. Ke patetswe ke bonkgono, ke patetswe ke bontatemoholo, ke patetswe ke borakgadi, ke patetswe ke borangwane, ke patetswe ke mme le ntate wa ka. Eiye, ba sa sebedise sefane se e leng sa bona hantle, ba sa sebedisa sefane se seng. Se ba kopanetsa ba re ba ile ba kena ka tlasa mobu ba sa re bolella gore na go tsala eng
0: yane
6: ba kojwetse tseo tse di bua
0: ya no ke mathata a
7: teng. Dumela ka kapa ngwana mme, dumela ngwana mme ka kapa. Ka kapa sa ntho o buang ka yone e ngwane mme, ke ntho e ntlhaelang, ke ntho e ntlhaelang. Kgaitsedi ya ka ha ka qabana le nna kapa qabana le mofumahadi wa ka, wa buya re a ke ngwana a bo bona. So jwalo ka kapa ke a ipotsa gore na sephetho se se kanakana na se ipatetseng ka kapa. Kutlwa ke sa tsebe ka nnete ka kapa, kutlwa ke sa tsebe ka nnete ka kapa. Ke batlo ipolela lebitso ka kapa, a ke batlo bolela lebitso la ka ka kapa.
0: Yane ya dintho di a etsala bophelong monana, di a etsala haholo. Ee, ha re utlwe mmamedi e mongwe ke enwa maleng teng, ha re utlwe ena ha dibea tswang ho WhatsApp.
8: Kgotso bodise moyeng. No, ke ntate Bartose ka mona ka Thabong Welkom ka street-ing. No, taba eo e jwalo e na le hore e tlelle jwalo ka ile ya hlella ho rona ka lapeng, ya hore batswadi ba se ba le siko ngwana kaofela. Re tseba ka morao hore ha se ngwana lapeng. Ile ya tsa tabang e kgolo bodise moyeng. Ke Bartose ka mona ka Thabo ka street-ing ka Welkom. Sehlo sa hao se boima bodise moyeng.
0: Ya gore ntho tsena di bohloko mmamedi, di etsa ho be le kgatello ya maikutlo gore le bana ba seke ba sebetsa hantle dikolong ka lebaka fela la dipuo tse tlabeng ba di utlwile mona moo re teanang teng re le difamily. E re a teana ntate, re utlwe ditaba, re utlwe ditaba, re bone motho a ntse a qhilietsa mane. Re wa tseba wena, taba kgolo ke hore ho ile etsala tjena tjena tjena tjena ka wena, motheno ena ha tsebe a ile abakela mathata ke mongwe wa lelapa wa qhiletsa motheno ena ntsana na uri o le maditso ke batho itseng athe o le maditso ke emong wa leloko diketsalo di a fapana tsetsalang malapeng makeišeneng mona nama jale tabakgolo ya ka ya tsatsi lena la ka jeno ke eng se etsang gore ha mokete kapa lepato le tlameile le tsamaye ntle le mathata e be ke mane he mo o tla tlhagang ditabama tse kananama lelapeng ga o ferekanya wa le ferekanya tlhe monna man wa ferekanya man wa senya man
9: ka kapa batho ba baholo bona ba na le makunutu a bona a ipatileng o ne ke ngwa tseba ditaba ga bonolo jena o ne tho o lateletseng go tseba o le ngwana jale ditaba tse ne di etsagala tsa batho ba baholo tsa go o patele ditaba o tlo bona fela ga o se godile gore mare moo ke a belaela jena le jena ke nna papi sbetwane K5 kutlwanong ga re leboe nta
0: ke lebile golo papi
4: re qhoba bosimo letsetsa 086-000-3084 kapa o romelele WhatsApp go 083-284-0008 gona jwale
0: yo mona ke peach black afro mme lebitso la pina Never let you go. It'll be a hunt, Mitsuzu. We're the Shubin Mitsu Mitsano. A bit of clothing, Yanni Yabili. RQB, Kimolin Ting. Haribu and Mamidi. Taba Kima Sunu Kwahulu. Kitaba Ebuima Hulu. Ekokang and Naluena Kiri. Radio Ibiru.

0: Anne Balechiko. Onto mopola bo Spikes Delicious. Yeah, obona na kung ngatsa bo Pitch Black Afro. Negna le bo Spikes Delicious. Ria swima he. Atba rele ga hola. Ke opola ha mona mo se se tsang a denga Blue Manda. Baka sene sibulwa. Kala baka la gole hlono lo tsholo ke motho ya dulangana hana gapetsa. Spikes no na lipina ina ene bitswa Ria swima. Yaba ketelwa ke mohopolo wa o tlisa Spikes Delicious swimming pool ya Blue Manda. Ya bana ba tumme a holo le bo Pitch Black Afro di le mong tseno tsa bo di 90s. Mamedi wa tsebeletso ya lesedi e bang o sa tswa bulela ma o yentse kgetho ya sebele hore bo mametse ena makwakwariri ya radio lesedi FM mo le ntenga ke mo ke le ntenga wona morati wa tsebeletso ya lesedi jwale ke a bona ke na ya ke na melaetsa ma ya sehlo tsena ma seo re ntseng re bua ka sona tsatsing lena la ka jeno ke itse taba kgolo ke yona yeno he ya re utlwe mamedi ena ha di beya o di beya ka tsela e jwang. Re ke tse tsena hlopeng totsaka bana hlopeng totsaka ditsebe o ba mtsheng
1: di mo ha se hlakowe bukeng ya diketso ntate ho ngotswe ho thwe se fa swien le fatseng le ho di mo se fa swie fela jwalo empa se lokotswe se lokollotsweng le fatseng le ho di mo ho fela jwalo se lokolotswe ka kapa o tsebe taba ha ka qala ya bua ke batho ba babedi ba bagago. Ha isa hlola le sephiri go tshongwe re lokolle yo re ka tsebahala empa fela ba se ba yetsetsa le sakana hore etletse jwa ke batho ba itseng ho be le ba bang ba sa etse beng empa he ke ka hona o tla fumana go ba bang ha ba kontse mahleu ebe jwa le ba di ba go tsa di be di ba chese ho lokile ho bua le ntate re a boka wa motswa kokosi motho a bitswa mmotsheko ke a leboa ka kapa.
0: Ke le buile holo we so mamile ke le mane teng ha lutlwe
2: se buri sa ga dumela madume kaga ba mele go fitile na la pelleso ke yone ne e tshwere ditaba ka betswa ga sephiri me ya le mele go fitile nye ka bona mo le go fitile ngo o so go betse empa potso ke ipotsa yona ke hore na molokong o fitileng o ba ba tse ba go betse ke o finga ile ga sa mga ha sephiri o re tse ba bona le sephiri se tsena se tsena ka la pelleso ya le sephiri seo ha re entse mekete mesebetsi go kopana ka le ka baka la gore taba tse di radio e ka re motho ena gobane se ke tlhokometse o dula ka ntho e leng o ne a tsebang sephiri o kore ka re mo mesebetsing kapo meketeng ya rona re kopane re lelo a se ka ba teng gobane boteng ba gae o dula bua le dintho tse tlhotlhontshang ditsebe tse e leng gore le bana a ba tlameha go dutlwa ka baka la sephiri seo a ileng a se fuwa ka lapeng. Taba ya sephiri sena sa leloko wane ka ka phodisa botlhoko
0: ebile o ipona gore ke nkokonono ke nkokonono
2: jale bothata ko motho eo a ile a mofa o sa robetse jale ena o tsewa sephiri seo ka baka la motho a robetseng
0: wa ikutlwa gore ke nkokonono mmamedikino ma leng teng a re utlwa dibjao dibja jwang mmamedikino ga re utlwe.
3: Ngwaneso ke wa bua kae bohloko ntho man
0: yane
3: bohloko ntho eno ka kapa
0: haholo
3: bohloko la bohloko sa tsebe nawe ya kae o tswa kae mohloka le bitso ka kapa ei ntho ke ho tsenye
0: yane babang babue ka taba hore ha o etsa tswa leseko o ipotsa hore ha bana ba bang bona ba etseditswe maseko ko baneng wena o sa etse tswa leseko ke o baneng o tlwe mong ha e bua dikhwaneng a re ke o bane a se ngwana lapeng ke ntho tseo e leng gore wa dutwa mesebetsing ya malapa ho fapana fapana ho fapana ha malapa ma kitenga mo ile ngore utlwa dintho ho fapana mmamedi ka ntetsetsa ka ntetsetsa mo wa boela hape wa nromela WhatsApp mo ke lenteng ke mona
4: re khoba bosiu letsetsa 086-000-3084 kapa o romelle WhatsApp ho 083-284-0008 hona jwale.
0: Mona ke bile monate ya holo ya Shirley Brown. It ain't no fun. Mo lenteng ke mo ke lenteng. Wona morati wa tsebeletso wa lesedi. Nna ke lehlohonolo la hao. La hatsolo e be la bohle. Radio e be radio. Ya o dule o tla. Le batho eng le ka borwa. La continente.

Mamedi wa sebeletso ya lesedi ya FM ke pina e monate haholo e ne tla go wena ka bonolo a tsamaya le Tshepo Tshola a le Thaba Dintšhebile. Tla gopola gore kopano e nama ile ba kopano e batlang e ba maatla haholo ya bonolo mmogo le Tshepo Tshola e leng ausi ya tlhagang Tswagabedi. Sa tlwetse fatshe ya leka kwano monnenwa a Tshepo Tshola empa go na le moana a tsamaya le Maduba teng o ne o ka mo rata o tsamaya monate o tseba go ba mmogo le motho kalaneng mono le studiong mono e be kamara mono ba etsa ntho e tswileng matsogo gagolo ke bua ka the village pop ha moya wa hae o phomole ka kgotso mamedi go batla ehlile go wele lehlwa ke bono ka mona ka Lesotho mogotlong le hlile go le o beya golo le dibakeng tse itseng Afrika Borwa kwalo gopola gore ke matsatsi a o qetelang a Maria a le mosenama sa 2026 ke dumela gore bobeke tse pedi tse tlang kapa tse tharo tse tlang re tlabe re sa tlhole re bua ka Maria a le mosenama sa 2026 re kena letlhabuleng jwale se ke etsa kgoeletso ba sebedisang a tsela mo ho leng a serame teng tsela e batla e thella golo tshwana hantle le ha pula e ne e le jwale e tsang ka hohle gore le hlokomeleng mono ha o bona le hlwafela ma molemo ka o etsang ke hore ema ka thoko wa netsubane o tlo ba le mathata ho ya pele ke o tisetsa wa netso leto la hao ha rena ho ba monnate ho ha wa bona taba mona ntenga ke mo ke ntenga wa molati wa tsebele tswa le sedi mo metsela ndo le monate la RQB me ka jeno ke duletse tsholo le o ka o game ke na a itseng hey ka kapa a go ngeme ke santsane ke tlo ke lo pheta mabaka amang a letsatsi ere go nkele pina he ere go nkele pina ma ga tle pele ka mmino ho bana ke nngwe ya dintla matseo ile ngore e re tiantse tsa tsing le nala ka jelo ka mora se hlose o ile ngore se lesa ama batho ba bangata haholo batho ba letsitse batho ba romela di WhatsApp ho bona la ile ntho e u ba phelang le yona e ba etsala a bona ntho interesting ka ho fitisisa ke hore batho ba letseditseng ke batho bao e leng gore leqeba lena ba ya letseba ba phela ka lona letsatsi le tšhabang le le tikelang nna ke letlhogonolo tsholo o mametse lenano le monate la RQB mme ebile konkelang yona make ya Big Zulu a tsamaya le Incarnation Home Sweet Home.

motho ha bina ka pastapa se bina bana ba tanga morao ye e e bari itlopele mamela ka mo busy tsa mangating mamela ka mo drama tsa mangating a tsitlhelela mamela le seri o bana le tao tso sa molota.

0: the lights, turn off the lights. Kabaka Opula Yani, Forever Charlie, year 2015. My favorite part of you. Can we have been at the Ujiri Tama? Yes, the Mosquitoes 2015. Radio, a bit radio. RQB, come on in, Tinga Kiri. Radio ya utswa pele ya uratwa ke chacha ya kajeno moloko wa kajeno jwale he hopola hore mekhatlo ya dipolitiki ntse ya u dimela si ya iketa bana ya iketa makya bona how do I fit makamona maki di billboard how do I sheba o marandranga technology bana ba iketa ba batla ho ka matla bana sa tlo go sukudisanga leng ka matla mona ba ya o tla ke na boeta pele bo bo tsha jwa le bana di batho pele bana bana le ka opona batho pele e ka bantho e ka li sanga pele ke a le tisetsa thabatho pele bona ntho ya hore motho ke motho ha ntse re phela gona jwale re tsamaisana tsela ha a thola maatla yonna yonna yonna yonna yonna yonna bo e kaka letlampona ona ntse re letlampona motho o sa lebala batho o sa bona ka di-appointmente o etsa appointmente le ena tsatsing lena la kajeno o mmone ka mora ha re re ka mora selemo o moletsetse o bo o moletsetse o bo moletsetse le ntlha o thiamise e batho ba rona ba sokola ba foweto batho ba rona ba sokola ha bohloko ebile e utlwisa bohloko ya ka moo moruo o tsamayang a ka teng le ka moo o nyolowang a ka teng nakong ena e bohloko bona motho a kopa e mong a kope two ranta fela lo reka snooko ga tsebe go ja e mong a kope fela 5 ranta fela e mong a re wa tseba ke batle tšhelete ga o kampa nrekela bogobe fela ke kopa e be wena o le bo rekang bogobe bono o tla bona gore go batla o senyeile go le o kae moruong wa rona nakong ena e o re phelang go yona e mong a o jwetsa re tsatsi le tšhabang le le etikelang ke tsamaya dikilomitara tse ka bang tse 20 go ya mosebetsing be ke gotlhe ke a o bolelela mmamedi ba bangata bao ke kopanang le bona bao ke ba fang di-lift le tsatsi le tšhabang le le etikelang e bohlokwa golo ntho eo e leng gore ya e tsala gore jwalejwale wa ipotsa e le gore re ya Zimbabwe kapa jwang banna ga o soletse wa ipotsa re ya Zimbabwe kapa jwang ba tla o senyeile golo gologolo bathong ba rona ba batsho ebile ntlho ya bohlokwa e ke batlang go e toboketsa bathong ba rona taba ya o skill e bohlokwa gagolo go tseba o tshwara e bohlokwa golo gobane ga o sa tsebe o tshwara o tlo emela ba tlo o hira mme a ba o hira ba tlo o lefa o ya ka moo bona ba naanang gore ba ka o lefa ka teng motho a ka o fa 3000 ka kgwedi e mong a ka o fa 4000 e mong a ka o fa 2000 ka kgwedi ga ona ntho ka etsang empa ga o na le bona ba o iketsetsa ka matsoo wa tseba o nka sekete mane o tloe o nke sekete se seng mane letsatsing o na le kete tse pedi o na le kete tse pedi letsatsing ha re re o sebeditse matsatsi a mane bekeng o na le 8000 ka kgwedi o na le bokae ke shebile batho ba bopileng di-studio tsena tsa SABC go kentswe maplanka mane go entswe branding tse ntle mane ha re nke fela gore e ne e le bokgoni bo o nang le bona ba o kenya di-studio tsena matsa boemo bo godimo bona ke dimilione tse kae ee mamedi ke dimilione tse kae it's a lot of money ha re ithuteng go sebetsa ka matsogo a rona o tla mpotsa ka le leng letsatsi nna ke le hlohonolo tsholo ke tsipi e yetsa modimo moholo e yetsa nga modimo moholo modimo wa tsipi ya simpala for men act akarabo nna ke le hlohonolo tsholo kakapa radio e be radio e be radio e be radio
1: usi la tati.

0: Ke pina monati nati nati for men act karabo e bana papadi e bileng ntle haholo ya bafana bafana ma banyana banyana matsatsing la maubani e basebeditse nete sebele ba qadile ka lekeke ba qadile ka lekeke papading tseno tsa Wafcon ya ba babua sekwele bana e tsatsing la maobane ba hlotseng ya Nigeria ka ntla a tsepedi honnoto ntla tsepedi honnoto pele ke batla o loko ntshware mmamedi ke ke utlwe maikutlo a hao tabeng eno o na morwati wa tsabeletswa le sedi o ba tholetse banyana banyana banyana banyana abasebeditse ka nete nete nete nete nete nete nete wa tsoka nako tseding yo hlokale o re re thabe e ibile ntate modimo a ka serefe ka hohle o bona le hlakogele a tla re fanga ho lona e be leleng e o batla a re kwalla kwalla ka ntle e hopola hore e di papading a tsa mohope wa lefatshe re bile ho tse mashome a mabedi le metso e mmedi tsa ho qetela e le mono ntse re kgutlile re thabile haholo ntle le mono ho tsena matsa papadi ya rugby le cricket ntse re ipabola ka bakgabane haholo mme ba bang ba re thabisitseng ke banyana banyana jwale ako ntshware bona mabedi wa ke motle wa tshebeletso wa lesedi nomorong tsa mahala kesena
1: Rikuba Musim. Letsetsa 086-000-3084. Kapa orumele WhatsApp 083-284-0008. Hona Joali. Rikuba Musim. Letsetsa 086-000-3084. Kapa orumele WhatsApp 083-284-0008. Hona Joali.
0: Kemo kelenteng wa na mlwati wa tsebeletso ya lesedi FM re geng ke mamedi kino ma lenteng mamedi khotso o mayeng o lesedi khotso le kae motho
2: wa batho
0: le kae
2: batho go tlo di ke tshepe
0: ke phetse ngwaneso
2: ei papa di enke papa di e mata ya ba jana mangana mo bana motho wa batho
0: ke re ngwaneso
2: ba ke le sedi tlo le tika tinya bona ha mo le go tsitse bana ba ka ba le motivated ba papa di ena mo ba le tena mo mona go tsitse ka ka mo ba le tsodi se na go eta a ka ba se fetse la ba ta ba ke ba la ka sa matlo ba se bitse ba tse bo tlo le go le ba se ka bora motho ba
0: ba se bitse a holo ngwaneso eh
2: a ba se bitse a holo holo le go tsaka le belo ba ni ha ba ka le ka le dile le le ke ba ke mo ma ba ba ke le ba ba se ba ba tsa bitse go bona go ba tsa tsana ga ba support go re thabele bona ba se le di ke matlo le ke motho ba
0: kile bila olo esutwa
2: tabisa mukabatu
0: kio taba ya no nete sebele ba sebedi tse mamini kino mali ntinga mamini khotso kaka o balele mamini ere ila olo jalo hey ki bone uri kama una maka hudu whatsapp hadisu kari kena di whatsapp otaka hadisu kari kena impala lo jolo hey ukantitse ta reke reba toleti banyana banyana ba sibidite ya holo ba sibidite kama khabane ya holo kama una ka di papadi ngata wafcon nekibuwa kataba ya spain lesona papadi ngata mohope walfating bakadile kari keke nerishile gana na uri papadi ya bona ya le mosena ma se hudimo e tlahle e thewe empa he wa bona hala hore ha na kontse ya jwale baba le mokoka haholo bana ba stopa sa Spain mme le bona bana ba banyana banyana magela ga bahlare re lahlelwa ke tshepo ho bona ha ne ba qala dipapadi ngetseno tsa Wafcon ila ga ba khutla bana ba khutla ba se ba le babe haholo mme tsatsing la maobane ga bone papadi entle e batlang e tsoteha haholo ya banyana banyana mme ba hlolana ha ya Nigeria ma ka ntla tsepedi honnoto ke tse ding tsa di Sopa, matseo ile ngore di matla haholo kontinenteng ena ya Afrika. Nigeria, ka bo ntate le ka bo mme ba batla ba ba matla haholo jole. Hantse re ba le monyetla wa hore re ba puputle hona wa bontsha hore le gona papading ya bolo re batla re phamisitse haholo mo neng teng ke bokeleng teng a bona molaodi wa tsebeletso ya lesedi ba metseng nane le monate le tlanga manta ha ho fitlhela la bohlano la RQB RQB ke bo leng teng ke duletse weso motho ke bua ka tshololo o ka o game tshololo o ka o game ke yena eo ke sekotsometseng sa hae o tla ba le wena tsatsing la usani le nanong le monate nate nate la di papadi le tsatsing la sonta hama o tla bateng ka di papadi a buise go le hape tsatsing la labo hlano la bohlano ka lona lena ne lona lena la RQB mo le ntenga ke bo ke le ntenga wana morati wa tsebeletso ya le sedi ya FM o se o setsa nganya hanyane nyana fela nna le wena bere gawana ho bona hore ke tswa kona o tla hle go kopana le motho morati wa ke bua ka mzwa ke kachela ya tla tsama le wena ka dite wa dikala neng gile kacho ka hlalosa hore mosotho ha hlalosa e tabena ya dite wa dikala neng di gogo ke tsona tse o ile ngore hore nga tsa ba bobedi hore nga tsa boseng di batla di theoha dikala neng jwa he o tla hle a o tsose molota moreso a o fetse ding tsa ditaba matsentseng a di hlella mona le mane hopotulo ha continente ena ya Africa isa Africa fela ma le di na hatseding tse o ile ngore ke tsa Europa le tseding tsa Moseo ba nete sebeleng diketsa halo tse tsa langa di naheng tseno di are ama jwa le hlokwa ho lo dula o ntse o le dinakong ka tse etsa lang di naheng tselo nna ke tshepe e yetsa nga modubo moholo modubo wa tshepe ya Simpala radio e be radio ma ebe radio molemong wa tsebe ya hawa fela nna ke lehlono lotsholo ere go nkile pele monnate e tlanga ka lesego lesego la tsebetsa le sehlopha sa mesa Jezilla Brothers oh yeah me motetinga ona o tloka pele monnate a re mampi a radio ebe radio ebe radio FM ya wota eta wena digitally radio